0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ang lupet mo talaga dahil buhay ka pa! Ngayong Lunes, July 6, 2026! Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na kumukuyakoy at humihikam pa! Bango na! Gising na! Ang hindi bumangon, unang kukunin ni Lord!
4: Ano? Tara!
3: Kaya bango na ka, Vibes! Ngayon ay unang araw ng linggong ito, Monday, July 6, 2026! Marami tayong dapat tapusin, maraming dapat unahin, kaya dapat bango na! At looking forward para sa magandang umagang ito at ang pagdating ng biyayang siksik, liglig at umaapaw, di ba bulol pa? Hanggang sa ikaw na ang lumungag sa dami ng blessings!
4: Sumuyon? Gusto ko yun!
3: Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin, lalong-lalo na yung mga driver, konduktor at mga pasahero sa PTEX at EDSA Bus Carousel, sa lahat ng mga terminal ng mga jeepney sa buong Metro at Mega Manila, mga padyak at tricycle driver sa bawat kalsada sa buong bansa. Magandang umaga po sa inyo. Bango na, gising na.

0: Ang galing mo talaga. Ikaw talaga ang certified. Ang lupet. Correct. Oh, dear. Talagang hindi matatawaran ang kasipagan mo, ka-vibes. Ikaw talaga ang number one sa puso't damdamin ng ating mga mahal sa buhay. Dahil sa iyong tiyaga, sipag, tayo ay makakaahon din sa pinagdaraanan nating pagsubok sa buhay. Yeah! OG Bags mo yun? Kaya naman, ngayong araw na ito ay makakasama mo ang malupit na duo. Siyempre, kasama dyan, DJ Alex!
1: At si DJ Kiko Kalikot. Uy, grabe Ngayon ako nakasali ng first few seconds. Yung pag sa umaga talaga, mapapa-stopover ka na. Stop, dahil, look, and look.
0: Ano ba yan? Ano ba yan?
1: And listen.
0: Ah, listen. Uh-oh. Listen.
1: Uy, sumunod kayo sa stoplight, ha? Magbakulit. Safe sa kalsada.
0: Yan. At ngayong umaga ito, ha? Ngayong umaga ito, ha? Hanggang alas 12 ninyo maririnig ang malubid na duo. Siyempre kasama ang nag-iisa ang pretty girl, Alex.
1: At siyempre, si Kiko Kalikot na talagang famous na ngayon sa TikTok.
0: Wala. Hindi
1: naman. Iyak ka pa. Para naman viral kami.
0: Dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
6: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti soundtrip!
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo.
6: Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
7: Favorite vibe.

0: favorite five.
1: Ang lupet!
0: Kabibes, ngayong araw ng Lunes, July 6, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga angal-angalan nyo.
2: Isang malupet na happy birthday.
0: Ganon! Kaya naman palampakan mo, tara! Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami. Yeah, baby.
2: Yay. Very ano ka dyan, ah, Chris Lawrence. What? Na talaga naman pumapag-ibig. At nag-comeback na kay Katrina.
0: Oh, halili. Sino ba may mga... Sino ba may birthday ngayon?
2: Iba na ngayon. Gumalayan lang ako. Di ba si Chris ang kumanta nun? Aquino.
0: Hindi, Lawrence. Iba yun.
2: Lawrence pala.
0: Iba yun. Ay, sino ba may mga birthday ngayon?
2: Ay, nako, ito. Bawal ang mali dito. Bawal ang fake news. Kailangan. Ay, diretso facts lang. Nolly De Castro.
0: Uy, kabayan. Happy birthday.
2: Celebrating his birthday today.
0: Ilang taon na ba si kabayan?
2: 1949 daw siya pinanganak eh. Basta mukha pang bagets pag nakasalang sa TV. Hindi, napakabait na tao nito. No? Kahit sino, kahit kanino, siya ay mabuti walang pinipiling tao.
0: TV!
2: Oh, bili ka muna suka. Oh, bili ka. Ito pa rin. Bili ka pa yelo.
0: Sino ba? May birthday.
2: TV! Tapos mo! Bumalik ka! Ay, sukla ka na, anak!
0: Hello! Sino ba may birthday? Uy, marami pa!
2: Marami pa ito! Ilang beses din tayo pinatawa nito si Kevin Hart. Kung kayo po'y nakakanood sa Netflix, binabasa ang mga subtitle, o nakikita nyo siya nagdadialogo dun, diba? Sa mga comedy-comedy.
0: Isang comedyante.
2: Gayon din ang singer and rapper na si 50 Cent.
0: Uy, 50 Cent! Happy birthday!
2: Oo. At sino pa nga ba itong artistang ito? Oh,
0: sino pa ba yan? Siyempre, nag-iisang. Ano? Tama ba? Tama ba? Hasta la vista, baby. Siya ba yun?
2: Oo. Sabi sige, yan? Sige. Sabi mo, batiin mo.
0: Walang iba. Happy birthday, Sylvester Stallone. Happy birthday.
2: Na ngayon ay 79 na.
0: Ay, grabe. Oo. Parang kailan lang.
2: Parang kailan lang nung napapanood natin siya, no? Ang bilis talaga ng buhay, kaya ito yung reminder na tayo magdiwang, mag-celebrate, at enjoy ang birthday. Tama na yung katitipid mo, di ba? Sasabihin, birthday lang naman. Pinanganak lang naman, ba't gagastos? Yun na nga, minsan lang yan.
0: Hindi mo pwede pang atwiraanan niya na lilipas din niya. Kasi pag ikaw ang lumipas, wala na, boring.
2: Oo nga, sige ka.
0: Hoy, pahabol. Mahaligayang karawan din kay Jovino Galang. Happy birthday, Jovino Galang.
2: Happy birthday po.
0: At edo rin, maligaya ng karawan pa kay Papa Charlie Phyllis Hilda. Papa Charles, happy birthday.
2: Happy birthday, kuya.
0: Si Papa Charles. At ganoon din sa lahat ng ating mga kabayang sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito na ang para sa mga bumbunan nyo.
2: Isang malupit na happy birthday.
0: Correct. Kaya naman, kanta na! Let's go, baby!
3: Happy, happy, happy, happy birthday.
0: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
3: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
0: At ngayong araw na ito, kabay, sa lahat ng ating mga kabay sa nagdiriwang ng kanilang karawan, naway sumain nyo ang katuparan ng inyong mga kahilingan. At ngayong araw din na ito, DJ Alex, ha, umpisa na ng impeachment trial sa Senado.
2: Ano bang gagawin sa impeachment trial? Yung mga try and try until you...
0: Until you impeach
2: yan! Try and
0: try! Easy.
2: Try and try, but no success.
0: Abangan po natin, ha. Napaka-historic po ng araw na ito dahil ito nang umpisa ng impeachment trial. Naabangan po ng ating mga kababayan sa mga telebisyon at radyo. At syempre, umantabay kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, FMR Manila, at ganun din sa PRTV Channel 31 para sa mga detalye ng mga balitang yan.
2: O diba, ang buong bayan ngayon nakapokus sa pagsiwalat ng nakaraan tungkol sa gobyerno. Ikaw hanggang ngayon nakapokus ka sa nakaraan ng jowa mo. Hanap ka ng hanap ebidensya, nagsasayang malang oras.
0: Wala ka naman mapala, di ba?
2: Wala, tama na. Manood ka na lang ng TV, makinig ka sa radyo. May matututunan ka pa.
0: At para may silbi ang buhay mo. Yeah! Sa aming pambabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex.
2: And together with DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: Kabayos
0: ang gabit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes
1: ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR

umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kaliko.

0: yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na sobra ang pangangalaga sa kanilang mga katawan.
4: Oo, yung mga jogging ng jogging every weekend, yung mga buhat ng buhat, hindi na sa limba ko, kundi mga weights sa gym.
3: Dapat ganun, para talagang healthy ang ating pangangatawan dahil nga, ka-vibes at DJ Alex na ko po. Dito sa Quezon City, opo, you heard it right, dito sa Quezon City ay naitala ang 265% na pagtaas ng COVID-19 sa Quezon City.
4: Oo, tanong ng iba, meron pa palang COVID pero opo, meron pa po, no?
3: Opo, meron.
4: Opo, meron pa po. Pero hindi na siya sing deadly nung dating. Mga nagdaan na taon. Pero syempre, delikado pa rin ito, lalo na ho dun sa mga may existing or underlying na kondisyon. Ang uso rin kasi talaga ngayon ng sakit, eh, no? Maririnig mo katabi mo, bumabahing, umuubo. Kaya, ano ba dapat gawin?
3: Yan ang mga sintomas ng COVID-19, eh.
4: Oo.
3: Siguro, ang kailangan talaga natin gawin, gaya pa rin ng dati, yung brisek!
4: Ano, absent?
3: Hindi absent! Siyempre, ba tayo yung magtakip ng bibig, ng ilong, o maglagay ng face mask. Huwag tayong basta pahid ng kung saan-saan. Huwag tayong maging sa laula.
4: Oo. Eh kaso, diba? Sige, tinakpan daw yung bibig. Pero, matching. Bayad po.
3: Ayun!
4: Dapat huwag ka na magbayad.
3: Ayun nga, hindi. Siyempre, kahit pa paano, magdala tayo ng...
4: Gcash.
3: Hindi Gcash. Magdala tayo ng sanitizer,
4: tama,
3: alcohol. Di ba, meron naman tayong dinadala o nabibili ng mga malilit na lagayan.
4: Spray.
3: Ayan. Oo. Siyempre, para hindi tayo makahawa at hindi rin tayo mahawa.
4: Gaya
3: pa rin ng dati, wala namang pinagbago kung paano yung instruction sa atin ng mga otoridad na kung paano tayo mag-iingat sa COVID-19. Ganun pa rin naman ngayon.
4: Napakahalaga niyan. Yung naka-face mask ka, no?
3: Yan!
4: Kahit saan ka pumunta. Naka-face mask, hindi dahil may tinatago, may kinita.
3: Oo.
4: May kinitang bed ka.
3: Yun lang.
4: Alam mo ito yun? Sign niya na. Nako, meron ulit kasi talaga ngayong mga viral infection. Pero pag ang asawa mo, maraming face mask sa sasakyan.
3: Tapos wala namang sakit. Maiba na yan. Iba na yan.
4: Overthink.
3: I love that deal.
4: Baka sabihin ng DOH, huy, nag-o-observe lang siya ng safety practices. Pinagdudahan yung pambabaero. Pero hindi ko naman nilalahat. May mga ganyan lang. Pag nakita mo, ba't may box ka dito, honey? Sabi ni Alex at Kiko, mabaero ka raw. Tumawag ka na lang sa amin, pe.
3: Tama.
4: Kami magsasabi kung ano yung probability and chances na nabababae yan. Pinag-overthink.
3: Tapos nagamit mo, ano? Bukod sa box ng face mask, meron pang box ng face shield.
4: Ay, at alam mo ano pa ang isang box?
3: Ano pa?
4: Box of...
3: Ay, iba na yun.
4: Ano gusto mo? Box of 3 or box of 12? Alam mo.
3: Siyempre.
4: Donut kasi tinutukoy ko.
3: Donut. Ayaw kasi patapusin ni Kiko, eh. Yun pala yun. At ito pa nga ka-vibes, ha, mula po sa 23 kumpirmadong kaso sa buwan ng Mayo 1 hanggang Hulyo at Jess. Aba, umabot na po sa 84 cases yung naitalang may COVID-19 dito sa Quezon City. At dahil dito, umabot na sa 146 ang kabuang kumpirmadong kaso po ng COVID-19 sa lungsod ng Quezon ngayong 2026. Kaya mag-ingat po tayo, ha, hindi po biro ito. Pero hindi na siya gaya ng dati, iba na ngayon. Pero still, ano pa rin to, sakit pa rin to. Na dapat natin pag-ingatan.
4: Kailangan talaga tayong mag-proteksyon, kumain na healthy, ano pa ba, vitamin C.
3: Matulog hanggat maaari ng sapat sa oras.
4: Ay, oo. Yung iba kasi, diba, parang proud na proud tayo, ay wala akong tulog, 3 hours lang. 2 hours lang ang tulog ko. Okay yan, sige, masipag ka, pero huy, makakalabitin ka ng iyong sariling health at pagsisihan natin. So, agapan mo na.
3: Oo, at huwag mo na rin hintayin na tumagos ka sa pader.
4: Oo nga, no? Yung takot na takot mo sa mumu, hindi mo alam, you're one of them already.
3: Oh, boring.
4: Oo, tumatagos na. Ano ka na pala, diba?
3: Hoy ka vibes, kung meron kang gustong ipabati at meron kang gustong i-share, pwede kang tumawag sa amin sa 0954-4061-967. Again, that's 0954-4061-967.
4: Pero may mga taong kahit di multo tumatagos, yung para silang multo.
3: Uh-huh.
4: Pwede ba, yung mga kinatatakutan mo din sa opisina, sa school ninyo, yung mga terror kung tawag. Hindi tumatagos pero parang mga multo kung katakutan sila. Ayan na siya, ayan na siya. Magtrabaho ka na kunyari. Ayan na siya, ayan na siya.
3: Ay, magandang umaga sa ating mga ka-vibes sa FMR Squad, sa pangunguna ni Lawrence Manipor, Sari Lerma, William Mortel, Arb Espina at Will Ilagan. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pakikinig. At yung mga taga Rizal, naku po, napakalakas natin dyan sa Morong, Kainta, Taytay, Antibolo at syempre sa Binangonan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon dyan. At magandang umaga din sa ating ka-vibes na si Belle Basabe, si Lay ng Singapore na nakikinig sa ating FMR mobile app, Stephen Egamin, Wylon Dai, at ganun din si Hazel Mata. Magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Good morning!
3: At syempre si Jeric Romanes. Magandang umaga. At si Will Ilaga, nabati na kita. Will Ilaga, ingat ka ha. At magandang umaga. Uy, si Bubble Boon. Magandang umaga, Bubble Boon. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ba rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
4: And DJ Kiko Kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio,
4: Ka-Vibes,
3: ang lupit! 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes,
2: ang lupit!
3: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet!
3: Antay ka ng antay sa kanya, wala ka naman napapala. Ang lupet! Ang oras, 9:24 na nga ni.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy-duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
7: ACS.
3: 92.3 FMR.
10: Favorite music radio.
3: Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
0: Ito na ang inyong kabayb sa Sound Trip! 92.3 FMR!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil walang bitawan simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito. Kasama malupit na duo, DJ Alex!
3: Yeah, DJ Kiko Kaliko!
4: Para sa paborito mong bitamina sa umaga, favorite vibe! Shoutout sa iyo, Altesa Herrera Sino Cruz na basang-basa na naman!
3: Bakit? Tagol lang masay na, may thunderstorm ba?
4: Hindi, basang-basa siya ng pawis tuwing naalala niya yung kanyang buhay pag-ibig.
3: Akala ko anong pa?
4: Pa
3: ang basa. Okay, ayoko na ito. Okay. Alam mo na yun.
4: Pawis! At ganun din, magandang umaga kay Jessa. O, si Jessa. Ano to? Jessa Saragosa ka ba? O, sige.
5: Parang di kinata kaya.
3: Parang ano yun eh, no? Kailangan mo munang ibomba.
4: Oo.
3: Then, yun yung parang pinaka, kumbaga, base.
4: Mataas na sisi ng motor.
3: And foundation. Ganun eh. Mamahalin. Kaya alam mo ang Jessa Saragosa, ang TF. Mamahalin. Big bike? No. Big time.
4: Oh, big time.
3: Wow. Di ba yun na simula? If you want to emulate yung kanyang pagkanta.
4: Oh.
3: Doon muna. O baga para sa pagkanta, pag tinuruan ka sa center for pop, balot! Sa normal na pagkanta.
4: Sige nga,
3: pero
4: sige
3: kung gusto mo na malaking TF na parang di ko... Parang ano muna, oh. Oy, wag magagalit ha. Ako po ay fan na fan ni Madam Jessa Saragosa. And I mean, look at her daughter as well. Kanino pa ba magmamana? At yung OPM sound, dahil yan syempre sa mga unique na boses ng Regine Velasquez, Jessa Saragosa. Kaya salamat, mag-practice tayo sabay-sabay in 3, 2, 1.
4: Okay ba?
3: O, tingnan mo, i-try mo ngayon, mas okay na. Sige, tingnan mo.
5: Parang di
3: ko. O, diba? May improvement. Nakikita natin sa ating voice lessons.
5: Kung sa buhay ko wala ka.
3: O, may bago ka ng talent. O, dagdag mo na si Jessa sa ano mo. Sa roster of talents and voices. Pwede na, no? Kanina natin ni Papares kay Tatay D.
4: Pwede na. Kay Maribel Desengaño, sabi niya hello po mula sa Amedeo, Cavite, si Glenn Heron, si Jeff Andre Pasao na po, Evelyn Vergara, magandang umaga. At ganoon din si Hazel Mata ng Morong Rizal, magandang umaga sa bumbunan mo!
3: Good morning!
4: At guys, kung kayo ay merong gustong ikwento, gustong ishare, konsumisyon o inspirasyon, anumang klase ng concern yan, pwede kayong tumawag sa 0954-406-1967 para sa ating SKL!
3: Share, collab.
4: Ang kwentong may kwenta. Oh yeah. Oo, may tumawag ba? Pwede nis, hello. Ay, may gustong bumati. Meron ba? O sige, pahabol ha, mabilis lang ha. Kasi susunod na yung ating FMR news break. Kasama nag-iisa nating ka-vibe sa balitaan, Cherubim. Gana din na leader ng Cherubabes.
3: Oh, yeah. Ay, ang kanya pinakabagong fans club kung saan. Sino nga ang presidente?
4: Si Cherubim gana din, syempre.
3: Ay, yung pinaka-presidente ng fans club.
4: Ah, si Will Ilagan.
3: Ayun, Cherubabes.
4: Cherubabes. Kung saan ito ay grupo ng mga kababaihan na talagang sobrang fanatic.
3: Humaling sa balita, pati doon sa nagbabalita na humaling. Diba? Si ano, Atom Tabe.
4: Ano na, hello?
6: Hello?
4: Hello, kabibe, sino to? Taga saan ka?
6: Si Alfred Pama to, DJ dito.
4: Sige, bati na Alfred.
6: Babati rin tayo na mga konti.
4: Sige na, go.
3: Hi, bebe.
6: Ng boses ni
4: Alfred, bumati ka na nga ni.
3: Ano? Sige, ano?
4: Bati na, be.
6: Parang wala pang asawa.
3: Ay. Nalalaman ba sa boses yun, Kiko, pag wala pang asawa?
4: Siguro walang sabit, gano'n.
6: Nalalaman yun kung paano magsalita.
3: Sa bagay, nagagasgas ang throat kapag bunganga ng bunganga. At saka kapag...
4: pag
3: asawa.
4: Hoy, Alfred, bumati ka na.
6: Binabati ko lang sina Kenneth, Lima Yoga, Ricky, Lima Yoga, Pama Family, at saka yung lahat ng mga kakilala ko dyan. Alam niyo na yan.
4: Yan, o yan. Sige. Maraming maraming salamat, Alfred, ha. Alfred mula sa...
6: Hi, DJ Alex.
3: Hi!
4: Ay, triple-trip ka talaga, be.
3: Ingat ka.
6: Yeah, thank you.
4: Yan, salamat Alfred. Thank you. Oh, grabe si Alfred po. Isa nating ka-vibes. Salamat sa pagbati. Irene Sweeta, magandang umaga. At syempre si Robert Sinat, magandang umaga po sa inyo. At ito na, susunod na ang magbibigay sa atin ng detalye ng mga nagbabagang balita. Ang ating FMR News Brief, kasama nag-iisang ka-vibes natin sa balitaan, Cherubim Ganadin.
3: Yeah, susunod na sa mga Cherubims. Ano, standby na kayo.
4: Kasama nyo po rin.
3: Kunin na yung mga pom-pom nyo. Always see a papay.
4: L-O-B-E Cherubim.
3: Ano ba yung sinasabi na yun? Yung, always see a papay. Ano ba yun? Always see a papay.
4: Always
3: hi, Mickey,
4: see.
3: Hi, Mickey. Hi, Mickey. Hey, Mickey.
4: Hey, Cheru.
3: Oo, hey, Cheru, hey, Cheru na. Oh, oh Cherubim, you're so fine. Oh, Cheru. Ah, ah, yung pala yun. Oh, you're, oh, oh Mickey, you're so fine. Nakala ko. Always see a papay.
4: Oh, Mickey, you're so fine. Pero palitan natin, oh, Cherubim, so fine.
3: Ah, maganda.
4: Oo, di ba?
3: Oh, Cherubim, so fine. Para, para, charan.
4: Niloloko-loko natin magbabalita. Ay, maraming salamat mga ka-vibes. Yan lang kayo. Mamaya pagsabi ng alas 10, pwede na kayo tumawag para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta, pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967. Magbabalik pa rin ang malupit mong duo, DJ Alex.
3: And DJ Kiko Kalipo.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
3: Ang lupet!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tanging mga patakaran at legal na proseso ang tatalakayin ng Senate Impeachment Court at walang testigo na sasalang sa testigo sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Congressman Robert Ace Barbers, isa sa spokesperson ng House Prosecution Panel, nakatuon ang araw na ito sa paghimay sa technical details para maging maayos ang takbo ng buong paglilitis. Kasama ang entry of appearance ng mga abogadong hahawak sa magkabilang panig, pagpapasyahan din kung paano maghahain ng kanyang lead si Vice President Sara Duterte at ang pagresolba sa mga preliminary legal issues bago ang pagpresenta ng ebidensya. Sabi pa ni Barbers, hindi paligsahan sa debate ang impeachment trial kundi isang legal na proseso.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, nagsagawa ng anti-corruption run ang mga jogger sa Ayala upang hilingin ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Suot ang mga damit na nananawagan laban sa katiwalian at korupsyon, nakasaad din sa mga bitbit na banner at stickers na ipinamahagi ng mga kalahok. Nagsimula ang takbo laban sa korupsyon sa Paseo de Rojas at Makati Avenue at tumungo sa direksyon ng monumento ni Ninoy Aquino at binagtas ang kahabaan naman ng Ayala Avenue. Ayon kay Nika Dumlao, organizer ng Outrun Movement, inaasahan nilang matutuloy na ang paglilitis kayong araw nang walang pagkantala.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Super Typhoon Bavi na nananatiling nasa labas ng PAR. Huling namataan ang bagyo sa layong humigit kumulang 2,300 kilometro silangan ng Timog Luzon. Taglay nito ang malalakas na hangin na umaabot sa 215 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot naman sa 265 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules na madaling araw at papangalan ng Inday. Samantala, nananatiling maaliwalas at karamihang tuyo ang panahon sa bansa dahil sa reach of high pressure area na nakaapekto sa Ilagang Luzon. Sa kabila nito, posible pa rin ang biglaang pag-ulan at pagkulog ng kidlat sa hapon o gabi dahil sa matinding init.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga kabayos ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya. Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3. Ka-vibes! Para malupit ka, aba magkwentuhan tayo sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag na sa 0954-406-1967 at hintayin ka namin. Pag hindi ka tumawag, tapo namin to. Ang oras, 4 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga nga ni...
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Song. Favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: I'm the bad.
3: The vibes.
4: Ang lupit mo talaga, the vibes. Dahil heto na ang pinakahihintay mong SKL.
3: Share ko lang
4: ang kwentong may kuwenta. Tawag na kayo sa 0954-4061-967 at ikwento nyo na ang inyong mga sentimiento, ang inyong inspirasyon o konsumisyon tungkol saan man. Kami na ang bahalang makinig sa'yo, basta magkwento ka lang.
3: Kuwento mo lang sa amin yan, hindi ka namin uhusgahan. Problema yan sa pera, sa love life, sa work, sa family. We're here to listen.
4: Yeah! Kaya huwag ka nang magdalawang isip. Pwede ka naman magtago ng iyong tunay na pagkakakilanlan. 0954-4061-967. At para sa kalaman mo ka vibes na ikaw ang nakikinig ngayon sa iyong sasakyan, sa bus, marami nang nabago at natulungan ang programang ito. Di ba? Yung mga matagal nagkahiwalay, muling nagkita.
3: Yan! Yung mga may utang na bayaran.
4: Oo, at syempre, yung mga naghiwalay ay muling nagbalikan. Yo! Dapat ganon.
3: Kaya nga, dapat nabibigyan ng solusyon. Kaya tumawag ka na, malay mo. Balikan ka. Pag napilit namin.
4: Yan. Kasi wala namang bagay na hindi naaayos sa magandang pag-uusap, di ba?
3: Totoo yan, di ba? Ikalma mo muna yung sarili mo, ihinga mo yan, at ilabas mo.
4: Oo, ilabas ba?
3: Exhale.
4: Ilabas ang saloobin, hindi ang...
3: Hindi ang ano, ha? Kaya hindi naaayos, akala nyo lahat ng bagay naaayos ng be. Sorry na, oh. Ito na, oh. Ano mo, oh. Okay, okay, tulog. Hindi yung... na nakapag-usap, tulog na.
4: Easy. Tawag na 0954-4061-967. Hinihintay namin ang iyong tawag ka vibes. At sa mga oras na ito, sa mga naglalakbay patungo sa kanilang mga anak buhay at yung mga pauwi, magandang umaga po sa inyo at mag-ingat kayo. At syempre para hindi kayo tuluyang masaktan at mapagod, aba makinig na kayo sa programang SKL.
3: Share ko lang. At syempre,
4: diba, kwenta.
3: Yeah. Yung mga feeling nila eh, ang bigat ng mga nangyayari ngayon. Sabot-saring mga balita ang naririnig. Kung gusto mo munang, alam mo yung mag-de-stress, dito ka muna.
4: Yan. Tama, ito yung tamang programa para sa iyo, 'di ba? Kaya mo kami napakinggan nang hindi mo sinasadya dahil talagang destined na kami ay makausap mo para mabigyan ka ng ibang POV.
3: At yung mga nanonood sa TikTok ni DJ Kiko Kalikot, hindi po wig ang kanyang buhok. Kahit maganda, hindi yan wig, ha? Original, sa bunutan mo nga. Totoo po yan.
4: Why di a wig?
3: Matibay ang glue.
4: May buisit dito nagtatanong, anong tawag doon? Anong tawag sa wig na yun?
3: Ano yun?
4: Toupee ba yun?
3: Ay, yun ba yun?
4: Oo, sabi, toupee ba yan? Lahat na napapansin yun.
3: Alam mo, wala namang masama na mag-wig.
4: Oo nga.
3: Masama lang pag masama ang tao na wig. Pero walang kinalaman ng wig, no? Kung ikaw eh gusto mo mag-wig, gawin mo yan for self-confidence.
4: Oo.
3: Sabunutan mo nga uli. Naniwala na kasi, no?
4: Ay, palapatol.
3: Oo.
4: Ay, magandang umaga po mga ka-vibes, ha? Siyempre, sa dami na nangyayari sa ating paligid ngayon, yung mga napapanood natin sa telebisyon, mga balita, eh kami naman po ang magpapabago sa inyong POV. Kasi kahit na medyo stressful, eh kami naman ang magpapagaan ang inyong damdamin. Yeah.
3: Nga naman, siyempre, no? Tayo muna ay mag-take a break sa mga kaganapan na yan. Dito muna tayo. Although mahalaga na inform tayo sa nangyayari sa bayan.
4: Correct.
3: Ano nga ba nangyayari ngayon? Siyempre, sabot-sari yung paglabas ng mga arrest warrant. Ngayon din ang simula, as you mentioned, ang impeachment trial kay BP Sara Duterte.
4: Oo, tama. Ngayon ay dapat din nating abangan. Siyempre, dapat tayong makialam at may alam sa mga pangyayaring gaya nito. Dahil ito'y medyo seryoso at ito'y makakaapekto po sa ating buhay, sa kinabukasan ng ating mga anak, mga nakababata sa atin at yung mga susunod na henerasyon. Kaya dapat po talaga seryosohin natin at tayo'y may alam at makialam.
3: Cause and effect yan eh. Kasi imaginein mo, di ba, anong mangyari sa lipunan ngayon, nakala mo hindi kayo affected ng jowa mo. Affected kayo, balang araw pwede kayo mag long distance relationship dahil mag-iibang bansa na lang ang jowa mo dahil ang dami pinabayaran dito, tapos kinukura ko lang yung pera, tapos walang mahanap na trabaho.
4: Easy. Kaya dapat updated tayo sa mga balitang nangyayari sa ating paligid.
3: May effect talaga sa atin.
4: Bayot, gusto natin talagang maapektuhan tayo. Kaya naman ka vibes, apektado rin kami sa nangyayari sa iyo personal. Tawag ka na 0954-4061-967. Kung hindi, tatapon namin 'tong telepono.
3: Isa.
0: Dalawa.
3: Nagpapaload pa, oh. Oh, ayan, 09. Ano-ano, ulitin mo nga, 09.
4: 09-54-40-61-967.
3: Magkano?
4: Ayan.
3: Magkano load?
4: Teka ba tayo, baka tayo unloadan?
3: Kunyari nga daw, nagpapaload pa eh. Imagine na lang natin na niloloadan, 5 promo.
4: Those are 50.
3: Eh wala yung naglo-load ng Globe, ba? Diba? Nauwi tayo ngayon sa ano, sa lola, sa nanay.
4: Ano ba yan?
3: Sa nanay ng tindera. Nangyari na yan sa'yo, yung wala yung tindera mismo, yung nanay ang humarap
4: sa'yo. Ayoko, ang tagal!
3: Pero at least, di ba? At least kinakaya.
4: Kinakaya at kinakaya, di ba?
3: Masipag.
4: Magandang umaga kay Abby. Sabi niya, di ko naman mapapakinggan. Pasundo na ulit ng anakis. So? Charot. Ingat. Share lang namin. Stress kami sa electric bill namin. Sabi ni Jeff Tatsoliberos. Uy, share mo na yan. Tawag ka na. 0954-406-1967. Sabi nga sa inyo, kahit ano pang nakakapagpa-stress sa inyo, eh, tatanggapin namin, eh, accommodate namin yan dahil gusto namin kayong mapakinggan. Tawag na 0954-4061-967. Hoy! Ito na! May tumawag na. Hello!
5: Hello po.
4: Hello! Sino to ka, Vibes? Taga saan ka?
5: Taga Calawan, Laguna po.
4: Ah, mula sa Calawan, Laguna. Anong pangalan mo ka, Vibes?
5: Ruel po.
4: Ruel! O, si Ruel ay ilang taon na?
5: Ruel Buko, 51.
4: 51 si Ruel. Ruel!
5: 51.
4: Nga sabi ko. Ruel!
5: 51 eh.
4: Bonak. Ruel! Ano ang ating napatawag ka?
5: Chubby po.
4: Chubby?
3: Ano daw? Ano sabi?
4: Ayan. Ano ang ating napatawag ka, Ruel?
5: Wala lang po. Nakikinig lang po ako lagi sa inyong 92.3.
3: Namin pala sasabihin. Bilis na!
5: Dahil ako po ay nagda-drive.
3: Nagda-drive.
4: Nasa ano ka ngayon? Nasa Laguna ka ngayon?
5: Pa-uwi na po.
4: Anong hanap buhay ni Ruel?
5: Family driver po.
4: Abay, family driver. So nakikinig ka sa amin lagi, Ruel?
5: Yes po.
4: Paano mo na-discovery ang 92.3 FMR?
5: Napuputol po eh.
4: Paano mo na-discovery at paano ka na humaling sa pakikinig sa 92.3 FMR?
5: Para na pampatanggal. Ano to? Ako bang nagda-ride at magaganda ang mga songs nyo. Ang sinapatugtog nyo po.
4: Paano mo kami na-discovery?
5: Narinig ko nga po yung binigyan niyo yung number, tinawagan ko po agad.
4: Hindi, paano mo nga na...
3: Paano ka napadpad dito?
4: Yung estasyon.
5: Saan? Sa inyo. Lagi nga po ako nakikinig.
4: From the very beginning.
5: Radyo.
3: Naman, sa radyo nga naman.
4: Ala nga na sa kapitbahay mo.
3: Ala nga naman sa biglang sa TV tayo sa mga
4: Hoy, Ruel, salamat ha. Grabe naman. Paano naman namin napapasaya ang isang Ruel ng Calawan, Laguna?
5: Shoutout naman po sa Family Buko. At sa mahal kong asawa na si Maribel Buko.
3: Oo nga, oo. Sige, Buko. Ano pa?
5: Alam po, ingat po lagi kayo at God bless po.
4: Yeah! Sige, Ruel ha. Kasi bumati muna si Ruel. Ruel, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3.
4: FMR. FMR ang lupet. Sige, sabi mo. Ruel, sabi mo. Ruel, sabi mo, 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3 FMR ang
4: lupet. Yan! Ingat, Ruela! Thank you!
5: Hey, bro! Malupet!
4: Yan! Salamat!
3: Abusado naman pala.
4: Salamat, Ruel! Ingat ka sa pagmamaneho! Bye! Yan! Thank you si Ruel po ng Calawan, Laguna. Tumawag siya para bumati sa kanya mga mahal sa buhay. Siyempre, iparating sa atin na lagi daw siya nakikinig.
3: Napaka-sweet naman.
4: Salamat.
3: Thank you, Ruel.
4: Shout out, John Padron from Marikina Public Market. Nakikinig kami ngayon dito. Salamat ha. Sa Marikina, shout out po sa inyo sa Marikina Public Market. Tawag na! Ano ba yung number natin, DJ Alex?
3: 0954-406-1967.
4: Yeah. Diba? Available ang number niyan. Tawag na kayo at pakikinggan namin kayo para sa inyong SKL!
3: Kula.
4: Ang kwentong may kwenta. Ano mang klase ang inyong kwento ay gusto i-share, pakikinggan namin kayo. Kung kayo nadidiliman sa inyong buhay ngayon, kami ang bahala magbigay ng ibang POV. Baka sakaling maliwanagan kayo at syempre makahinga-hinga kahit konti. Hindi nyo kinakailangan pumunta kung saan-saan. Ito kami. Ito ang aming programa. Ialay namin para sa inyo. Yeah! Diba? Tawag na 0954-406-1967. Pwede kayong bumate, pwede kayong maglapag ng inyong sentimiento. Ano man yan, opinion, suwisyon o violent reaction, inspirasyon o konsumisyon, wag lang politika. Ha? Isa.
3: Wag muna.
4: Magulo. Isa. Dalawa. Eto na. Hello!
0: Hello!
4: Ah! Hello, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka? Hello? Ka-vibes? Anong pangalan mo? Ka-vibes, hinaan mo yung ano mo dyan, yung monitor mo para maintindihan ka namin, nagfe-feedback eh. Hinaan mo yan o ikaw hihinaan? Natawa pa. Ayan, yan, yan. O, anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Taga sa akala ko nura tayo ah.
4: Anong pangalan mo?
0: Ano araw po ako makikinig sa inyo?
4: Oh, ay. O, sino ba nang tumatanggi? Anong mo ng pangalan mo?
0: Alma. Alma Pantana.
4: Ella?
3: Ano?
0: Telma Santana.
4: Ah, si Telma Santana. Si Telma Santana taga saan?
0: Talaga
4: Tanawang Batangas. Ah, itong Batangas din. Grabe, ang lakas natin sa probinsya.
3: Kaya pala yung kanyang accent talaga, ramdam na ramdam mo eh. No? Ganyan din lolo ko eh. Oo. O, ano yung Telma?
4: Telma, anong ate na patawag ka?
0: Babatin ko lang yung pinpang sa Bulacan.
4: O, sige, bati na, Telma!
0: Si Harlan Tibuto.
4: Hmm. Sino pa?
0: Grace Tiburcio.
4: Oh, tuloy-tuloy mo na ang bangkit. Dalihan mo na.
0: Diba, yun lang po.
4: Ayun lang.
0: Bagong galing matulang mo yun.
4: O, Telma, paano ka napadpad dito sa 92.3 FMR?
0: Araw-araw po ako nakikinig sa inyo.
4: Oo nga, paano nga?
0: Radyo pa, radyo.
4: Sabi ko nga, radyo. Oh sige. Makinig ka lagi sa amin, ha? Telma, ha?
0: Telma!
4: Oh, yan. Salamat. Si Telma ng Tanawan, Batangas. Telma, salamat. Thank you. Ingat ka. Oh, ayan. Si Telma po, mga ka-vibes ng Tanawan, Batangas. Grabe naman. Ang lakas naman natin sa mga probinsya. Pero isang patunay lang po yan na talaga tayo ay nakakaabot kahit napakalayo ng kanilang mga lugar. At tayo pa rin ang kanilang ginagawang libangan sa kanilang buhay.
3: Maraming salamat po sa mga taga-Batangas. So, itawag pa kayo ha.
4: Mm-hmm.
3: Siyempre, numero natin bukas na 0954-406-1967.
4: Correct. At magandang umaga kay Lady Jean Mo. Sabi niya, DJ Kiko, bayad na silang lahat, mga parents. Uy, bayad na daw sila. Yung tumawag sa atin.
3: Oh, tingnan mo nga. Ano nga kasi ang kanya problema noon?
4: Yung problema niya, yung contribution para sa PTA na tig 200 per ulo per year. Eh, lahat daw bayad na. Nandali sa ating programa, nabigyan ng solusyon! Gabi!
3: Yun naman, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Kaya kung gusto mo bayaran ka na rin ang utang niyang matagal nang may utang sa'yo,
4: oo.
3: Itawag mo dito, baka sakali makuha sa ano, di ba?
4: Oo.
3: Pahiya.
4: Basta pakiusapan.
3: Hindi pahiyaan. Siyempre, yung bang pakiusapan, tama kayo. Yung may pagbigay, alam mo, huy, may bayarin din ako.
4: Oo.
3: Tinulungan na nga kita ngayon, ako pahirapan
4: correct
3: mo.
4: Ay, magandang umaga, Gerard Misiano, William Mortel. Magandang umaga daw sa ating dalawa, si Emmy Hernandez, Christopher Michael Gazmen. Hello, nakikinig through internet from Magsingal, Ilocos Sur. Oh, di ba? Salamat. Tawag lang kayo ha, 0954-406-1967. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan para sa ating SKL! Yeah!
3: fair ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin ang malubid na duo, DJ Alex.
3: And DJ Kiko Kalito.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio.
3: Kabay!
4: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!

mahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang lupit mo talaga ka-vibes dahil walang bitawan to hanggang mamayang alas 12 na tagali kasama ang malamit na duo, DJ Alex!
4: Together with DJ Kiko Khalifa.
3: At ito na ang ating SKL!
4: Share pala!
3: Ang kwentong may kuwenta! Tawag na 0954-406-1967! At ito na nga, may tumawag na. Hello! Hello? Hello? Ayan, okay vibes. Naririnig mo ba kami ng maigi?
5: Medyo mahina.
3: Medyo mahina. Sige, wait lang ha. Lakasan pa natin. Ayan, ayan. Oh, okay na, ka-vibes?
5: Yes, master.
3: Yan! Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
5: Carlos. Mark.
4: Carlos? Ano yan, Carlo?
5: Carlo ng Trece Martires.
3: Carlos ng Trece Martires, tama?
5: Carlo.
3: Carlo ng Trece Martires. Wala Carlo, na napatawag anong atin?
5: Pag-share lang inspiration siguro
3: para. Carlo? Carlo, siguro sa area mo medyo mahina ang signal. Medyo pihit ka lang ng konti para makahanap tayo ng magandang spot para mas maintindihan natin yung usap natin, Carlo. Yan. Ipaling mo sa kanan. O, konti, kanan, kaliwa. O, yan. Okay na, Carlo?
5: Hello.
3: Carlo?
5: Hello.
3: Nasa loob ka ba ng bahay, Carlo? Carlo?
5: Hello.
3: Carlo, nawala na siya. Carlo, labas siguro ka ng bahay. Labas ka siguro. Baka nasa loob ka ng bahay.
5: Hello?
3: Ayan, okay na, Carlo?
5: Apo.
3: Ayan. O, sige, dyan ka lang ha. Huwag kang aalis. Sinasabi namin sa'yo. O, Carlo. Anong ate? Napatawag ka?
5: Mag-shout lang sa asawa ko.
3: O, sige. O, sige. Shoutout ka na, Carlo. Carlo, shoutout na.
5: Shoutout sa asawa ko.
3: Carlo! Labas ka kung nasaan ka man, Carlo. Doon ka sa open area para mas maganda signal mo, ha? Hindi ka namin maintindihan.
4: Luwas ka na kaya.
3: Luwas ka na lang kaya dito sa Quezon City.
4: Gusto ko, may isa pang mic.
3: Carlo! Wala na signal. Carlo, tawag ka ulit, ha? Oo, hindi natin maintindihan. Sayang yung oras. Sayang naman. Tawag kayo 0954-406-1967. Siguraduhin nyo ka-vibes na pagkapag kayo tumawag e nasa magandang area kayo, open area, walang obstruction na makakaharang sa signal nyo para marinig namin kayo ng malinaw sa ere. At syempre, tawag na kayo sa 0954-406-1967. Siguraduhin nyo rin ka-vibes na tuloy-tuloy ang inyong pagbati o pagkukwento para syempre marinig yan ng ating mga ka-vibes on air at online.
4: Ayintayin natin yung pagbabalik ni Carlo, ha? Sana makahanap pa ng signal.
3: Correct.
4: Hindi pa nabati yung asawa.
3: Oo nga eh. Live din tayo ka-vibes sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Yun, oh. At yung mga nakakarinig sa atin sa probinsya sa pamamagitan ng ating FMR mobile app, maraming salamat po at patuloy po kayong makinig sa pamamagitan ng ating FMR mobile app na madadownload sa Google Play Store. Eto na. Uy, eto na. Hello! Hello, ka-vibes! Hello? Ka-vibes, hello! Dinig mo ba kami? Hello? Hello, ka-vibes! Ayan, oh. Ka-vibes, sino to?
5: Marvin.
3: Marvin! Oo.
5: Marvin!
3: Taga saan ka, Marvin?
5: Kalamba, Laguna.
3: Si Marvin ng Kalamba, Laguna. Anong ate, napatawag ka?
5: Yung parcel niyo po na sa labas.
3: Yung ano, yung?
5: Parcel.
3: Parcel?
5: Apo.
3: Parcel? Wala kami parcel.
5: Wala po ba? Wala.
3: Oh, mali. Wrong number ka, oy. Parcel.
5: Joke lang, o. Natawag na po. Nalilibang na, po.
3: Ganun, ha?
4: Na-prank tayo,
3: inuumpisaan
4: eh.
3: Mo kami. Sige, Marvin, o. May gusto ka ba diin, Marvin?
5: Shoutout po. Gusto ko lang dyan, mag-shoutout sa...
3: Kumaparcel ka pa. Oo. Oh, sige, batin na.
5: Shoutout kay Erwin. Galaw-galaw, boy.
4: Ay, sino yun? May away ba kayo?
3: Sino pa?
5: Okay na yun.
3: Okay na yun. Sige, Marvin, tulog na, ha? Pag may amas na, tulog na. Huwag nang trip-trip.
5: Ay, yung parcel mo ba sa?
3: Ha?
5: Parcel mo, claim mo na lang po.
4: Yung parcel mo daw.
3: Ewan ko sa'yo, Marvin, bahala ka sa buhay.
4: Itcha mo na lang.
3: O sige na, itcha mo na lang. Salamat, Marvin! Okay, ng Talamba, Laguna. Thank you.
4: Pinaprank pa tayo, eh, no?
3: Alam mo yung trip mo, bad trip.
4: Hindi ko ito yung mga ano, nasa likod ng paglalagay ng bato sa parcel. Prankista ka, ha?
3: Dali, tawag na. 0954-406-1967. Maganda ko, maganda ko. Kay Ate Mayet, binabati po kita. DJ Kiko at DJ Alex, happy birthday. Aba, may pag-anong ka
4: po. Ay, malapit na birthday na.
3: Oo nga. Hello! Hello!
0: Hello po.
3: Uy, babae. Oh. Ka-vibes, sino to at taga saan ka?
0: My name is Ann ng Taguig.
3: Si Ann ng Taguig.
4: Shala eh, taga-taguig.
3: Oh, Ann, anong ate napatawag ka?
0: Wala, share ko lang.
3: Ang?
0: May share lang ako.
3: Oh, ano nga share mo?
0: Wala, buhay-buhay.
3: Buhay-buhay. O sige, Ann! Kung ano man yung i-share mo sa buhay-buhay, i-share mo na!
0: Ayun. Share ko lang na medyo na-overwhelm lang ako sa mga pangyayari ngayon kasi naka-maternity leave lang ako pero parang gusto ko na bumalik na ng work para mabigyan niya yung mga anak ko na nasa Ilocan, ganun.
3: May problema ba sa Ann? May problema ka sa mister mo?
0: Wala naman. Okay naman kami. Yun nga eh, parang siguro yung nakakamdaman ko ngayon is yung mommy guilt na tinatawag kasi syempre even though supportive yung husband mo, pagdasanay ka kasi sa career, parang ang hirap mag-adjust pag biglang may baby. Then,
3: nasanay siya ng inuuna niya yung career.
4: Ganun na kasi ang mga kababaihan ngayon. Eh. Ang modern women, tapos nagkaroon ng baby, although mapagmahal sa anak. Siyempre gusto mo rin yung mafulfill ang mga pangarap mo. Ilang months na ba nakalive?
0: Mag-3 months na. So almost, babalik na din naman ako next month. Pero parang gusto ko nang bumalik kasi parang na-overwhelm ako sa palagi lang nasa bahay. Tapos,
3: hindi siya na. And first baby mo yan, ano?
0: Hindi naman sa first baby. Matagal lang kasi nasundan yung panganay namin. Kaya parang nasanay na ako na walang baby. Tapos biglang nagka-baby kami. So parang na culture shock ako ulit.
3: Napag-usapan nyo ni Mr. Yan na medyo parang nababagot ka sa bahay. Ano yung solusyon na po pwede nyo gawing mag-asawa para kahit papano makatulong sa... Siyempre kapag ganyang bagong panganak, medyo may ano pa yun, di ba? May emotional yan eh.
4: Yung postpartum.
3: Oh, postpartum
4: tawagin.
3: Ano yung naging solusyon nyo ni Mr.?
0: Actually, kahapon, bigla siyang mag-open up. Sabi niya sa akin na medyo hindi na daw niya ako makamdaman. Parang nagbago daw yung... pakikitungo ko sa kanya nung may baby na.
3: Mm-hmm.
0: So parang nung narinig ko yun sa kanya, so mas lalo tuloy ako na overwhelmed na parang akala ko nagiging enough na yung mga ginagawa ko para sa family namin. Parang hindi pala. Parang ganun.
3: Parang...
4: Teka lang ah. Napatayo yung balahibo ko dyan eh.
3: Mm-hmm.
4: Oo.
3: Si Mister.
4: Bigyan ng kulay. Pero number one, bakit mo paghahanapan ng bagong panganak?
3: Oo,
4: kung tutuusin, grabe yung sakripisyo nung nanay. Pwede ba munang number one, maging grateful ka muna? Diba?
0: Hindi naman sa parang nag-ano ako. Pero ayun lang kasi parang naisip ko din na na siguro this point of time nagiging nanay ako, hindi ako nagiging partner. Kaya namimiss din ako ng partner ko. Pero yun nga, so na mag-gets niya na I'm still in a recovery process. Parang ganun, char.
3: Ah, so naghahanap si Mister ng nakasanayan niya. Sabi mo sa Mister mo, papuntay mo dito, ako sasakal ng bibi niya.
4: Ano daw ba yung nakasanayan, yung ganun?
3: Yung ganun siguro, malamang ganun, no?
0: Ano, kasi ano kasi kami, since yung panganay kasi namin, malaki-laki na. So parang nung time na hindi pa nasusundan. So parang kaming bumalik sa teenager stage na nagde-date ulit, tumalabas-labas ulit. So syempre, nung nabuntis na, yung parang nag-shift ulit yung priority namin dalawa. Tapos kahapon lang bigla lang siyang nag-drama na. Parang namimiss na kita, namimiss ko na yung dating tayo, ganyan.
3: Ano, normal ba yung delivery mo?
0: Hindi nga.
3: Tamo, dapat na... Alam mo, dapat naintindihan ni Mr. Yan. Kasi syempre, kung hahanapin mo yung nakasanayan nyo na para kayong mga binata at dalaga na lalabas, magde-date, eh kung pipilitin ka niya, hindi pa hilom yung tahi mo, baka biglang bumukwak yan, be. Ano ba, ilan taon ka na ba? Tsaka si Mr. Yan. Ilan taon na kayo ni Mr.?
0: Ano na po? Mag-7 years na po.
3: Hindi, I mean, ilan taon na kayong dalawa?
0: Ah, ako po is, I'm 27. Yung Mr. ko po is 30.
3: Bata pa.
4: Bata pa, oo.
3: Bata pa.
4: Pero dapat naiintindihan.
0: Talagay ko namang sinasabi sa kanya na time will come that I'll be healed naman tapos babalik kami sa dating gawin. Kasi nga, ano, adventures kasi kami dalawang saan kami napapatpad. Hiking dito or kaya mag-out doon. Ganun po. Travel.
3: Mm-mm.
0: Minsan naman mag-motor lang.
3: Mm-mm.
0: So, syempre, natigaw, namimiss na din niya kasi bigla kasi kami nagka-baby. Kasi hindi niya ako binotis, di ba? Di, charot lang.
3: Ah, dapat gusto ano? Komedyante to.
4: Pero anong reaction mo sa kanya kahapon? Like, anong sabi mo sa kanya nung nag-usap kayo dyan, nung nag-open up siya?
0: Sinabi medyo na ano nga ako, nagulat nga ako. Sabi ko, akala ko kasi naiintindihan niya kasi nga, siyempre, napapansin ko naman na mas lalo siyang naging maasikaso kasi alam niya na hindi ko pa siya masyadong maasikaso ngayon dahil nga sa operation ko, ganyan. And then, of course, ano din ako, exclusive breastfeeding din ako, so kailangan kong unahin yung baby namin. So, nung bigla siyang gumanon, parang bigla akong nagulat na parang, ay, kailangan ko pa palang gawin to. O nga pala, asawa pala ako, hindi lang ako nanay. Parang may mga realization ba? So, ano yung ma-advise mo sa akin?
4: Yun na nga, parang panganay eh, no? Nagahanap ang panganay.
3: Siguro ano lang din eh. Sa, in fairness naman siguro sa'yo, kay Mister, no, syempre bilang lalaki, at nakasanayan yun to, kamo nga eh, matagal na nasundan, nasanay siya sa trip niyong dalawa kung paano niyo pinaparamdam yung pagmamahal sa isa't isa. Pero this time siguro, kailangan bilang mag-partner, bilang mag-asawa, kailangan talagang napakalawak at bukas na bukas yung pag-iisip niya na maunawaan kanya na siyempre bagong panganak ka, cesarean ka, hindi normal yung delivery mo. So maraming factors na kinakailangan i-consider bago ulit magawa yung dati niyong bonding, di ba? Tsaka, this is the crucial time na mas dapat siyang makaunawa at ikaw yung intindihin niya, di ba?
0: Ayun nga, so parang sinasabi niya po nga sa akin, tama daw ba na nakaramdaman daw niya yun? Parang na-miss niya ako, na parang may bago daw ako. So sabi ko lang sa kanya na hindi naman ako nagbago, andito pa rin ako. It's just that I need to give myself time to heal na hindi lang naman din ako yung mag-recover, hindi lang yung emotional ko. Kasi syempre, pag nanganak ka, birth of 4 months yan. So parang lahat ng mga hindi mo nagdaman ng buntis, sabig lang yung pagkapanganak mo, doon na pala lahat. Sakit ng balakang mo, kahit sakit ulo mo, ganyan.
4: Pero yung maganda,
0: naging okay naman yung conversation.
4: Yun na nga.
0: I just want to know your point of view in terms of that.
4: Maganda na pag-usapan nila, di ba? Most people might think na ano ba yung lalaking yan? Bagong panganak ang asawa, ba't binobombard? May ganong side, di ba? Pero may side din na buti na lang nagpaka-honest. At least alam ko na hindi kinikimkim at tinatago ng asawa ko ito. It's a good thing that you did acknowledge yung kanilang feelings. Napapatanong ka ngayon, napapa-question ka, but don't blame yourself na para bang ikaw pa ang may pagkukulang. Siguro at this point, hindi makakatulong yung alam mo yun, manghihintay ng advice sa iba't ibang tao. Okay na to, tapusin na natin dito, di ba? Pero ang lapitan ninyo, yun talagang mga magulang ninyo. Kasi sila-sila lang din na makakatulong sa inyo. If your husband thinks na medyo nawawalan siya ng, or nawawalan ka na ng oras sa kanya yung dating mga ginagawa nyo, siguro pwede. O lola, minsan ikaw muna mag-alaga sa bata, lalabas kami ng anak ko.
3: O kaya lola, kayo muna ni asawa mag-date.
4: Ganun. Sab ka muna, di ba?
3: Sab ka muna. Total, pakilamera kayo. Palita ako
4: eh. De, iwan mo muna yung mga bagets, di ba? Tapos labas ka. And also, it can be a way for you to de-stress as well since sinahanap mo yung trabaho and you still have a month to go before you can go back sa trabaho mo fully, diba? Mm-hmm. So, gawin mo rin paraan siguro yung inyong pagde-date, labas-labas, kain-kain. Mm-hmm. Hindi naman kailangan singbongga na magmumotorsiklo kayo ng metahika pa, masakit pa, hindi ka naman mapipilit, diba? Konting himas-himas, diba? Pwede naman gamitin ng mga kamay.
3: Lang muna. Tapik-tapik lang.
4: Ano ba pwedeng gawin? Ikaw, naranasan mo na yan.
3: Oo, tapik-tapik lang muna. Akap-akap, diba? Ganun tayo eh, syempre.
4: Balik ulit sa teenager. Ulo lang muna ng ano, ng motorsiklo.
3: Hindi, ulo-ulo. Hawa ka lang sa ulo ni Mister.
4: Caress the head.
3: Oo, hawa ka ni Mister yung ulo mo. Mga ganun muna.
4: Pet the head.
3: Mm-mm, pet the head.
4: Diba? Sabi mo, balik din kayo ulit ng pagka-teenager. Ano muna? The head first. Just the head.
3: Pero ano, Anna, valid naman lahat ng nararamdaman mo. Bilang babae, napakahirap yan. Gaya nga na sabi ni Alex, napakahirap maging babae kasi ikaw lahat ang sumasalo ng sakripisyo, ng hirap, lalong-lalo na kapag nagdalang tao ka, na kahit ba tapos na yung pagdadalang tao mo, nanganak ka na. Hindi pa doon natatapos yung hirap mo bilang isang ina, bilang isang babae. Kasi tuloy-tuloy yan hanggang sa paglaki na ng anak nyo eh, di ba? Kaya lahat ng nararamdaman mo ngayon, valid yan. Ang nararamdaman ni Mister, valid din. Alam, ang kinaganda nga sa inyong dalawa, nag-uusap kayo, di ba? Ang kinaganda rin sa relasyon nyo, open kayo sa isa't isa. Though may konting drama, hindi naman nawawala yan sa lahat ng uri ng relasyon, kahit naman may mga baguhan pa lang, matagal nang mag-asawa, golden anniversary na, nagkakaroon pa ng hindi pagkakaunawa na tampuhan, di ba? May drama talaga ang buhay. Ang kinaganda lang sa isang relasyon, gaya ng yung dalawa ng asawa mo, eh napag-uusapan ninyo, nilalatag nyo yung mga pros and cons, at nagkakaroon kayo ng malinaw na usap. At sinasabi nyo, pinagtatapat nyo sa isa't isa kung ano ang tunay na nararamdaman nyo. Oh, Jiva! Sabi mo nga, oh, Jiva! Ganda, di ba? Palakpakan natin siya.
4: Oo, at least honest. At nag-uusap. Ipagpatuloy nyo yan, ha? Kasi kapag once na nag-stop na at hindi na nagsabi, dun ka mas mag-overthink.
3: Yeah.
4: Na ay, ba't hindi na to nagsasabi sa akin? Mm-mm. At least, di ba, ipinagbibigay alam niya kasi madalas na overlook din natin ang mental health ng mga kalalakihan. At syempre na mga buntis din naman. Yan ang pinakamahalaga at pinakauna dapat na sinasaalang-alang. Pero meron ding health, di ba, or mental health ng ating mga kalalakihan.
3: Mm-hmm. Alam mo, ang ganda ng kwento mo, Ann, ha? Mm-hmm. Kung kaharap mo yung mister mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya, tao sa puso? Kailan dalawa ang nakakarinigan? Anong gusto mo sabihin sa kanya?
0: Ano? Sabihin ko sa kanya na I love you, daddy. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Always remember that time will come na makakabawi din ako sa'yo. Hindi man ngayon, pero soon. I love you.
3: Namimiss niya na yung sakal ng bibi mo, Ben.
4: Namimiss. Magaling ka yata kasi.
3: Magaling ka ba sumakal ng bibi?
4: Oo.
3: Kililig siya.
4: Humble lang. Alam mo na yun, kaya nga buntis eh. Ang anak na eh.
3: Ay, nako. Sana lahat ng relasyon, ano? Ganitong klase.
4: Tama.
3: May konting tampuhan na drama pero bandang huli nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Hindi solusyon ang paghihiwalay, hindi solusyon ang sigalot at pagtatalo. Ang solusyon ay magandang usap. Amen? Oh. Amen!
4: Stay in love!
3: Maraming salamat, Anna. Baka may gusto ko pang batiin.
0: Sorry?
3: Baka may gusto kang batiin, Ann.
0: Ay... Ayun po, binabati ko yung asawa ko, nagtatrabaho ngayon, mahal na mahal kita. Uwi ka na mamaya, ha? Isap tayo ulit.
4: The head.
3: Sakalan na!
4: Pet the head!
3: Yun lang.
4: Yun ang advice ko lang ha. Pet the head.
3: Yan, pet the head.
5: Yeah.
4: Balitaan mo kami ha. Tawag ka ulit.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Maraming thank salamat. Maraming. Thank you, Ann, ng Taguig City. Thank you. Grabe yun. Ito hindi masakit sa puso.
4: Oo.
3: Di ba?
4: At least yung... honest, di ba? Mm-hmm.
3: Ang sarap sa pakiramdam na may ganitong mga mag-asawa na hindi solusyon ng
4: pupunta ka sa iba.
3: Oo.
4: Magsusumbong kay asawa ka, hindi na ako ginanyan.
3: Oo. At least ito nag-uusap sila, di ba? May isa pa, sige, pahabulin natin to. Hello! Hello!
5: Hello!
3: Hello, kabayb, sino to?
5: Si Arnel po ito, si Arnel.
3: Arnold, ano, kamusta?
5: Okay lang.
3: Okay lang. Arnold, taga saan ka? Ilang taong ka na?
5: Hello. Taga Siargao ako. Taga Siargao. Lakas dito ng 93.3.
3: Ma, muntik mo ba sabi ibang istasyon, be? Oh, sige. O, ano ate, napatawag ka?
5: Napatawag lang ako kasi, ang ganda kasi ng nyo.
3: Hehe. Ganda ng ano?
5: Nakikinig nga ako sa 92.3.
3: Yan. Nandiyan ka ngayon sa Siargao?
5: Oo, Siargao nga eh.
3: Oo nga. Oo, sabi ko nga. Sorry na.
4: Malay ba natin kung biglang ano, diba? Tubong Siargao. Nakabakasyon para yung asawa ni ano, pangalan nito? Andy Eigenman. Minsan naglumuluwas.
3: Oo. O Arnold, anong atin? May babatiin ka ba?
5: Oo.
3: O, bati na.
5: Bati lang ako. Sige. Mga pinsan ko dyan sa ano, sa Pinar.
3: O, sige. Tuloy.
5: Mga kapatid ko.
3: Oo.
5: Mga kumita.
3: Arnold, go. Bati na. Tuloy. Go.
5: Go. Hindi nga si Arnold. Si Arnel.
3: Bumati ka na. Go.
5: Okay. Pinabati ko yung mga pinsan ko dyan sa Pilar, saka doon sa Cebu. Kay Alejandro.
3: Oo. O, dali, double time.
5: Saka kay Andy. Kay James. Kay Johnson. At saka sa kapitan ko na pinsan ko na
3: time is up! Time is up!
4: Uhulog ka muna 5 piso.
3: Time is up na.
4: Continue.
3: Sige. Maraming salamat sa pagbati mo ha. Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3 FMR ang lupet.
3: Yeah! Thank you Arnold ha. Salamat!
4: Gusto ko yon yung ipit na ang lupit. Ang lupit!
3: Grabe naman yun sa lahat ng ating mga kabibes sa tumawag. Nag-share ng kanina mga SKL. Maraming salamat po. Lagi nyo pong tandaan ang 0954-406-1967. Diyan kayo natawag. At magbabalik pa rin ang malupit dun duo, DJ Alex.
4: Together with DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
4: Kabibes.
3: Ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
6: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR ka-vibes sa Saldrin!
4: Natin, it's 11:06.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!
2: Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
3: Favorite vibe.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip.
7: 92.3 FMR.
6: 92.3 FMR.
1: Ganto! Ang lupet! Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
8: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
9: Mismo!
8: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
10: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Ang favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes! Ang lupit mo talaga! Kaya naman salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Thank you sa pagsama!
4: Thank you! At syempre, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Hanapin nyo lamang po.
3: 92.3 FMR Manila.
4: Yan! At itamay nyo na DJ Alex. Alex for a change sa lahat ng social media accounts.
3: At din din si DJ Kiko Kalikot. Lalong-lalo na ha, live everyday sa TikTok account niya.
4: Yan! At ito na, ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me, Daddy G!
3: Yan ay from 12 to 3 in the afternoon. At yan ay
4: susunod! Kasama ang majuicy at mabiti, Kevin G is the place to be! Bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Maririnig at makakasama mo ang malubid na duo, DJ Alex!
3: And DJ Kiko Kalbiko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Bye-bye!
4: Ang lupet!
3: Bye, guys!
4: Ay, ayong oras pala, 11:48 na, bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaresto si Senator Rodante Marcoleta ngayong Lunes matapos tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanyang mosyon na ibasura ang kasong plunder laban sa kanya at tatlo pang kasama. Dumating ang senador sa 3rd Division ng Korte na siyang duminig sa kanyang mosyon bago ipatupad ang naunang inisyong warrant of arrest. Ayon sa hukuman, may sapat na basihan upang ituloy ang paglilitis laban kay Marcoleta, dating kongresistang si Mike Defensor at negosyante sila Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Inaasahang dadalhin sila sa Quezon City Jail sa Payatas habang isinasagawa ang paglilitis. Nagugat ang kaso sa umunoy 75 milyong pisong donasyon sa kampanya na tinanggap ni Marcoleta mula sa kanyang mga kasamang akusado.
0: FMR Newsbreak.
1: Samantala, sa iba pa mga balita, itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may kinalaman siya sa korupsyon sa flood control projects at ikinit na siya pa ang naglantad ng isyu sa kanyang sona noong 2025. Sa panayam, matapos ang kanyang opisyal na biyahe sa Canada, sinabi ng Pangulo na sa kanyang administrasyon lamang nagsimula ang mga investigasyon, pag-freeze ng mga account at pagpapanugot sa mga sangkot, bagay na niya hindi nagawa ng mga nakaraang pamahalaan. Binigyang din ni Marcos na walang logic ang paratang laban sa kanya at patuloy pa rin sinisilip ng pamahalaan ang umano'y malalim na sistema ng korupsyon na una nang naibulgar noong 2018. Ipinaubayan naman ng Pangulo sa Ombudsman ang pasya kung gagawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kasabay ng pagtitiyak na tuloy-tuloy ang investigasyon sa issue.
0: FMR Newsbreak.
1: At sa ating panghuling balita, aabot sa mahigit 6,000 pulis ang itatalaga sa paligid ng Senado ngayong Lunes, July 6, kaugnay ng pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP-NCRPO, inaasahan ang pagtitipon ng iba't ibang grupo sa harap ng Senado habang mailang nagbabalak din ng rally papunta sa lugar kaya't nakahanda ang karagdagang puwersa. Bagamat wala pang naaprubahang permit para sa mga rally, sinabi ng pulisya na maaari pa rin payagan ang mga ito kung susunod sa itinakdang proseso. Ipatutupad naman ang maximum tolerance kung saan uunahin ang dialogo at negosasyon sa mga protester habang nakaantabay ang mga public order units sakaling kakailanganin. Nakadakdang simula ng paglilitis alas 2 ng hapon na may mga pagdinig tuwing Lunes hanggang Miyerkules hanggang sa State of the Nation Address sa July 27. Pagkatapos nito, ililipat ang mga pagdinig tuwing Martes hanggang Huwebes.
0: FMR Newsbreak.
1: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Pangiting-iti lang ah. Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ah!

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, you'll always be beautiful in my eyes, Ka-Vibes. Hello and happy, happy Monday everyone. Kamusta ka naman dyan? Lunes na naman, Ka-Vibes ha. Siyempre, ano bang pecha na? Asais, sa buwan po ng Hulyo. Aba, 2026. Ayan, ako, daming ganap po ngayong araw na ito. Ang dami pong pangyayari sa paligid. But then, nandito rin po ang Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig All The Way, Cathy G. All The Way hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Meron bang tao na paulit-ulit na iniintindi mo? May tao bang paulit-ulit na gumagawa ng hindi maganda towards you? Or paulit-ulit na lang pero parang walang pagbabago? Oo, may mga ganyan, diba? Pero lahat, alam niyo naman, Ka-Vibes, lahat tayo ay may mga pangarap na gustong marating, diba? Pero ang mga pangarap ay hindi nabubuo sa isang iglap lang. Pinag-iipunan, pinag-ihirapan, at pinaplano, of course. Ito ng mahabang panahon. Kagaya na lang po ng pagbuo ng isang tahanan at yung pagpapalaki ng pamilya or yung paghahanda ng araw na pinapangarap ng dalawang taong nagmamahalan, diba? Pero papaano kung sa isang iglap na wala ang lahat ng iyong pinaghirapan, Ka-Vibes? Marami po sa atin, ha, ang naniniwala ng pinakamahalagang pundasyon ng isang relasyon ay ang pagmamahal. Pero sapat na nga ba ang pagmamahal kung unti-unti nang kinakain ng mga lihim, yung mga kasinungalingan, o yung mga bisyong pilit na itinatago? Naku po, eto na naman tayo, yung mga bisyo talaga. Hindi, walang maganda maidudulot sa atin yan, eh, diba? And hanggang saan ang kaya nating intindihin sa taong mahal natin? Mahal ko kasi Cathy G, eh, kaya intindihin ko. At kailan natin masasabi na ang pagtitiis ay hindi na pagmamahal kundi pagsasakripisyo na ng sariling kapayapaan? Sino ba dito'y naranasan na yung magpatawad ng paulit-ulit-ulit-ulit? Oo, 'di ba? Ulit-ulit lang, 'di ba? Yung hindi lang isa or dalawang beses, yung problema minsan kasi hindi pa nga natin nalalaman na may ginagawa na pala yung partner nating makakasira sa relasyon, 'di ba? At may mga tao kasi hindi agad napapansin yung mali eh doon sa mga partner nila kasi nga syempre blinded ka, mahal mo yung tao, so ang nakikita mo na lang lagi, puro yung nararamdaman mo, yung sinusunod mo eh. Minsan ang akala natin na simpleng libangan ni partner, eh yung nagiging bisyo na pala. Nako, bantay-bantayan nyo yung mga partner nyo, ha? Oo, sa umpisa parang maliit lang na bagay, pero hindi nyo pinapansin, pero habang tumatagal, eh lumalala, Ka-Vibes, ha? Habang tumatagal at minsan hindi lang perang nawawala, kasama na rin nauubos yung tiwala, yung respeto at yung mga pangarap na sabay nyong binuo. Diba, naku ha, sino kaya ang nakaranas ng magkaroon ng jowang nalulong sa bisyo? Taas ang kamay. Ngayong araw po kasi, Ka-Vibes, ha, samahan nyo po ako sa isang kwento. Magpapaalala na ang isang relasyon ay hindi lang sinusukat sa laki ng pagmamahal, kundi pati sa katapatan, of course, pananagutan at kakayahang protektahan ng mga pangarap na inyo pong binuo. Pakinggan nyo po ang kwento ni Ella. Maya-maya lang po ay babasahin ko ang kanyang story. Of course, syempre, Ka-Vibes, sa mga nandyan po't nakikinig, nakatutok na, I'm sure marami kayong tututukan ngayon. Kaya, syempre, medyo kailangan muna nating makinig ng mga story na magbibigay sa atin ng inspirasyon at magbibigay sa atin ng, alam mo yun, na ideya na mapapaisip ka. Nasa tamang direksyon ba ako? Abangan po yan, Ka-Vibes, dito lang sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet!
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Sapat ba ang pagmamahal kung patuloy ang kasinungalingan pa ulit-ulit ng pinagbibigyan? Nako, ka-vibes, ikaw ba ay paulit-ulit ng pinagbibigyan or ikaw ba ay meron taong minamahal na paulit-ulit mo ng pinagbibigyan pero parang walang nangyayari? Parang hindi natututo? Parang ganun pa rin? Anong gagawin mo? Magtitiis ka ba sa isang relasyon na hindi mo alam kung may patutunguhan pa? Ikaw ba, handa ka bang magtiis doon sa pangako na magbabago na kahit ramdam mo naman at napapakita sa iyong hindi pa? Naku, abangan niyo na po ang ating story for today. Ang story po na ibinahagi sa atin ng ating sender na si Ella. Ano nga ba ang mga pangako na yan? Ano bang nangyari? Diba kung minsan sa relasyon, akala natin pang habang buhay na, akala natin pang matagala na, akala natin may forever na. Kasi sa umpisa, diba? Kapag nagliligawan pa lang, kapag magkasintahan pa lang, pagbago pa lang, diba? Or yung, alam niyo, hindi ka pa nga engage eh. Yung nagmamahalan pa lang kayong dalawa. Ramdam na ramdam niyo yung pagmamahal eh. Pakiramdam nyo, kayo yung hari at reyna sa inyo pong relasyon. We are the king and queen of hearts. Maging hari at reyna pa kaya ang ating mga bida sa ating story for today? Well, ka-vibes yan po ang abangan ninyo. Dito lamang sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Ella. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng FMR. Palagi po ako nakikinig sa inyo at sa bawat kwentong narinig ko sa inyong programa ay na-inspired ako na sumulat at ipadala rin ang sarili ko namang kwento para maibahagi sa inyong mga tagapakinig at humingi rin ng payo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ella. I'm 32 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Caloocan. Nangyari po ang kwento ko nung nakaraang taon lang, Kathy G. Medyo fresh pa ang sugat sa puso at isip ko. Pero nagbabakasakali po ako na ang pagbahagi ko ng aking kwento ay ang maging dahilan para lubusan na akong makaahon at makalimot sa masalimuot kong nakaraan. Marami po akong negosyo dati, Miss Kathy. Kasama ko po ang partner ko sa pagpapalago ng kung ano-anong negosyo na pinasok namin. Nakapagpundar at nakapag-ipon din po kami ng sapat na pera para makapagsimula sana ng bagong yugto ng aming buhay. Dumating ang araw, Miss Kathy, na inaya ako ng partner ko na magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Dahil nasa tamang edad naman na po kami, kaya pumayag po ako na magpakasal. Akala ko ay sobrang perfect na ng relasyon naming dalawa. Pero nung nag-aayos na kami ng mga dapat ayusin para sa kasal, ay biglang dumami po ang mga aberya na hindi ko inaasahan. At dito na po magsisimula ang aking kwento.

0: Parang ang mahal naman itong event place na to, love.
1: Ano ka ba, love? Kaya nga tayo nag-work hard para makaipon ng sobra. Para sa dream wedding nating dalawa.
0: Iba pa rin kasi kapag magiging practical tayo, love.
1: Huwag mong isipin yung gastos, ha? Babalik din yung pera.
0: Sige ka. Pipiliin ko yung pinakamahal.
1: Your choice is my choice, my love.
0: I love you, my future husband.
1: I love you, Mrs. Ko.
2: Ano ba yan? Bakit sarap pa namin ni Daddy kayo naglalambingan ng ganyan?
0: Ay, sorry ah.
1: Pasensya na kayo, Joy. And Dad, ha? Hindi ko kasi mapigilang lambingin si Ella eh.
3: Ikaw, Brian, ha? Siguraduhin mong ingatan mo yung prinsesa ko. Pag pinaiyak mo yan, ako, patay ka sa akin.
2: Dapat ka nang matakot, kuya.
0: Never naman akong papaiyakin yan eh. Kailan pala tayo magda-down payment para sa gown ko, mahal?
1: Ako nang bahala dun, love. Huwag mo na munang stressin sarili mo.
3: Dapat pag-usapan niyong mabuti ang mga plano niyo para makaiwas kayo sa kung anumang aberya.
1: Noted po, Dad. No need to worry.
3: Oo, sige na. May meeting pa ata kayo para sa kukunin yung wedding coordinator?

0: ako. Tumatawag na yung sa venue ng wedding.
1: Sagutin mo na, love.
0: Hello?
2: Good afternoon, ma'am. Am I speaking to Miss Ella?
0: Yes. Actually, papunta na kami ng fiancé ko sa venue para isign yung contract.
2: I'm sorry, ma'am. Unfortunately, hindi na po available yung date na dapat yung ibinook dahil naunahan na po kayo nung client naming mag-down payment for the venue.
0: Paano nangyari yun? Last week pa nag-down payment yung partner ko para ma-secure yung venue. Paano naunahan kami?
2: Wala po kaming natanggap na down payment galing sa partner niyo, ma'am. Our team tried to inform you na ibibigay po namin yung chosen date ninyo sa iba kung hindi po kayo makakapag-settle ng down payment.
0: Huh? Paano nangyari yun? Nabawasan niyo yung laman ng card namin.
1: Ano raw sabi, love?
2: Kaya po ako tumawag sa inyo ngayon para i-clarify na wala pong contract signing na mangyayari after kung ma-receive ang text ninyo na on the way na kayo sa venue.
0: Paano yan ngayon?
2: I think kailangan nyo po munang mag-usap ng partner nyo regarding this, ma'am.
1: Oh, bakit na kasi mangot ka? Ano daw sabi?
0: Pinaglolo ko mo ba ako, Brian?
1: Ano ba yun, love?
0: Ano sa tingin mong contract signing ang pupuntahan natin kung hindi ka pala nag-down payment, ha?
1: Nakalimutan ko kasi, love, eh. Bala ko sanang doon na lang pagkaharap na natin sila.
0: Pwede ba, Brian? San mo dinala ang perang nabawas sa ipon natin?
1: Love naman, kumalma ka muna.
0: Paano kakalma? Sumagot ka! San mo dinala yung ipon natin, ha? Nang bababae ka ba? Ha?
1: Teka lang, ano nang bababae? Hindi, love. Hindi ko magagawa sa iyan, alam mo yun.
0: Bakit hindi mo masagot?
1: Kasi, love, napangsugal ko eh, tapos natalo. Nagbabakasakali kasi ako. Akala ko mananalo yung pera para madoble sana yung budget natin pang kasal.
0: Ha? Kailan ka pa natutong magsugal? Hindi ka ba nag-iisip?
1: Huwag kang mag-alala, love. Babalik din naman yung perang yun.
0: Alam mo, magpakasal ka na lang, mag-isa mo.

0: Kathy G. Hindi ko po alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin nung mga panahon na yon dahil sobrang stress po ako. Sobrang stress ang idinulot sa akin. Pati po ang tiwala ko kay Brian ay nabawasan. Hindi ko po kasi lubusang maisip na nagawa niyang i-risk sa sugal ang pera na matagal na naming inipon para sa aming dream wedding. Halos 3 linggo ko na rin pong hindi kinakausap at hindi sinasagot ang mga tawag ni Brian, Miss Kathy. Dahil sa sobrang disappointment ko sa kanya. Hindi ko na rin po ipinaalam sa pamilya ko ang nagawa ni Brian na sa pera namin dahil ayoko na pong madagdagan pa ang gulo at problema sa relasyon namin. Pero hindi ko naman po siya kayang tiisin. Kaya noon, sa tingin ko ay okay na ako. Kaya ko nang harapin siyang muli. Pinuntahan ko po siya sa kondo niya, Miss Kathy.
1: Brian? Love? Oras na. Bakit tulog ka pa? Ano ba? Mais ka nga. Nakikita mo ba yung itsura ng unit mo? Parang walang taong nakatira dito ah.
2: Ano ba naman yan, love? Matapos mo kung hindi kausapin ng halos isang buwan, ganyang energy pang ibubungad mo sa akin.
1: Aba, parang kasalanan ko pa kung bakit hindi kita kinakausap ng ilang linggo.
2: Pwede ba, love? Huwag mo muna akong awahin, please.
1: Tapatid mo nga ako. Nasaan na yung natitirang ipon natin?
2: Love naman eh. Pwede ba? Huwag muna natin pag-usapan yan ngayon.
1: Bakit ba hinayaan kung ikaw ang magtabi ng ipon natin?
2: Matutuloy pa rin naman yung kasal eh.
1: Yun ay kung may pakakasalan ka pa.
2: Huwag ka namang magsalita ng ganyan, mahal ko.
1: Ibigay mo nga sa akin ngayon ang natitirang ipon natin kung gusto mong matuloy tong kasal.
2: Ano? Wala nang natira, love. Sorry, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman ang paraan para mabawi ko yung mga perang nalustoy ko sa sugal.
1: Seryoso ka talaga?
2: Kasi love, ng mga panahon na hindi mo ko kinakausap, sinubukan ko isugal yung natira para mabawi yung nawala. Kaso, minalas eh. Natalo lahat. Sorry na love, hindi ko sinasadya.
1: Alam mo, huwag ka nang umasang may kasal na magaganap dahil tinatapos ko na kung anong meron sa ating dalawa.
2: Love, please! Huwag naman! Sorry na, patawarin mo na ako!

0: Pero siguro, oo.
1: Anong balak mo ngayon yan, pre?
0: Hindi ko alam, pare. Wala na akong mukhang iharap sa pamilya niya, lalong-lalo na kay Ella.
1: Maging lalaki ka nga, pare. Harapin mo yung problemang pinasok mo.
0: Ano kaya kung pautangin mo na ako, pare? Para matuloy na yung kasal namin ni Ella.
1: Para matuloy ang kasal? O para may pangsugal?
0: Pare, seryoso ko. Kilala mo naman ako eh. Nagbabayad naman ako ng utang.
1: Sira ulo. Ano naman ang ipapautang ko sa'yo? Ba't hindi mo nalang ibenta yung sasakyan tsaka condo unit mo?
0: Alam mo namang regalo sa akin ni Ella yung sasakyan na yun eh.
1: Ay, ano ka ngayon? Broke na, single pa.
0: Hindi ka naman nakakatulong eh.
2: Tao po. Ella. Ella.
3: Wait lang.
2: Joy, ikaw ba yan? Ang tita Marisa mo ito. Nanay ni Brian.
3: Ay, kayo po pala yan, tita. Ano po sa dyan nyo?
2: Eh, ang ate Ella mo. Andiyan ba?
3: Nandito po.
2: Ay, ganun ba? Eh, pwede ko bang makausap ang ate mo?
4: Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Pinadala ka ba ng anak mong si Brian para suyuin ang anak ko, ha?
2: Hindi naman sa ganun, Ricky. Kusa akong nagpunta rito para personal na humingi ng tawad kay Ella para sa mga nagawa ng anak ko.
3: Hindi po ba dapat si Kuya Ricky mismo ang humingi ng tawad kay ate?
4: Wala bang lakas ng lobby ang anak mo, ha?
2: Ay, ako na mismo ang humihingi ng tawad, Ricky. Gusto ko lang makausap ang anak mong si Ella. Kaya sana, pagbigyan nyo na ako.
4: Sige, tumuloy ka. Hindi lang ako sigurado kung kaya ng anak kong makipag-usap sa ngayon.
2: Ella? Ella, kumusta ka na, iha?
5: Tita, wala naman po kayong kasalanan sa mga nangyari.
2: Hindi, pero anak ko si Brian. At bilang nanay niya, pakiramdam ko ay may pananagutan din ako sa sakit na naidulot niya sa'yo.
5: Hindi ko po alam kung ano pong sasabihin, tita.
2: Ella, alam kong hindi sapat ang salitang sorry para mabawi ang lahat ng nawala sa'yo. Yung tiwala mo, mga pangarap ninyo, pati yung kasal na matagal ninyong pinaghandaan.
5: Masakit po talaga, tita.
2: Naiintindihan ko, iha. At wala akong balak na pilitin kang patawarin siya o balikan ang anak ko.
5: Salamat po, tita, at hindi niyo po ako mapipilit.
2: Galit na galit din ako sa ginawa ng anak ko. Hindi ko siya pinalaking manluloko o magsugal ng ganyan.
5: Huwag po kayong mag-aalala. Okay lang po ako.
2: Ay, at kung may maitutulong man ako para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, Ella, sabihin mo lang, ha?
5: Maraming salamat po, tita.
2: Huwag mong hayaan na sirain ang pagkakamali ng anak ko ang magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo. At tandaan mo, mahal na mahal ka ng pamilya namin, Ella.
6: Kathy G, nangyari ang hindi dapat mangyari. Sa sobrang galit ni Papa or sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa ni Brian sa akin, Kathy. Ni hindi man lang sumagi sa isip ko na magagawa niya ito. Ang lakas ng loob ni Brian isugal ang perang pinag-ipunan namin. Pero wala siyang lakas ng loob na humarap sa pamilya ko. Magpaliwanag at humingi ng pasensya. Bagkus, ang nanay niya pa ang naglakas ng loob para harapin ang kami ng may at ang aking mga magulang. Hindi ko alam kung bakit ganun katuwag si Brian, Kathy. Naharapin ang mga problema na siya mismo ang gumawa. Ang hirap tanggapin na wala ka namang ibang ginagawa kundi mahalin lang or magmahal. Pero bakit ganon? Hanggang kailan ko kaya mamahalin itong si Brian?

0: Cafe G. Nangyaring hindi dapat mangyari. Sa sobrang galit ni Papa, sinugot at binugbog nito si Brian na halos gumapang na ito sa sahig. Hindi ko masisisi si Papa sa ginawa niya dahil ang gusto niya lang ay protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Buti na lang, Kathy. At dumating si Arnold para awatin sila.
1: Diba sinabi ko sa'yo na papatayin kita pag sinaktan mo ang anak ko?
2: Tito Ricky!
1: Hayaan mong basagin ko yung makapal mong mukha, Brian!
2: Tama na po!
1: Ano? Ilabas mo ang tapang mo!
2: Sorry po. Hindi ko sinasadyang maubos ang ipon namin.
1: Anong hindi mo sinasadya?
2: Choice pa rin pa naman po ni Ellen. Hindi ituloy ang kasal namin. Sinabi ko naman na mabawi ako sa kanya eh.
1: Talagang nangangarapirang ka.
3: Ito, tama na po yan.
1: Huwag kang makialam dito kung ayaw mong madamay.
3: Ito,

0: Tandaan naman anak, kita mong namamaga pa tong mga kamao ko.
1: Ay, eh sino pa kasing nagsabi sa'yo na sugurin at bugbugin mo si Brian?
2: Siya lang, tapang-tapangan. Tingnan mo ngayon, umaaray-aray.
0: Gusto ko lang namang ilabas yung galit ko sa lalaking yun eh.
1: Eh, hindi mo naman na kailangan gawin yun, Dad.
2: Hayaan mo na ate. Deserve din naman ng bayaw kong hilaw ang masuntok at tadyak ni Dad.
1: Kailan pa naging violento si Daddy?
0: Nung iniskam ka ng ex mong sugarol na mahangin, akalaan mo yun, ipapasa pa sa'yo yung dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal nyo.
2: Si Raulo pala talaga yung bayaw kong hilaw.

Kathy G, naging coping mechanism ko na lang ang tumawa kesa magmukmok at umiyak after ng breakup namin ni Brian. Dahil mas gusto ko po ng peace kesa sa stress. Aminin ko po, nasaktan ako nang malaman ko na binugbog ng daddy ko si Brian. Alam ko naman po kasing hindi ganong klaseng tao ang tatay ko. Parang naging manhid na rin po ako sa galit, Kathy. Kasi nang isinalaysay sa akin ng aking ama, ako pa ang isinisisi ni Brian kung bakit hindi tuloy ang kasal namin. At wala na po akong ibang naging reaksyon kung hindi tumawa na lang. Nag-deactivate din po ako sa mga social media accounts ko at mas nag-focus sa aking negosyo para libangin ang aking sarili at mas mapabilis ang pag-move on ko. Inabot din, Kathy, ng halos isang taon bago ko muling inactivate ang aking mga social media accounts at pakiramdam ko ay okay na ako at naka-move on na.

0: Teka, si Kuya Brian ba to? Te! Ate Ella!
1: O bakit? Ano ba nangyari sa'yo?
0: Ate, nakita mo ba tong post na to?
1: Alin?
0: Ito, basahin mo.
1: Mag-iingat sa lalaking to. Scammer at hindi nagbabayad ng utang. Teka, si Brian to ah.
0: Si Bayona, hello nga.
1: Oh. Mukhang hindi rin pala siya nagbago, no? Talagang tuluyan ng nalulong sa sugal at lubog na sa pagkakautang.
0: Halata nga, naipost pa eh. Wanted na ata ang ex mo na yan, ate.
1: Grabe ah. Hindi ko rin talaga inaasahan na magiging ganyan siya. Wala pa rin siyang natutunan sa hindi pagkakatuloy ng kasal namin dahil sa kakasugal.
0: Pati kotse yung regalo mo sa kanya, itinaya pala. Walang hiya talaga.

Kathy G, ganun nga siguro talaga ang buhay. May mga bagay na panandalian lamang at may mga planong kasal na hindi umaabot sa altar. Ganun naman marami po akong natutunan sa experience kong yon. Natutunan ko pong hindi sapat ang pagmamahal lamang para maging matagumpay ang isang relasyon. Kailangan din po ng tiwala, respeto at responsibilidad. Dahil kapag nasira na ang mga yon, mahirap nang ibalik kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao. Masakit man pong tanggapin, pero minsan, ang taong akala natin ay makakasama natin sa habang buhay, ay siya ring magtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Maraming salamat po, Kathy G, sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento. Sana po ay magsilbi itong aral sa iba upang hindi hayaang masira ng bisyo at maling desisyon sa buhay ang mga pangarap na matagal nang binuo. Ako po si Ella at ito po ang aking kwento. God bless you and your program, Kathy G.

Masakit man isipin na yung taong minamahal mo ay hindi katulad ng pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Mahirap, di ba? Okay lang naman eh. Kapag nagmamahal tayo, talaga namang nagbibigay tayo ng pangalawang pagkakataon kapag nakagawa ng hindi maganda yung ating partner sa atin, di ba? Lahat tayo willing to give a second chance dun sa mga mahal natin. Pero yung paulit-ulit na lang na gumagawa ng kasalanan, yung paulit-ulit na lang na pinapatawad mo, pero paulit-ulit lang din gagawin yung problema, nako. Eh parang hindi na kailangan bigyan ng kapatawaran yun, diba? Kasi hindi na natututo. And even ikaw, hindi ka na rin natututo. Ang nangyayari, tinotolerate mo na lang kung ano yung gusto at ginagawa nung taong mahal mo. You're not helping yung taong yon. Kahit sarili mo, hindi mo na rin tinutulungan, diba? Kasi alam nyo, kung ilang beses nyong pinatawad at wala pa rin pagbabago, eh baka kailangan tanungin nyo na yung sarili mo. Yung bang pinaglalaban mo ay worth it pa? Yung bang binibigyan mo ng chance ay pwede pa? Okay pa ba? Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, katulad na lang nung nangyari dito kay Ella. Ibang klase yung boyfriend ni Ella. Siya pa may lakas ng loob ba? Eh kasi hindi mo ko pinuntahan eh. Kaya eto, nagastos ko, di ba? Ibang klase, may mga ganun pang sagot, di ba? May mga tao kayang, bakit may mga tao na kayang manloko kahit na pinapakitaan mo na maganda, kahit na binibigay mo na ang lahat para sa kanila, di ba? Ibig sabihin ng mga taong ganyan ay hindi totoo yung pagmamahal. Kasi kung totoo ang pagmamahal ng isang tao sa'yo, hindi kanya para saktan, hindi kanya para lokohin. Kung hindi, aayusin at bubuuin yung hindi lang ang sarili niya, kung hindi yung relasyon na binibuild yung dalawa. Ka-vibes, ano ba ang dapat gawin ng ating sender? Tama ba na nag-move on na? Well, yes. Pero sa iba, bakit hindi mo bigyan pa ng chance, di ba? Alam mo yung ganun, sometimes sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nagiging blinded na tayo, nabubulagan na tayo, at iniisip na lang natin na lahat ng mga ginagawa nila, may kahit mali na, ay okay lang. Pero ka-vibes, huwag mong hayaang dumating sa point na ganun ha. Huwag mong hayaang dumating sa point na pati ikaw ay masira na. Dahil pag nagkataon, kapag ikaw mismo hindi mo na rin tinulungan sa sarili, ang sarili mo dahil sa sobrang pagmamahal, walang mangyayari. Parehas kayong masisira. Parehas kayong mawawala sa relasyon. Ka-vibes, kung meron kang gustong i-share at gusto mo pang masabi para sa ating sender for today, 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Alam nyo, hindi mali ang magmahala, pero ang mahalaga, marunong pa rin tayong magbigay ng pagpapahalaga sa ating sarili, lalo na kung it's time to say it's over now. Kailan mo ba dapat sabihin yan? Ka-vibes? Comment lang po kayo dito sa Love Me Cathy G.

0: favorite music radio.
1: Ang The Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang The Fact!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, walking in the rain, ako ha, and speaking of ulan, ako, ka-vibes, dahil nga po, tomorrow may inaasahan po tayong super typhoon ha, kaya abang-abang lang po sa mga balita, ka-vibes, at sa mga update regarding sa bagyo. But anyways, ka-vibes, sapat ba ang pagmamahal kung patuloy ang kasinungalingang paulit-ulit ng pinagbibigyan, di ba? Ang dami mga tao na handa nating patawarin kahit na nagsisinungaling na, kahit na alam mo nang hindi na nagsasabi sa iyo ng totoo dahil mahal natin. Pero hanggang saan? Alam niyo, ka-vibes, ha? Ang decision fatigue na tinatawag, kapag sunod-sunod na yung mga desisyong ginagawa sa loob ng isang araw, napapagod din yung utak. Katulad na lamang po nitong si Ella na, alam mo yon na parang tuloy-tuloy na lang, sige, pagbibigyan kita, mamahalin kita, pero nakakapagod, di ba? Yung paulit-ulit, dahil dito mas mataas yung possibility na gumawa ng padalos-dalos at hindi magandang desisyon. And kung minsan din, ka-vibes, katulad na lamang po na nangyari sa ating story for today, si Ella po na nakatakda na sana silang ikasal ng kanyang boyfriend, ng kanyang fiance, pero sad to say, nagalaw, nagastos yung pera ng pagpapakasal, pampapakasal sana nila, nalulong sa sugal ang kanya pong fiance. Nako, ano nangyari? Naubos yung pera. So, saan na napunta? Doon, sa sugalan. Alam nyo, maraming sugarol ang naniniwalang kapag ilang beses nang natalo, panalo na ang kasunod. Yun yung nagiging mindset. Kaya yung iba, kaya kapag nagsusugal, ay, talo ko lagi. Naku, eto na yan. Sigurado na. Hanggang sa naubos na yung pera. Pero ang katotohanan ng bawat talo, independent at walang kinalaman sa mga naunang result. Kasi kung hahayaan mo yung sarili mo na malulong dyan, ay nako, talaga mauubos at mauubos ka. Hindi lang pera mo, pati ikaw mauubos din. Sabi nga ni Miss Girly Bacale, Kathy G, okay na rin yung pinutol na ng letter sender ang relasyon nila kahit masakit kaysa naman paulit-ulit lang niyang patawarin. Tapos ang ending, magsisinungaling lang ulit. Walang pagbabago. Kaya tama po ginawa ng sender. Move on. Tuluyan na at enjoy na lang muna ang self at work family. Maghanap siya ng para sa kanya na katulad niya, mabait. Yan. Salamat, Miss Girly Bacale. Keep safe also dyan sa Davao, Mati. And for my opinion, sabi ni Coach Everyday, hindi po sapat lang ang puro pagmamahal. Dahil tiwala ang number one sa isang relasyon at respeto kung paulit-ulit lang kasinungalingan, eh hindi ba sasabing true ang pagmamahal? Correct. And that's to answer the question, sapat ba ang pagmamahal kung patuloy ang kasinungalingan paulit-ulit na ang pinagbibigyan? Hindi po, DJ Kathy, sabi ni Mark Florida, hindi sapat ang pagmamahal kung paulit-ulit nang sinisira ng kasinungalingan ang tiwala. Ang relasyon, hindi lang tungkol sa pagmamahal ha, kundi pati dun sa katapatan, respeto at tunay na pagbabago. Correct ka naman, Chan. At hindi lang aside sa pagmamahal, dapat isaalang-alang din ang tiwala at respeto. Tama, Miss Sari Lerma. Hi, Wella. Hi, Juan Miguel Gamutia. Miss Altesa, hello to you also. Ryan Baguio, Kathy G. Shout out po naman kami dito sa Zamboanga del Sur. Uy, ang layo nyo. Hello po sa mga ka-vibes po natin dyan sa Zamboanga del Sur. Ganon din po sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig dyan po sa 102.3 Baguio, 102.3 Bacolod, and 97.5 Jensen. Ganon din sa 101.9 Davao at 89.5 Davao del Norte. Ayan, ka-vibes ha, hirap talaga pag sugal ang pinag-uusapan. Totoo naman, lahat ng ipon mauubos at mauubos talaga. Ay, nako, oo, yung mga nagsusugal po dyan, nako po ha. Isipin nyo po yung pamilya nyo at isipin nyo, sugal nga eh. Kaya hindi ka sure kung mananalo ka. Kaya wag basta-basta ubos biyaya. Siguro maganda, mag-set ka lang kung how much yung gusto mong isugal. Kaya lang kasi kapag ang isang tao nalulong na, talagang wala na eh. Ang hirap ng iahon eh. So kapag kayo, may mga kamag-anak kayo na tingin nyo eh, nalululong na sa sugal, nako, agapan nyo na po. Dahil hindi lang basta pera niya ang uubusin niya, pati pera ng kamag-anak niya hanggang sa maiba na yung kanyang panghugutan ng pangsugal niya. Diba? Yun ang mahirap. Kathy G, shout out po sa 5-star bus company Biyahing Santiago Cubao. Nakatune in po sa lobby, Kathy G. Uy, kamusta po kayo dyan? Taga 5-star bus company. Mag-iingat po sa biyahe ha, dyan sa Santiago. Santiago Cubao. Ayan. Ka-vibes, mahal naman dyan, no? Ikaw, meron ka pa bang papayo para sa ating sender for today? 0927-384-8639. Sabi ni Fernan Felicilda, God knows the mysteries will reveal them. Just trust wisdom for the humble heart. Ayan. Thank you, Fernan Felicilda, new namer from Facebook. Also, Ryan Baguio. Sige, ka-vibes ha. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. 2:25 na po ang ating oras.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: Jericho Rosales with De Bale na lang. Ayan, ka-vibes, De Bale na lang. Kung mag-isa ako sa buhay, at least hindi ako stress dito sa asawa kong, itong dito sa fiancé ko na walang kakwenta-kwenta dahil inubos lang ang pera na sana'y pangpapakasal ng ating pong letter sender na si Ella. Ayan, De Bale na lang, Kathy G. Ayan, ano nga ba ang gagawin mo kapag ikaw ang nasa ganyang sitwasyon? Humabol lang po from text line, itong si Engineer Today. Sabi niya, mabuti hanggat maaga lumabas ang tunay na kulay ng partner ni Ella. Imagine, oo naman, kapag ikinasal na, baka magsisi siya. May kasabihang libong milyang paglalakbay ay nagsisimula sa unang hakbang mabato at makipot ang daan. Malimit na darapa, subalit ang mahalaga ay matutong tumayo muli at magpatuloy sa paghakbang. Ayan, salamat Engineer Tadeus Conti. Ayan, and sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating center na si Ella, maraming salamat po, ka-vibes. Alam nyo, minsan, ang pinakamalaking pagkakamali, hindi yung magmahal ng totoo eh. Kung hindi yung paulit-ulit na baliwalain yung mga aral na ibinibigay nung katotohanan sa atin. And kung ilang beses ka nang nabigo, meaning, hindi na ang puso mo ang dapat mong pakinggan. Kung hindi yung utak mo na, di ba, na nagsasabi sa'yo na respetuhin mo naman din ang sarili mo. And like I've said kanina na, alam mo yun, for you Ella, malungkot mang isipin na hindi naging okay yung relasyon nyo, pero mas mabuti na rin yun na bumitaw ka sa relasyon na wala namang respeto at pagpapahalaga, dahil sa huli, ikaw lang din ang lugi, diba? Tulad nga ng sinabi ko kanina eh, okay lang na magpatawad ka, okay lang na intindihin mo siya, pero ipaulit-ulit na ikaw na, pati ikaw apektado na, hindi na maganda yun, ka-vibes. You know what? Not every love is meant to last forever, but every love can teach you how to grow. Thank you so much for sharing your story with us, Ella. At sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Salamat po, ka-vibe, sa pagsama po sa akin ngayon pong araw po ng Lunes, at syempre sa pakikinig nyo po sa akin. I know marami pong dapat mapakinggan ngayon ng mga mahalagang pangyayari sa ating paligid. Ka-vibes, thank you at mag-iingat kayo palagi, and saying hello muna to Fiscal Will. Hi Will, and to my and to Don Donia, my best buddies. Oo. And also, happy trip to Natalie, Casey, and Claire on the way to the airport. I hope nag-enjoy kayo sa inyong bakasyon dito. Ayan. And hello also to Anne Margaret. Ayan, hope to see you soon. Thank you so much, ka-vibes, again for keeping me company ngayon pong araw ng Monday. Ako po si Cathy G. Antabayanan ang susunod na programang Banana Crew. Of course, makakasama yon tambalang Jai Klong para sa isang masayang merienda time. Dito lamang po yan sa 92.3 FM or favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:53 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me.

0: me, Kathy G.
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng kanyang Senate impeachment trial ngayong Lunes. Ayon sa kanyang legal counsel na si Michael Poa, ayon kay Duterte, ang pagpapasya kung siya ay personal na testigo ay bahagi ng legal na estratehiya at konstitusyonal na karapatan at hindi mahalaga ang opinyon ng Pangulo sa ganitong proseso. Nauna namang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas makatutulong sa paglalantad ng katotohanan kung dadalo siya sa paglilitis. Binigyang diin din ng pangalawang pangulo na dapat nakabatay sa konstitusyon na due process ang impeachment na may karapatan siyang magpakatawan sa abogado at nasa prosecution ang pasanin na patunayan ang mga paratang. Dagdag niya, ang hindi niya personal na pagharap ay hindi nangahulugan ng kakulangan sa pananagutan at ang integridad ng paglilitis ay nakasalalay sa pagsunod sa batas, hindi sa personal na opinyon ng mga opisyal.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nagbabala ang PNP laban sa pagkalat ng misinformation at mga pahayag na nag-uudyok na karasang kaugnay ng pagbubukas na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinalalakas ang 24/7 cyber patrolling upang matukoy at mahadlangan ang mga malisyosong impormasyon na maaaring manlinglang sa publiko o magbanta sa mga opisyal at institusyon ng pamahalaan. Ipinag-utos rin ang mas maigpit na pagbumonitor ng PNP Anti-Cybercrime Group, intelligence units at mga regional office sa mga online na aktibidad na may kaugnayan sa paglilitis. Pinayuhan din ang publiko na siguraduhin beripikado ang impormasyon bago ito ibahagi upang maiwasan ang pagkalito at kaguluhan.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, ipinagtanggol ng palasyo ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban naman kay Senator Rodante Marcoleta at iginiit na walang kapangyarihan ang ehekutibo na baliwalain ang utos ng korte. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rule of law at ang kalayaan ng hudikatura, kaya't obligasyon ng pamahalaan ay patupad ang anumang balidong utos ng hukuman. Dagdag ni Castro, ang pagpapatupad ng warrant ay legal na tungkulin at hindi political na desisyon at anumang epekto nito sa mga proseso ng Senado ay nasa kapasyahan ng mataas na kapulungan. Tinugon din ng palasyo ang paratan ng selective prosecution at sinabing dapat may konkretong ebidensya ang mga nag-akusa dahil hindi aaksyon ang korte kung walang sapat na batayan. Samantala, umaasa ang palasyo na igagalang ng lahat ng sektor, kabilang ang mga relihiyosong grupo, ang pagpapatupad ng batas at mga proseso ng hustisya.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras natin, 3 minuto makalipas ng alas 3 ng hapon, banana kuna.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
4: Ang lupet!
3: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
4: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
1: Mga ka-vibes, tutok na sa Banana Crew kasama ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaihel. Ganoon! Bonggang-bonggang Monday natin dahil meron tayong very, very special guest na makakakwentuhan ngayong araw ng Lunes. Kaya naman, tuloy-tuloy tayo sa more tugtugan dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: At ang balang, Jaiho!
2: Banana Crew!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
4: Paborito niyong merienda? Nandito na!
5: Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey!
10: Hello! Hello, mga kapa!
11: Miss Julian Santos!
12: Uy, pagod na pagod ako dito!
13: JC De Vera!
14: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig.

92.3 FMR, favorite music radio ka vibes, ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon sa inyo po lahat mga ka vibes. Ang oras po natin ay 3:25 sa buong kapuluan ng Pilipinas at syempre kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Hell. Marami akong mga nababasa sa social media ngayon, lalong-lalo na yung mga kapamilya natin. May mga post sila na parang today is the day talaga na sila daw ay nakatanggap ng mga magagandang balita. Na parang talaga nga naman kapag may ipinagdasal ka, ibibigay at ibibigay din talaga ito sa'yo sa takdang panahon. Ika nga ni Big Brother, di ba? Ano bang mga magagandang balita na nakarating sa inyo at natanggap ninyo mga ka-vibes? Siyempre ang magandang balita dahil Lunes nga po, tuloy-tuloy na naman tayo sa magandang programa, sa magagandang tugtugan at sa makabuluhang chikahan. Mula kanina sa programa ni Mama Mia at ni Joko Loco. Hanggang sa oras na ito, syempre hanggang mamaya pang alas 12 ng gabi. Diba totoo naman yun kung Sunday

0: kapag nagising ka, oo, oh, diba? Kapag nagising ka na ang pinakikinggan mo ay 92.3 FMR Favorite Music Radio. Eh talaga namang mabubuo ang araw mo. Wow! Sabi! Shout out agad-agad sa lahat po ng mga araw-araw mula Lunes. Simula ngayong araw, syempre. Hanggang Biyernes. Na nakatutok sa 101.9 mula riyan sa FM Radio Davao City. At syempre ganun din sa 89.5 FM Radio Davao del Norte. Hinding-hindi naman magpapahuli ang mula sa 102.3 Bacolod sa Baguio. 97.5 sa Jansan. Siyempre, kayo pong mga nakatutok sa 92.3 sa Metro and Mega Manila. O ito pa, alam nyo po kasalukuyang nagaganap ang impeachment trial ng ating vice presidente na si Sara Duterte. At nabasa ko kanina, no, pagising ko ang bumungad sa akin, ano, arrested ang ating senador na si Rodante Marcoleta. Kayo po ba anong say nyo sa mga balitang yan? Ano ang inyong, I'm sure, di ba? Siyempre tayong mga Pilipino, ang hilig natin sa meron talaga tayong say at meron tayong masasabi, hindi tayo magpapakabog sa mga chika ng ating mga na kapwa netizens. Pero magandang balita rin, of course. Ang tatandaan po natin, yung namulat natin ang ating mga mata. At gumising tayo, panibagong araw, di ba? For today, ang kakaharapin na naman natin sa isang linggo na naman po, ang bubunuin natin sa trabaho. Ayan. Ganun din ba kayo, mga ka-vibes? Oo, na isa sa mga parang nilook forward ninyo ay ang pansit kapag merong may nagbe-birthday. Pag merong mga espesyal na okasyon ng inyong katrabaho, ka-opisina. Kasi ngayon dito, dahil nga talagang busy ang lahat, abala ang lahat, mula kanina pa, eh merong papansit ang aming boss, diba? Ayan, o tara, eh. O saramat po, saramat. Maraming salamat po, Sir Ding Dong. Dong, digi, digi, digi, dong. Ganon. Maraming maraming salamat sa napakasarap na pamerienda para sa lahat ng mga nandito ngayon sa opisina. Anong trip nyo? Pansit, spaghetti, o palabok? Ang pansit, masarap yan sa ano? Sa pandesal. Ang palabok naman, masarap sabayan yan ng ano? Siomay. Ang spaghetti naman, ano masarap na partner ng spaghetti? Tasty, no? Tasty bread. Taray, talagang usaping merienda po tayo dahil nga syempre ang inyo pong paboritong merienda sa hapon pagpatak ng alas 3 hanggang alas 5:30. Ay alam ko ha, abangan nyo, baka mamaya maghanggang alas 6 na ako, ba? Diba? Wow, taray, hanggang alas 6, sabi! Kung ano man po ang minemerienda ninyo ngayon, masarap din yan na may panulak. Panulak na pampadighay. O nga, no? O, pero yung mga health conscious, tubig-tubig lang kayo dyan. Diba? Para kung gusto nyo ng mas mahabang buhay, alagaan ang inyong pangangatawan. Siyempre, sabayan din natin ng kalmado at very chill na mga tugtugan. So, oras na 3:31, back to more music tayo. Ibigay ko sa inyo ang awiting Kabisado ng Four of Spades. Kabisadong-kabisado nyo na ang inyong tututukan, 92.3 araw-araw, 3 p.m. to 5:30 p.m. Banana Crew, the home of the stars.
1: Banana Crew!
0: Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Paborito ng merienda. Nandito na.
3: Welcome sa Home of the Stars.
4: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
5: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Hey! Taas, ha?
6: Hey! Hello, mga kapa! Miss Julian Santos!
5: Uy, pagod na pagod ako dito!
6: JC De Vera!
8: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
1: Ang lupet!
6: Kabayas! 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Magandang, magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok sa atin. Ang oras po ay 3:45 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre naman, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jaiho. At kagaya nga po ng aking ipinangako sa inyo kanina nung nagsisimula ako, sabi ko meron akong very very special guest na makakasama sa programa on a Monday afternoon. Diba, kahit na mainit ang usapin sa impeachment, yung impeachment trial ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte, ang pagkakaaresto kay Mark Coleta, eh dito naman sa programa, painitin din naman natin syempre dahil ang bida sa bagong Viva Max movie na may pamagat na Siping. Ang tali na pamagat, di ba? Yung pamagat pa lang talaga, no? Siping. Ano bang Siping? Di ba yung Siping, di ba parang tulog, yung ganon? O yung may kasama kang natutulog, di ba ganon? Naku, alamin nga natin dahil isa sa mga actors ng pelikula pong ito ay ating makakatsikahan ng live na live. Siya po ay si Chad Solano. Hello!
9: Hello everyone.
6: Ang ganda naman ang boses mo.
9: Bagong gising lang. Kasi bagong gising lang ako.
6: Ay, talaga. Hindi. Hindi. Ano ba talaga? May tanong ako. Chad Moreno or Chad Solano? Kasi nakalagay sa art card namin, Chad Solano. Ano talaga?
9: Chad Solano talaga.
6: So tama kami. Tama. Oh my God! Ang galing namin. Pero bakit nalilito yung tao sa Chad Moreno? Paano? Ano nangyari doon? Ba't ganon?
9: Yung Chad Moreno kasi parang binasi ko lang dun sa kulay ko. So para mas mas madaling tandaan yung pangalan.
6: Talaga?
9: Yung last name ko.
6: Ah, bongga. Pero ano, syempre yan. Yung Siping, tama ako. Ano ibig sabihin ng Siping? Sa iyong pagkakaintindi, sa iyong pagkakaunawa bilang ikaw naman ay bumida sa pelikulang ito.
9: Pagkakaintindi ko parang... Halimbawa, pag may kasama...
6: Sandali lang, parang yung boses mo hindi bagay din sa background bed natin. Dapat ganito yung background bed natin eh. Sandali lang.
9: Grabe.
6: Ayan. Okay, ayan. Chat. Hindi. Ikwento mo sa akin. Hello? Ikwento mo sa akin kung bakit Siping.
9: Siping, ang pagkakaintindi ko doon is parang may, halimbawa may kasama kang, kasama mo yung boyfriend mo, no?
6: Ayan.
9: So, halimbawa, syempre hindi niya alam. Hindi alam, halimbawa.
6: Hindi alam ng boyfriend ko na boyfriend ko siya.
9: Hindi. Siyempre, siyempre magkatabi kayo, di ba?
6: Yes.
9: Siyempre, ako naman is pa sikretong sisipingin ka. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Sisipingan.
6: So in short, yung Siping pala, yung salitang yun, kumbaga parang pwede siyang ihalin tulad sa salitang parang cheating, gano'n.
9: Yeah,
6: totoo ba?
9: Exactly,
6: tingnan nga natin, according to our friend na si Ate G, Ate Google, oo, Siping, anong ibig sabihin ng Siping? Ayan. Ang Siping po is commonly means sitting or lying down side by side in close proximity. Sa pelikula, parang yun yung ibig sabihin sa inyo nung Siping na nakisiping ako sa hindi ko jowa. Parang ganon. Pero sa Tagalog, ito yung sumiping, parang tumabi ka. Parang ganon, something like, antaray, sa tabi o sa piling mo, parang ganyan.
9: Tama.
6: Talaga. Pang ilang Viva Max movie mo na to?
9: Actually, marami na. Hindi ko na ma-bilang.
6: Ang ganda ng boses mo, no? Parang na, sobrang radio-friendly yung boses mo. So, kung parang, kung ano, nasa bahay ako, tapos nakikinig, parang manunood kagad ako sa YouTube channel. Tapos titingnan ko, sino ba nung siya siya? Ang ganda. Diba, no? Pang ilang BMX movie mo na to?
9: Actually, hindi ko na matandaan kasi nakarami na rin ako.
6: Talaga?
9: As in, hindi naman lahat bida ako. Ah. Parang siguro bumida naman ako mga 3 times, 4 times ganun.
6: Pero dito bida ka sa CP.
9: Bali, pang partner ko yung bida.
6: Talaga? Siyempre ganoon na rin yun. Ikaw ang leading man sa pelikulang ito. Sino kasama mo dito?
9: Si Shannon Deason, si Juan Carlo, and then si Sheena. Si Sheena, hindi ko lang matandaan kung ano yung last name niya.
6: Talaga? Pero siyempre gusto ko malam, paano ka napasok sa VMX sa paggawa ng mga ano sexy movies?
9: Napasok ako kasi dahil first time ko kasi dati gumawa ng mga TikTok dati.
6: Oo.
9: Mga pandemic pa yun dati.
6: Talaga?
9: So, pandemic pa.
6: TikTok lang?
9: So ang ginagawa ko dun is nagpapa-thirst trap lang din ako dun.
6: Talaga?
9: Oo, tama. Sa mga sayo nung gumigiling. Pero naka-topless
6: naman. Naka-topless? Naka-short ka naman? Oo. Hanggang shorts lang. Hindi, shorts lang. Wala nang lalagpas dun sa shorts?
9: Wala naman.
6: Eh. Ah, talaga? Tapos?
9: Tapos nandun, nag-message sa akin si Sir Tito Jojo.
6: Your manager. Jojo Veloso, yes. Tapos?
9: And then, ayun na, hindi pina... Mga ilang buwan ba niya akong niligawan bago ako pumayag?
6: Kasi niligawan para maging artista sa VMX. Ano nakapagpa-yes sa'yo? Paano mo nasabi na, sige tara Tito Joe, try na natin.
9: Kasi dati hindi naman ako naniniwala na siya yun or...
6: Akala mo scam?
9: Oo, scam eh.
6: Oo.
9: So nung nung nag-call kami, pinakausap sa akin si... Yung mga alaga niya, sila... Sila AJ Rabal, sila Angelica. Ngayon, naniwala na.
6: Pinakausap niya sa'yo. So, na parang, ako talaga ang nag-manage dito sa mga VMX stars. Ganyan. Tapos, pagpunta mo, syempre nag-meet kayo. Hindi naman pwedeng sa phone lang.
9: Oo, nag-meet kami dito sa condo niya dati. Dito sa may Francesca Tower.
6: Oo.
9: And then, mga...
6: Taray na, min-engine talaga natin kung sila katira si Sir George. Anong unit niya?
9: And then, ayun na, di mga ilang weeks pa bago ko pumirma ng kontrata sa Viva.
6: Kwento mo sa amin, ano yung pinaka naging experience mo? Kasi syempre, doing thirst trap on TikTok, on your social media, is different from doing a movie. So, syempre sa TikTok, di ba, parang bago mo yan i-post, parang napilian mo na kung ano yung magandang ipopost mo. Kumbaga na-check mo na yun, ay ito maganda to, yan, ganyan. Sa movie kasi syempre marami ng tao, tapos meron ka ng role na ipoportray, may character na. Saka hubad na talaga, 'di ba? Doon sa TikTok kasi may shorts ka
9: pa. Shorts pa
6: dito sa mga pelikula niya sa VMX nakikita ko. Ano talaga? Nakikita talaga subscriber. Sorry. Napapanood ko 'di ba talaga ang eksena para hala, talagang ang wild. Eray. Imagine.
9: Hindi ang pinagkai. Kasi nasanay din kasi ako dati kasi
6: nahubad ng hubad.
9: Hindi nung mga bago pa ako pumasok sa Viva Max kasi nagbibikini contest ako.
6: Bikini open. So super duper underwear ka na. Impressed na background ka na rin sa paghuhub. May background sa paghuhubad.
9: Hindi naman as
6: parang tayo wala. Di ba pag naliligo tayo, di ba naghuhubad naman tayo. Hindi, pero siya yung gumagawa ka ng mga very intimate scenes na kinukunan ng camera.
9: Nasanay na rin ako. Hindi
6: talaga?
9: Ano
6: yung pinaka-wild na nagawa mo sa VMX?
9: Pinaka-wild.
6: Be careful with your words ha. Baka may masabi mo na.
9: Ang pinaka-wild is yung tumatakbo ko sa gubat na naka...
6: Hubot-hubad?
9: Yeah.
6: Ay, taray.
9: Kasi yung marami.
6: Di umaalog-alog. Mm-hmm. Yung dibdib mo. Yung dibdib mo umaalog-alog. Kasi siya, di ba, ang laki ng dibdib ni Chad, no? Baka kung nanonood po kayo sa live, ang laki po ng dibdib niya kasi ang sipag niyang mag-workout. So, nung tumatakbo ka ng hubot-hubad, umaalog-alog din.
9: Tapos ito, nung last na ginawa namin.
6: Ano?
9: Sa
6: sipping? Asan kayo?
9: Nasa ano naman kami? Outside kami. Nasa may ilalim kami ng puno na open area.
6: Outdoor?
9: Oo, yun.
6: Talaga? Paano ka nagpe-prepare for mga intimate scenes? Siyempre, ikaw lalaki ka. Kumbaga parang meron kang responsibility to protect your partner. Diba yung hahawakan mo sila, na dapat careful ka, hindi dapat sila mabastusan, gano'n. Paano?
9: Bago naman mag-start yung gano'ng eksena sa amin, kinakausap ko naman yung partner ko. Mm-hmm. So, ano ba yung mga limitasyon mo? Ano yung... Hindi ba pwedeng hawakan or pwedeng... Sabi naman niya is... open naman siya, so
6: carry siya, game siya kahit ano. Talaga? So pag ganung game siya, you're just doing your thing.
9: Hindi naman, minsan hindi ko naman ginagawa kasi nasa respeto pa rin.
6: Yung eksena pa rin, ganyan. Oo. Meron ka namang instances na nangyari na parang after nasabihan ka na parang hindi ko nagustuhan yung ginawa mo, Shad, kasi parang masyadong tumodo ka.
9: Ay, hindi naman.
6: Wala naman.
9: Sa ever since na ginawa ko, wala naman.
6: Ah, talaga? Oo. Pero dream mo din talaga na maging artista?
9: Hindi. Hindi ko rin dream eh.
6: Bakit?
9: Parang napaano lang din dati. Tsaka hindi ko naman talaga dream talaga. Hindi naman.
6: Hindi dream, talaga ito yung gusto mong mangyari. So, bukod sa bikini, pag-bikini pageants, ganyan, ano yung gusto mong maging sana if ever?
9: Dati, gusto ko lang paano kumita ng pera eh.
6: Talaga?
9: So, yun lang. And then, paano yung... Kasi dati, ang bikini contest, so yung ang pera dyan is...
6: Ano, mabilis.
9: Lang, mabilis lang.
6: Oo, totoo.
9: Ganun lang, parang gusto ko lang kumita ng pera. Hindi ko naman namamalayan. Hindi ko naman na, ano, na-expect na makukuha ko sa BMX.
6: So, nung nandito ka na, nag-artista ka na, ano yung nabago sa life mo?
9: Yung lifestyle ko, ano, yung ano rin, yung lifestyle ko rin na ano, sa
6: yung mga nakakasama.
9: Yun sa, kailangan, protect mo rin yung health mo.
6: Importante, napangalagaan ng health talaga.
9: Hindi
6: yes,
9: kasi pwedeng, ano yung, puro ka na lang, ano yung, trabaho. So, totoo. Kailangan bigyan mo rin ng time yung, yung katawan mo para naman hindi pa bayan.
6: Totoo. May girlfriend ka?
9: Oo.
6: Oo. Ayan, napapos siya, diba?
9: Oh, siyempre meron. No?
6: Meron. And ayan, kaya ako tinanong, kasi siyempre, madalas ang nakakasama namin dito ay mga girls mula sa VMX. Diba? They also answer that question din. Pero kaya ko siya tinanong sa'yo, paano yun pag napapanood ka ng girlfriend mo or ng partner mo na ginagawa yung mga ganong ka-intimate na eksena? Hindi ba nagkaselos? Kasi last time, meron ako nakachikahan. Hindi ko napapangalanan, si Netch Ite. At alam mo si Netch Ite? Oh, hindi ko napapangalanan. Parang, she's a very, very good friend of mine. Tapos sinanong, kuya, ano nangyari sa inyo ng partner mo, ng boyfriend mo, ganyan? Sabi niya, Mama Joy, naghiwalay kami. Sabi ko, bakit? Ganyan. Sabi niya, kasi po, Mama Joy, hindi niya kinaya, nagselo siya. Actually, kissing scene lang to, ha? Parang ganun. Hindi ko kapangalanan. Tapos parang, ang eksena, sabi ko, talaga? So, hindi niya na-guess, hindi niya na-intindihan na trabaho lang. Oo, hindi niya na-intindihan. Parang, wala kaming pinag-awayan, okay naman kami. Pero ang eksena, dahil nga dun sa nagawa ko sa trabaho, nagselos siya, ganyan. Or hindi niya gusto na ginagawa ko yun. So sa'yo, syempre mas ano ha, mas ang babae, mas ano sila, emotional. Kaming, tsaka kami, madali kaming masakitan. Wow, kami. Kami. Oo, di ba yan? So hindi siya silosa.
9: Hindi naman, basta.
6: Paano mo in-explain sa kanya?
9: Ang basta ang sinabi ko lang naman sa kanya, may trabaho akong darating, so alam mo na yung gagawin. Ang pinunta ko dun is trabaho lang, so wala namang mali siya.
6: Napapanood niya yung mga ginagawa mo?
9: Hindi, hindi.
6: Ah, talaga?
9: Hindi siya nanonood ng movie. Yeah.
6: Ah, hindi siya nanonood?
9: Ever
6: mga...
9: since, hindi siya nanonood.
6: Talaga? Parang usapan niyo na yon na hindi siya manood ng pelikula, ganyan. Oh, bongga.
9: Hindi. Hindi ko naman siya...
6: Wala namang usapan na gano'n, pero parang basta, choice niya lang.
9: Ayaw niya lang.
6: Oh. Hanggang anong extent yung kaya mong gawin for VMX sa isang project? Ano yung pinaka-todo na kaya mo at ano yung hindi mo naman kayang gawin? Duma tayo sa ano, sa kaya muna.
9: Kaya? Sa sitwasyon ko ngayon, kaya ko naman lahat eh.
6: Talaga? Ay?
9: Kaya ko naman.
6: Bongga? Nakapag-partner ka na ako sa kapalalaki?
9: Hindi pa.
6: Eksena?
9: Hindi pa, wala
6: pero
9: pa.
6: Carry ka?
9: Pwede naman. Trabaho lang naman eh.
6: So yes, ang taray. Kasi di ba maraming gano'n? May BL kung tawagin.
9: Oo,
6: tama. Meron din GL, di ba? Ano naman yung ano, hindi kaya?
9: Hindi kaya.
6: Dahil yung sasagot mong wala, kalahat kaya mo, kaya lahat.
9: What you mean hindi kaya na?
6: Hindi mo kaya na kunyari hiningi ng director to, tapos kailangan ng, Chad, this time, ano na, hindi na pwedeng parang backshot lang. Kailangan meron ka ng frontal.
9: Siguro yung pagpa-frontal din siguro, pero...
6: Depende sa role?
9: Oo, oo naman siya.
6: Talaga? Ay? Ilalaban mo yun?
9: Laban na rin. Siyempre, andito na tayo sa ano natin.
6: Sa trabaho na ito eh, diba? Pero pag ganyan, ano yan? May mga pinagpapaalaman ng kapaba or pag basta need at tinanggap mo yung project, G na yun?
9: G na agad.
6: Ay, ganun. Oo. Ano yung mga naging past project mo bago tong Sipping? Ano yung mga title?
9: Bago mag-Sipping, meron? Nakalimutan ka na yun.
6: Sa dami ng nagawa mong project, no? Ano yung pinaka-memorable na lang?
9: Yung Virgin Forest. Yun yung time na tumatakbo ako sa gubat na...
6: Sinong kasama mo dito?
9: sila ang directed namin dito, ang director namin dito si Direk Brillante.
6: Wow.
9: Sila Nicolo ko.
6: Oh, talaga?
9: Vince Relion.
6: Talaga? Mm. Brillante Mendoza. Yeah. Oh. Kamusta katrabaho si Direk Brillante Mendoza?
9: Oh, nakapakabait ni Direk.
6: Kasi 'di ba si Coco Martin is a product of Brillante Mendoza. Mm. Oh, yes.
9: So, yun, okay naman siya parang ano. No script. Parang yung script lang na yun is
6: bullet lang.
9: Oo, bullet lang.
6: Tapos ikaw na bahala mag-express ng sarili mo.
9: Oo, tama.
6: Na-challenge ka doon.
9: Oo, syempre.
6: Oo. Gusto mo bang mas-challenge pa?
9: Depende.
6: Okay. It's a challenge kita ha. May mga katanungan po kami dito sa Banana Crew na dapat sagutin, syempre, depende na lang kung ano yung nasa isip nyo. Opo. Patubay at gabay na magulang ay kailangan, syempre. Okay, Chad, are you ready to? And you are accepting the challenge? Game ka na tinatanggap mo ang challenge, ha? Okay. Sige, simulan natin ang ating challenge sa ating mainit-init na hot Banana Crew. Chad, mahaba or mataba?
9: Mataba.
6: Ay, bongga, mataba. Yes. Okay. Nakababa o nakataas?
9: Minsan nakababa, minsan nakataas.
6: Ah, talaga?
9: Isang baluktot pa nga eh.
6: Ah, talaga? Ano ba yun? Bakit bumabaluktot?
9: Pag ano yung pag maluwang yung ano yung underwear.
6: Bahala ka. Basta ako, hindi yun yung nasa isip ko. Ang nasa isip ko, kunyari, pataas yung presyo ng bigas o kaya pataas yung presyo ng gasolina or minsan pababa. Ano yung mga sa underwear, Chad?
9: Kasi pag nahuhulog, di ba?
6: Ang alin?
9: Pag tinutupi mo yung
6: underwear. Ah, yung underwear mo. Okay. Yun naman pala.
9: Isang kasi iba-iba yung tupi.
6: Tama.
9: Parang ikaw yata yung
6: may... Oh, ikaw yun ha. Ano siyempre sa under... Ano nang next sa underwear, di ba? Oo. Ano next sa underwear?
9: Yung balat.
6: Ayan. Susunod, Chad. Ayan. Masikip or maluwang?
9: Siyempre doon tayo sa masikip.
6: Ah, talaga? Bakit?
9: Para ako na magpapaluwang.
6: Ay, ganda! Para hindi mahirapan. Halimbawa, di ba, yung mga sa bahay, yung mga tornilyo, di ba? Kapag sobrang sikip, di ba, minsan nasisira. Kaya kailangan dapat sakto lang. So, ikaw na bahala magpaluwang, ganyan. Anong gusto mo, Chad? Yung ikaw yung kakain o ikaw yung magpapakain? Si CJ daw, gusto yun siya yung kakain. Mahilig siya. Oo.
9: Siyempre, ako yung kakain.
6: Ikaw yung kakain? Talaga? Hindi kayong, punya sa condo mo, ikaw yung magre-ready ng food, ganyan, mag-assemble, setup, ganun. Mas gusto mo yung kakain ka, ganyan. Talaga?
9: Mas gusto ko yung ako yung pupunta rin sa pwesto niya.
6: Ah, talaga? Talaga?
9: Ako yung kakain.
6: Ay, bongga. Mabilis or mabagal?
9: Kailangan mabagal sa umpisa mo.
6: Ah, mabagal sa umpisa.
9: Maganda yung hagod, di ba?
6: Na ano?
9: Yung map na...
6: Yes, na.
9: Hindi pwede nga.
6: Sa loob o sa labas?
9: Siyempre sa labas na lang.
6: Bakit?
9: Sa labas para... Ano ba? Magkamali ako. Siyempre sa labas. Mas maganda mag sa labas.
6: Totoo.
9: Para mas mapunas mo pa kung saan.
6: Ang alin?
9: Yung ano yun?
6: Depende yan ha. Kasi kung sa labas, pag tanghaling tapat, ang init. Ako hindi ko taga kaya. Mas gusto ko talaga sa loob kasi aircon talaga yung bed ko. Yung pagka nasa loob ako, lamig, sarap. Ganon. Yes.
9: Nga pala, no?
6: Oo, sa'yo, paano? Sa labas ka?
9: Sa labas talaga.
6: Oh, talaga. In fairness naman talaga. Oo. Yan. Galing. Ba't ka tumatawa? Ba't ka tumatawa, Chad?
9: Yung pala.
6: Hindi diba yun? Kunyari, ako tatanungin ganun talaga sa akin. Oo, yan. Oo. Galing?
9: Hindi kasi nasanay ako sa labas eh.
6: Ah, talaga? Lagi ka sa labas? Ah, kasi nga, mahilig ka outdoor. Mm. Totoo. Kaya pati sa pelikula mo
9: tsaka
6: talaga.
9: Tsaka mas masarap sa labas kasi.
6: Talaga? Oo, marami ka nami-meet na friends, ganyan. Marami ka nakakahalubilo, ganyan-ganyan. Oo, no?
9: Oo, tama.
6: Oo, yes. Bongga. Parang hindi kinakaya ng mga audience natin dito yung mga tanungan natin, ano? Parang pati sila eh talaga nga naman parang napapasagot sa kanilang mga isipan. So sa loob ba o sa labas? Oo. Kayo po mga ka-vibes, ano mas trip po ninyo ngayon pong tag-ulan na ngayon, 'di ba? Oo. Ayan, oh, 'di ba? Anong trip niyo po? Lagi nasa labas o nasa loob? Last question. Mamasama sa o tuyo?
9: Siyempre yung tuyo na lang para ako.
6: Ah, talaga? Ako din, mas gusto ko yung tuyo. Ba't mo gusto yung tuyo?
9: Para ako na lang yung ano. Siyempre pag yung bago ka magpunas, kailangan tuyo muna yan, di ba? So kailangan ako na lang bahala mamasa.
6: Ah, ikaw mahalam. Ah, kumbaga parang atake mo, tuyo muna. Kasi pag basa, parang nadidirtihan ka, ganoon.
9: Para ako nang bahala.
6: Ako nang bahala kung babasain ba natin. Oh. Ay, ako din, parang I'd rather, ano, sa sapatos ko, gusto ko laging tuyo yung tinatapakan. Pagkabasa, parang dirty na pag ganun ako, di ba? Pero masarap din minsan pagbasa-basa.
9: Hindi, mamamasa rin kasi siya pag ganun yung sakali.
6: Talaga? So. Bakit siya mamamasa?
9: Yan ang pagpinapalasan mo na yung floor, di ba?
6: Ah, okay. Tama, totoo. Kailangan mong tapatan ng electric fan. Yes. O, di ba? Bongo. Ipalakpakan naman natin si Chad, mga ka-vibes, di ba? Parang naloka ka sa mga katanungan, ano? Parang hindi mo alam kung ano ba itong tinatanong sa akin ni Jano? Di ba yan? Pero okay naman, di ba? Siyempre, maraming salamat and thank you for being such a good sport. Ayan, Chad, invite mo silang lahat na panoorin ng Siping. Mag-subscribe sa VMX. Go, take it away. Ayan ang camera mo. Go!
9: Ayun, ako nga pala si Chad Solano. In-invite ko nga pala kayong manood this coming August 10, July 10 na po.
6: Ay, talaga?
9: Mag-subscribe na po kayo
6: sa Friday na. Yes.
9: So, Siping po, directed by...
6: Ayan,
9: oh.
6: Si ano? Shannon Season.
9: Ayan. Sama ko si Shannon Season and then si...
6: Sheena.
9: Ayan. And then Juan Carlo.
6: Ay, bongga, diba? Si Shannon Season and Sheena Dizon, magka-apelido sila, no? Oh. Taring ng poster nyo, Chad, nakakaloka, ha?
9: Hindi ko pa nakita yung poster.
6: Ayan, oh.
9: Ayan,
6: oo. No. Ilan, ayan, may nagtatanong, ilan po ang tattoo ni Sir Chad? Tattoo reveal daw para sa mga nanonood sa online. Patingin.
9: Five.
6: Ayan. One. Explain mo yung isa-isa.
9: One. And then two.
6: Three. Asan yung isa? Ayan, hubarin. Hubarin mo na yan. Three.
9: Four.
6: Five. Ano yung pinaka-first tattoo?
9: Ito.
6: Ah, yan first talaga. Tattoo. Oo. Ang taray, di ba? Nakita po natin, meron siyang five tattoos, mga ka-vibes. Yan po ang tinatawag na tattoo reveal and... Diba? Para-paraan din. Hindi po para-paraan ang tawag doon. Salamat, Chad. Sana nag-enjoy ka. Akala niya, nakita na kami dati. First time namin magkita. First time nating nagkaroon ng interaction.
9: First time, pero parang naiwan ko saan tayo nagkita. Or talagang nakita.
6: Baka. Siguro na bighani ka sa... Wow, ganda. Sa kagandahan ko. Kaya hindi mo ako makalimutan. Nadaanan mo ako sa Facebook siguro. Ang ganda. Sorry. Sino ang director pala nito? Anong movie nyo?
9: Si Christian Novavos po.
6: Yes. Ayan. Marami ka pang nakalineup na project.
9: Ah, yes po.
6: Talaga? Paano yun? Ang gusto mo, VMX lang? Or gusto mo rin magkaroon ng mga teleserye, mga makasama sila Coco Martin, mga ganun?
9: Siyempre yung gusto rin mo.
6: Kumbaga, given a chance, ilalaban mo rin yan siya. Totoo, oo. Diba? Mali mo sa Sigabo, makasama ka, diba? Oo. Yes.
9: Ano,
6: abangan po natin yan. Ayan. May mga pinaka-bigati na nakasama ka na sa work?
9: Si Jeric Raval po.
6: Ay, si Sir Jeric Raval, ang tatay ni AJ Raval. Mm, okay. Oo, diba? Bongga. Ayan, kamusta naman? May mga advice ba, payo, na naibigay siya sa'yo?
9: May mga advice naman na pinayo sa akin.
6: Oo.
9: Siyempre, sa movie na yun, hindi ko matandaan kung anong movie yung nagkasama kami. Oh. Sa VMX din.
6: Sa sobrang dami mong pelikula, halos nakalimutan mo na lahat ng mga projects mo, no?
9: Mm.
6: In fairness naman sa'yo. Sige, maraming salamat. Again, invite mo silang lahat, panoorin ang pelikulang Siping. Go!
9: Ayun, in-invite ko kayo, sana manood po kayo. Sa July 10 na po yun, only on Viva Max po. And then, thank you.
6: Maraming salamat! Sana makabalik ka rito. Sana sa susunod kasama mo yung mga leading ladies mo, di ba?
9: Sana po.
6: Yes. Maraming salamat kay Chad Solano, mm-hmm. ang ating VMX artist na bida sa pelikulang Siping. Oras natin, 4:08.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Delivery!
2: Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund, solid kabot.
10: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: Damaga Vibes, this is Nico Loco. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes.
1: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Ella V. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
2: Hello ka-vibes! Ako nga pala si Rush Flores. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Mga ka-vibes!
3: Nominado na naman ang 93.3 FMR!
4: Ang lupet!
3: Nominado tayo ka-vibes! Sa FAMAS Broadcast Arts 2026, ang Bisyo ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026, at Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
4: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!

0: Banana Crew kasama si DJ Jairo.
1: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
1: At ang balang Jai Chloe.
0: Banana Crew.
1: FMR favorite music radio ka vibes ang lupet. Syempre, diba, talaga nga naman, malakas na po ang pagkulog ng, actually very very light, may pagkulog po dito sa may Quezon City. So, ingat-ingat po sa lahat ng mga nagmamaneho ha, pagka talagang malabo ang inyong mga salamin at hindi niyo po makita kapag ka todo na yung buhos ng ulan, eh pwede naman pong tumabi muna for a while. Magpatila ng very very light para iwas aksidente. Sa lahat naman ng mga bumabiyahe, mga commuters nating mga ka-vibes. Isa sa pinaka-importante talaga that meron tayong ano, very handy, yung mga foldable na mga umbrella para kapag kabumuhos ang ulan, eh hindi po tayo mababasa. Dapat lagi nating ingatan ang ating health. Di ba, alam nyo, sobrang lakas kaya makaano niyan, trangkaso. Yung galing ka sa pagod, galing ka sa aircon, tapos mababasakan lang ng ulan. Pwede din naman kapag ka ma-drama ka or ma-emote ka, isipin mo na lang na para hindi mahalata ng iyong iniirog ang taong nanakit sa iyong puso na kasabay ng pagbuhos ng ulan, kasabay nito ang pagpatak ng iyong mga luha. O, yan to. Diba noon? Sumenti pa nga. Siyempre, excited na po tayo dahil Monday ngayon sa mga binoto po ninyo sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan, alamin na natin kung ano-ano nga ba ang 10 pasok na mga awitin na inyo pong ibinoto sa amin pong Facebook page. Kaya naman sa lahat ng mga ka-vibes sa oras na 4:41, heto na, sabay-sabay natin pakinggan kung ano-ano ang mga awiting pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
0: Banana Crew!
1: Dito lang yan syempre sa Banana Crew, the home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes. Vibes ang lupet.
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: Gat malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosan ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Masaradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tamba!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, sa 5:06 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako syempre no, sa mga nakatutok po sa ating impeachment, meron po tayong highlights. So, opo, ang ating senador na si Cheese Escudero, hiling na makibahagi sa trial sina Marcoleta Estrada, at pag-usapan po nila ito dapat doon si mismo sa Senate, 'di ba? Ang bongga-bongga. Meron ding ano, dalawang NBA agents ipinapasabina para humarap sa grave threat article. Ayan, 'yan yung mga tinatalakay na po sa ating impeachment kasalukuyan. Kung kayo po ay hindi nakatutok sa inyong mga telebisyon, nagsasalita po ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano, mga Ka-Vibes. Grabe no, mula kayo na pa sila talaga nga naman na tutok na tutok. Ginaganap ang trial para sa ating vice-presidente na si Sara Duterte. If ever, no, ito yung first time na ang vice-president ay humarap para sa impeachment. I remember, bata pala ako, ma-share ko lang, no, mga Ka-Vibes. Ang pinaka-naabutan ko talaga na ang lahat ay pumunta sa EDSA, sa may EDSA Shrine. Opo, nung panahon ni Joseph Ejercito Estrada. Yes, Joseph Ejercito Estrada ay nagkaroon ng People Power. That's People Power 2, no? Tama, no? People Power 2. EDSA People Power Revolution, People Power 2. Tapos, di ba, parang dun din sa EDSA Shrine, yung nakita ko, natatandaan ko, ha, na nanumpa ang vice-presidente noon na si Gloria Macapagal Arroyo. Siya yung pumalit kay President Erap Estrada. Kanina nga po, napakinggan na po natin ang limang unang awitin na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Nariyan ang panaginip sa number 10 ni Nicole, ang Asado ng The Red Strings, ang Pag-ibig Fun ng Wink. Siyempre naman na nasa number 7 ang Teka Lang ni TJ Monterde. At number 6, si June Sisa para sa awiting Pagmasaya Na Ako. Ano naman kaya ang mga kantang pasok mula sa number 5, number 4, number 3, number 2, and number 1? Balik tayo sa tugtugan dito lang sa Banana Crew, Home of the Stars, para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabang!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits.
1: 92.3

0: Trip 92.3 FMR. And the best Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon,
0: DJ Chloe.
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe
0: Banana Crew.
1: The

0: 92.3 FMR favorite music radio, Kavibes ang lupet. Magandang po nag-isang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada na si Jai Ho. Sa oras na 5:27 sa buong kapuluan ng Pilipinas, kamusta ka, Kavibes? Pauwi ka na ba? Suot mo na ba yung earpods, yung headset mo habang nakatutok sa programa? Ooh. Napapakending-kending siya, napapasayaw siya dahil kahit umuulan no, ng very very light. May ano ba, ulan ba o ambon? Ulan na, yes. Kasi kanina, di ba, ambon-ambon pa lang. Kahit umuulan, no, ang tugtugan natin, pan-tropicals. Pan-tropico ng Beanie. Paano? Diba? It's very summer-ish. Wow, taray. Paano yung summer-ish? Oo, paka-arte. Akala mo talaga, laking US. Hindi. Uy, kahit naman maulan ha, ibang level ang naging buhay ng walong girls dahil sa awiting pantropiko, di ba? Kumbaga parang ito po yung sinasabi natin, mga ka-vibes, na kapag ikaw ay isang musiko o kaya ikaw ay isang mga awit, di ba? Isang kanta lang yung talagang pumatok at tumagos sa puso ng mga tagapakinig, di ba? The rest will gonna be a history. Wow, sorry. Natotoo naman, di ba? Parang kay Inigo Pascual, kapag narinig natin yung dahil, paano? Ano yung marinig natin? Dahil sa'yo, ako'y matapang, dahil sa'yo, ako'y gano'n. Pero parang hindi gano'n yung tono, no? Di ba? Tapos sa December Avenue rin, yung kung hindi ikaw, di ba? Yun yung kanila naman, syempre, di ba? Tapos meron pa yung, sino yung kumanta nung ano, yung sa... I belong to the zoo, yung sana sinabi mo, di ba? O, isang kanta lang. Kapag ka meron ka nakuhang isang kanta, pak, pasabog na yun ang bonggam-bongga. So, ang mga awitin po ay ano, depende sa kung ano yung mood natin, ang pinakiinggan natin. Pero ang bawat mga awitin po ay may kanikanyang kahulugan na kung saan lahat po tayo ay maaaring makarelate. Kapag tayo po ay masaya, kapag tayo po ay malungkot, kapag tayo po ay inspired. Di ba kapag ako may problema, mga ka-vibes, parehas ko rin ba kayo na ang ginagawa nyo, narinig kayo, nakikinig kayo sa mga, ako sa ano yung mga gospel songs, ganyan, yung kay Don Moen, ganon. Naku mga ka-vibes, 5:30 na. Bye na muna ang beshi ng bayan. Bukas ulit ha. Ay, wala pala ako bukas. Sorry po mga ka-vibes, meron po akong ganap. Ayoko yung iwan, pero meron akong ganap. Magpasensyahan nyo na po, alam nyo na, ang dami kong binabayaran ngayon, di ba? Ang dami kong pinapagawang sasakyan ngayon. Tapos ang taas pa ng Meralco, di ba? Sige, maraming salamat mga ka-vibes. Bye na muna, ang beshi ng bayan dito sa Banana Crew, sa Home of the Stars, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
1: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
2: Ang lupet! Next 2026, Lunes. Naglalagablab po ang mga balita ngayong araw. Sinimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaresto naman sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa kasong plunder. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninyo Corpus, ako po si Maan Makapagan.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
5: Vice President Sara Duterte, no show sa unang araw ng impeachment trial. Senator Escudero, inihalal bilang presiding officer. House Prosecution Panel, umaasang magpapakita si VP Sara para depensahan ang kanyang sarili. Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, dinala na sa Campo Crame matapos arestuhin at sumuko sa kasong plunder. Ilang kumpanya ng langis, napipintong magtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Filipino tennis pride Alex Yala, tuloy ang makasaysayang laban sa Wimbledon Round of 16.
3: Bago pa man ang magtagisan sa paglilitis ang prosecution at defense panel, muli na naman nagkaroon ng tensyon sa pagitan mismo ng Senator Judges. Ang tema ng bagong episode ng Senate Flix, ang usapin sa uupong presiding officer. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live mula sa Senado. Angela.
6: Nakaraang buwan, tila si Senator Alan Peter Cayetano mismo ang kumakastigo sa pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Kanina nakita natin sa pagbubukas ng paglilitis na tila si Senator Peter Alan Peter Cayetano pa mismo ang nagsasabing dapat si Senate President Sherwin Gatchalian ang manatiling presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa isang point of order, kinwestiyon ni Cayetano ang adoption ng Senate Resolution No. 430 na nag-aamyenda sa impeachment rules para payagan ang ibang senador na mamuno sa paglilitis. Sinang-ayunan nito ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Ani ng magkapatid, malinaw sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial, maliban na lamang kung Pangulo ang nalilitis. Pero nanindigan si Gatchalian na legal ang amendment dahil may quorum noong June 3. Dagdag pa niya, dapat ang usaping ito ay sa plenaryo tinatalakay at hindi sa impeachment court. Ayon din kay Senator Kiko Pangilinan, walang sinabi sa saligang batas na dapat Senate President ang tumayo sa paglilitis ng vice-presidente. Binigyang diin din niyang may karapatan ang Kongreso na bumuo ng sarili nitong mga patakaran. Matapos nga ang mainit na diskusyon kanina, ay naihalal na formal si Senate President or si Senator Chiz Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Samantala kanina, no, bago matapos yung impeachment trial ngayong araw, ay itinaas ni Senator Alan Peter Cayetano yung suhestyon na posible niyang ilakad sa Sandigang Bayan ang pagdating nga doon sa usapin ng pagtayo at pagboto ng dalawang senador na kasalukuyang may hinaharap ng mga kaso. Ito nga sina Senators Rodante Malcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Yan ang ating aabangan, no, sa mga susunod na araw ng paglilitis kung may hahantungan ba or may kahantungan ba ang suhestyon na ito. Jack?
3: Angela, mabilis na tanong lang, no. Kumbaga nag-adjourn na, tama, bukas na itutuloy itong impeachment trial. So ano yung mga napag-usapan lang at napagkasunduan kanina?
6: Jack, bukod nga doon sa matagal na usapina ng pag-upo ng presiding officer kanina, ay nagbigay ng opening statements yung parehas na kampo. Nagbigay rin ng opening statement ang presiding officer parehas noong si Senator Sherwin Gatchalian pa ang nakaupo at si Senator Francis Chiz Escudero. At kanina, napag-usapan rin bukod dito yung sealed BIR box na ipinag-utos na ni Senator or ni presiding officer Senator Chiz Escudero na ibalik mismo sa Bureau of Internal Revenue dahil anya, hindi pa naman ito kasama doon sa mga minarkahang ebidensya na isasama sa paglilitis. Jack?
3: Yung tungkol sa botohan, kung may iwan bang 16, napag-usapan din ba kanina yan?
6: Jack, pagdating dyan sa threshold, no, yan ay patuloy pang pag-uusapan. Tingin natin sa mga susunod pang araw dahil meron pang ang mga tinataas. Yung katulad na lamang nung pagtataas kanina ni Senator Alan Peter Cayetano na isama pa rin yung dalawang senador na nahaharap sa mga kaso. No. So yan ay patuloy pang pag-uusapan sa mga susunod na araw. At wala pa tayong klarong sagot kung talaga bang paghahawakan yung 16. Pero definitely, sinasabi nga ni Senator ni Presiding Officer Senator Chiz Escudero na sa saligang batas, 16 ang nakalagay, 2/3 ng lahat ng senador. Jack?
3: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
2: Dismayado ang grupong bantay Senado sa hindi paglitaw ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya sa Senate Impeachment Court. Isaan nila itong pagpapakita ng kawalang respeto sa bayan sa impeachment court at sa proseso. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
7: Nakadidismaya at nakakabastos na. Yan ang naging reaksyon ni Bantay Senado Convener Professor Clive Argüelles sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial. Aniya, nasayang ang pag-aabang ng taong bayan na magsalita siya hinggil sa mga paratang laban sa kanya. Pero tila baliwala ito para sa Vice Presidente.
8: It's very disappointing and it feels disrespectful na yung Vice President na hindi sumipot at nagtatago sa sarili niyang paglilitis, no? Yung buong paghahanda na to, yung buong paghahanda ng impeachment court, yung buong paghahanda ng House Prosec, ng defense at ng mga ordinaryong mamamayan din, kagaya namin sa Bantay Senado, eh paghahanda po yan para sa kanya na baka magpaliwanag, magbahagi ng kanyang panic doon sa mga seryosong paratang sa kanya.
7: simula nang buksan ang talakayan sa impeachment sa House Justice Committee. Walang pagtatangging narinig mula mismo kay VP Sara. Ayon kay Erguelles, marahil nahihirapan ng BC na itanggi ang mga evidential laban sa kanya. Kaya no show pa rin ito.
8: Mahirap din kasi siguro sa panig ng Vice President na tanggihan ito kung yung mga ebidensya so far ng House Prosecution medyo may mga batayan at malakas din, no? Halimbawa na lang yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ang ebidensya ay mismong mga pahayag niya, mga public na pahayag niya, at sinabi niya din naman na no joke, no joke, diba?
7: Samantala, nananatili ang paninindigan ng palasyo sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa kahalagahan ng pagharap ng bise sa impeachment court.
9: Kung may kinakailangan pong sagutin, ay dapat lamang pong sagutin. Kung kaya naman po na malinis ang mga pangalan, ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
7: Nilinaw ng Malacañang na hindi makikialam ang ehekutibo sa responsibilidad ng Senado sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: No show ang Vice Presidente sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Bagamat kinatawan siya ng kanyang counsel, naniniwala ang House Prosecution Team na ang hindi personal na pagdalaw ng Vice ay nagpapakita lamang ng kanyang tunay na karakter. Live mula si Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
6: Jack, utang ng araw ni VP Sara sa publiko na sagutin itong mga alegasyon na binabato sa kanya sa pagsisimula nga ng impeachment trial laban sa kanya ngayon sa Senado. Pero hindi na nga ito natuloy dahil umaga pa lang nakumpirma na na hindi dadalo ang bise dito sa Senado. Una nang nagbigay opinyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung siya ang nasa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, pipiliin niyang harapin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayon sa mga spokesperson ng prosecution team, binoboses lamang ng Pangulo kung ano ang saloobin ng sambayan ng Pilipino.
10: While we respect that the decision ultimately belongs to her, no? But we fully understand where that sentiment is coming from, no? Because it would show respect for the Constitution, respect to the impeachment court, and ultimately respect to the Filipino people who are demanding answers.
6: Kanina kinumpirma ng kanyang defense team na hindi personal na dadalo ang bise matapos isyuhan ng order ng impeachment court para dumalo ng personal o marepresenta ng kanyang abogado. Bagamat nirerespeto ng prosekusyon ang desisyon ng bise, mas mainaman nila na magpakita siya matapos ang mga maanghang na pahayag sa media.
10: It will also speak about the character of the respondent, no? It will only show that she's really seriously taking these allegations. Pag dumating humantong sa impeachment court o sa Senado, ay ang sabi niya, ready na po sila for bloodbath. So I guess that would also reinforces again her earlier position that she's ready.
6: Nilinaw din ng prosecution team na hindi mabubura ang paghahabol sa accountability kahit pa maisip niya na bumaba sa kanyang posisyon.
10: The trial must continue because the resignation does not automatically condone the acts committed as indicated in the articles of impeachment. Kailangan pakinggan ang ebidensya.
6: Sinigundahan din ito ni Private Prosecution Member Attorney Jay Tolosa. Hinalimbawa niyang naging guling noon ng Korte Suprema sa isang administrative case kung saan hindi naging hadlang ang resignation sa proceedings.
10: Dalawa ho ang penalty under the Constitution, no, sa impeachment, no, removal and perpetual disqualification from holding public office.
6: Para sa prosekusyon, mawala man ang titulo kay VP Sara, hindi nito mabubura ang mga aligasyon, ang articles of impeachment at ang mandato ng Senate Impeachment Court na dinggin ang mga ebidensya laban sa kanya. Jack, Diretsyahan na nga rin sinabi ni House Prosecution Member at ML Partiless Congressman Laila De Lima na kawalan ng respeto o disrespect itong naging desisyon nga ni VP Sara na hindi magpakita ngayong araw sa kanyang trial. Kaya umaasa siya na magbabago pa ang isip ng bise dahil pagkakataon ng araw ito na ibinigay sa kanya para madepensahan ang kanyang sarili. Habang dinescribe naman ng kapwa House Prosecution Member at Bicol Saro Congressman Terry Ridon na pagtakas sa accountability itong ginagawa ni VP Sara. Narito ang kanilang pahayag.
11: Well, that's an abdication of accountability. It's not the House Prosecution anymore asking her to attend. It's the Senate impeachment court. The bloodbath starts today. If she's not coming here, then I thought she was going to bring the bloodbath to everyone else.
12: For me, that is a manifestation of disrespect. So, sana magbago pang isip niya, because this is a chance being given to her. Yes, she can be represented by counsel in everything and on every issue that arises during the trial. But ito rin, kung makita siya dyan, na nag-attend, nag-appear, makita na interesado din siya sa kanyang cause, which is of course for acquittal.
6: Jack, bagamat nga hindi nagpakita totally itong si VP Sara ngayon dito sa Senado, hindi naman daw nangangahulugan na hindi na talaga natin siya makikita pa sa ibang trial dates. Pero paglilinaw kanina ni Attorney Michael Poa, hindi rin nila mabigay o hindi rin sila makapagsabi ng eksaktong araw kung kailan ba natin makikita dito sa Senado ang bise dahil ayon sa kanya, parte raw ito ng kanilang legal strategy. Jack?
13: Isang tanong lang, Marino. Alam natin na sinabi nga na ibabalik na sa BIR yung sealed box. Ito ba ay iaapela pa ng prosecution team?
6: Jack, sa mga oras na ito, wala pa tayong naririnig no, mula sa prosecution team tungkol nga sa pag-aapela sa BIR box. Pero mamaya nga, meron daw press con at dito natin naabangan no, kung masasabi ba natin na aapela ang prosecution sa BIR box dahil sa mga nakaraan nga no, na mga press briefings mula sa prosecution team, ine-emphasize nila kung gaano nga raw kahalaga at crucial ang kahon nga ng BIR box na naglalaman ng tax records ng BC at kanyang asawa. Jack?
13: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
2: Anti-corruption run, isinagawa ng mga runners sa Ayala Avenue, Makati para sa pagilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte.
13: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
1: Point 3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
14: Ang lupet!
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Smart! Ang galing for everyday!
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy-duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart to
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart to you.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Ka-vibes.
8: Ang lupet.
6: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards.
9: Hindi dumalo sa unang araw ng kanyang impeachment trial si VP Sara Duterte. Tanging legal team lang niya ang naroon. At live mula sa Senado, naroon si JM Pineda. JM, bakit daw hindi siya nakadalo?
10: Yes, Jack. Ayon kay defense team spokesperson Attorney Michael Poa ay nasa isang pagpupulong itong si Vice President Sara Duterte para nga dito sa paghahanda ng paparating na bagyo dito sa Pilipinas. Yan daw ay mandato ng pangalawang pangulo at isa rin yan sa mga dahilan kung bakit wala siya dito at tanging mga legal team lamang niya ang dumalo sa unang araw ng kanyang impeachment trial. Walang Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Hindi sumipot ang pangalawang pangulo at tanging mga abogado lamang niya ang nagpakita para sa kanyang paglilitis. Sa pahayag na inilabas ni VP Sara, sinabi nitong ang impeachment ay nakaayon dapat sa konstitusyon at may due process. Ibig sabihin, may karapatan umano siya na hindi dumalo at abogado lang ang paharapin. Nilino naman ang defense team spokesperson na si Attorney Michael Poa na hindi tinatakbuhan ni VP Sara ang mga akusasyon sa kanya. Di gaya ng sinasabi ng prosecution team na ayaw lang humarap ng pangalawang pangulo.
11: Yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niya nga hantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya.
10: Pero hindi naman daw zero chances na sa mga susunod na pagdinig ay dadalo si VP Sara. Hindi naman binanggit ni Poa kung ano ang mga kinukonsidera ng defense team para palitawin ang pangalawang pangulo dahil parte daw ito ng kanilang taktika.
11: We're not saying anything right now, as I've always mentioned. Ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi. But that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly.
10: Muli ring sinabi ng defense team na handa ang kampo nila na ipagtanggol ang Vice Presidente. Pero nilinaw nila na wala silang balak iantala ang paglilitis.
12: Thank you.
10: Jack, hindi naman ikinagulat ni Teachers Party List Representative Antonio Tino ang hindi pagdalo ni VP Sara ngayong unang araw ng kanyang paglilitis dahil ginawa na rin daw niya ito sa Kongreso. At ngayon nga, Jack, ay ongoing ang press con ng defense team at alamin natin kung ano pa yung iba pang mga reaksyon nila sa mga ipinukol na bala ng prosecution laban sa kanila. Jack.
9: JM, isang mabilis na tanong lang. Bukas ang kumbaga formally mag-start na talaga yung impeachment trial dahil nga magsisimula na tayo sa mga articles of impeachment. Ano daw yung uunahin nila doon sa apat na articles?
10: Jack, sa ngayon sa uling impormasyon na nakuha natin, ang unang uunahin na pag-usapan itong ginawang banta ni Vice President Sara Duterte doon sa kila Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at pati na rin kay dating House Speaker Martin Romualde. So ayan yung uli nating natanggap na impormasyon na uunahin, pero hindi pa malinaw kung ano pa ba yung mga dapat pang papaandaran nila bukas, Jack.
9: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
13: Pag-usapan natin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio ang dating presidente ng Philippine Bar Association, siya si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at
14: magandang
13: welcome
14: hapon
13: back sa Arangkada Balita.
14: Magandang hapon din, Maan and Jack.
13: Iuna, ito na, hindi sumipot si Vice President Sara Duterte, ano yung implikasyon nito? Meron ba siyang sinayang na pagkakataon na sumagot sa paratang sa kanya?
8: Siguro yung pangalawang portion ng iyong question would be nasa kanya yon, no? Mm-hmm. Pero ang order ng Sergeant at Arms or the officer eh dapat inaanyayahan siya o ang kanyang mga representante.
13: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Ang ginawa niya would be just he didn't go to the trial proper at nirepresent siya ng mga abogado niya.
13: Mm-hmm.
8: I think there were about 6 or 11 of them.
13: Yes. Yeah. Pero maganda ba itong, well, sa kanila, no, sa kampo niya, isa ba itong legal strategy? Kasi pwede siyang tanungin, direkta, di ba? Or pwede din siya tanungin kung bubuksan ba ang BIR box? Yung mga ganong pagpipresenta ng ebidensya, sir?
8: Well, nasa sa defense yan, no?
13: Mm-hmm.
8: At kasama ito sa strategy nila.
13: Mm-hmm.
8: So, yung sinabi mong baka kailangan related yan doon sa pagbubukas ng box, mm-hmm. At the appropriate time, mangyayari yan.
13: Mm-hmm.
8: Ang ginagawa ng defense right now, I think, is that tinitingnan muna nila kung anong pipresenta ng prosecution.
13: So, testing the waters.
8: Testing the waters. Kasi, okay. Remember that in this particular case, in any other proceeding, ang onus, the burden, mm-hmm. is the prosecution to prove itself.
13: Yes.
8: And prove the evidence.
13: Mm-hmm.
8: And not rely on the weaknesses or perceived weaknesses ng defendant.
13: Mm-hmm.
8: So, ganoon ang ginagawa ng mga abogado.
13: Oo, pero sinasabi rin ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na pagtakas sa accountability itong ginawa ni Vice President Sara Duterte, although pwedeng sa mga susunod, pwede naman siyang humarap kung gugustuhin niya. Dapat daw po ba bang na-arraign or isinailalim sa arraignment si VP Sara?
8: Nakalagay sa rule lang ng Senate na wala namang ganun mm-hmm. dapat gawin.
13: Mm-hmm.
8: But kung hindi dumating ang akusado, meaning si VP Sara, ay bibigyan siya ng not guilty mm-hmm. verdict.
13: Mm-hmm.
8: So in other words, not guilty in the sense that imbes na i-arraign siya in a regular criminal case, is she opted not to go,
13: mm-hmm.
8: and the records will show that she would be pleading not guilty.
13: Mm-hmm.
8: So hindi naman dapat nandun siya mismo as a person.
13: Okay. Well, naging meet siya ng mainit na debate sa first day ang pagboto, no? Yung pag-desisyon sa presiding officer.
8: Uh-huh.
13: Dahil iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na matik daw sa Constitution na ang Senate President ang siyang presiding officer. Pero naghalal nga po at si Senator Chiz Escudero. Anong tingin niyo dito, sir?
8: Well, ini-invoke yata ni dating Senate President Cayetano na dapat yun, ayon sa saligang batas, dapat ang Senate President ang magpe-preside.
13: Mm-hmm.
8: Ngayon, mukha yatang hindi yata yan ang wording
13: mm-hmm.
8: ng Constitution. But in any event, he is invoking yung mga historical background nung pagkaka yung requirement ng Constitution na yun. And sabi niya si Justice Davide, nagsabing ganyan.
13: Mm-hmm.
8: But ang point lang dito, kanya-kanyang interpretasyon yan eh. At the end of the day, it will be according to the Constitution, the Congress shall promulgate its rules and regulations. No? Sila ang may power to do that.
13: Mm-hmm.
8: And they have done that in this particular context. Kaya they decided to pursue and to continue the trial nonetheless, even if another presiding officer has been elected.
13: Mm-hmm.
8: Di ba?
13: Uh-huh.
8: Nasa tabi niya si, ano, di ba? Si Senate President.
13: Senate President.
8: So
13: tama lang yun na, sir?
8: Well, kanya-kanyang interpretasyon yun.
13: Okay.
8: And there is even an indication na mukha yatang si Senator Alan Peter would like to question that in the Supreme
13: mm-hmm.
8: Court. No?
13: Okay. Nilinaw ni presiding officers, impeachment presiding officer Chiz Escudero, yung conviction threshold, yung 2/3 no, ng boto, which is 16 votes.
8: Mm-hmm.
13: At sabi niya, malinaw sa konstitusyon na yun dapat ang sundin.
8: Yes.
13: Pero di ba may mga nagmumungkahi nga na ibaba
12: yung voting threshold. Anong tingin nyo dito? At kung gusto raw na naibahin o babaan pa, ay pwedeng i-elevate sa Supreme Court. Hindi ba ito pwedeng pagpasyahan sa Senate Impeachment Court lang?
8: Correct. At this juncture, medyo masalimuot yung isyung yan.
12: Mm-hmm.
8: Pero according to the Saligan Batas, dapat labing aning talaga to convict.
12: Mm-hmm.
8: At nakalagay naman doon, of the 24 senators, no, two-thirds would have to convict.
12: Mm-hmm.
8: And that should be 16.
12: Mm-hmm.
8: So walang pag-aalinlangan doon. 16 talaga dapat.
12: Pero sa katayuan ngayon po sa Senado na yung isa nga ay yung dalawa na, no, ay arestado at missing o nawawala si Senador Bato de la Rosa, marapat ba na makaboto pa rin sila ng hindi active na dumadalo sa Senado?
8: Well, depende yan sa presiding officer, no?
12: Mm-hmm.
8: Kung palagay nila, kasi hindi pa naman naaalis bilang senator, yung dalawa, hindi pa naman na-convicted, no? So, as far as we are concerned, they're still senators and they have the right.
12: Mm-hmm.
8: Ngayon, ang question dyan, can they appear personally?
12: Mm-hmm.
8: So, ang pwedeng mangyari dyan is that they would ask the, whatever, the Sandigan Bayan in the case of si Senator Marcoleta and the RTC, or Sandigan Bayan then, they would ask for authority to go there and cast their votes if they want to.
12: Kung sakaling i-elevate, sir, sa SC, sa Supreme Court, sino ang dapat mag-push nito?
8: Well, siyempre, yung mga ang kanilang
12: kanino advantages yun? Prosecution, defense?
8: Well, depende kung anong sasabihin ng Supreme Court. Because the Supreme Court might just affirm na tama yung ginawa ng trial, impeachment trial court.
12: Mm-hmm.
8: So, depende yan sa Supreme Court.
12: Mm-hmm.
8: Pero as far as things are going, mukhang hindi yata gusto ng Supreme Court na makialam.
12: Mm-hmm.
8: And therefore, they would leave it to the Senate trial court to decide for its own. No? After all, it is a co-equal branch of government. No?
12: Mm-hmm.
8: Hindi nila pakikialaman ang goings on ng Senate trial.
12: Mm-hmm. Sir, 4132, yung pagkakasunod-sunod ng artikulo, no, articles of impeachment,
8: right,
12: yung kanilang pagdinig doon.
8: Yeah.
12: Tingin nyo, tama lang na ito? Or bakit kaya ganito yung strategy?
8: Well, dung pre-trial, they decided the sequence, the order, no?
12: Mm-hmm.
8: So, according to that particular case na sinight ni Attorney Batug, no?
12: Mm-hmm.
8: Eh, meron naman discretion ang prosecution na hilahilarain.
12: Mm-hmm.
8: So, inuna nila ang number 4.
12: Ibig sabihin malakas?
8: Well, mukhang nagsasabi na malakas.
12: Uh-huh.
8: As to whether talagang malakas is something else.
12: Mm-hmm.
8: But they chose na Article 4 would be the first article to be tried.
12: Mm-hmm.
8: Pero lahat yung tatapusin naman lahat yan eh.
12: Mm-hmm.
8: Hindi naman mag-i-stop yan sa after 4, 1, 2, 3. Dapat yan, tatapusin muna para magkaroon ng verdict.
12: Mm-hmm.
8: At as I told you, I think earlier, that kahit isa lang na artikulo na ma-convict, convicted na.
12: Mm.
8: Hindi kailangan ma-convict sa lahat.
12: Okay.
8: No?
12: Oo. Yun nga eh, sir, sinasabi na isa o dalawa lang at kumbinsido na yung Senate Impeachment Court ay pwede nang itigil.
8: De.
12: O kailangan ba lahat
8: tapusin?
12: Tingin?
8: Tapusin na.
12: Uh-huh. Uh-huh.
8: Hindi maaaring parang patingi-tingi.
12: Mm-hmm.
8: Nakalagay sa rules of procedure, dapat lahat ng apat tapusin nila, and that's the time na magkakaroon sila ng verdict.
12: Mm-hmm.
8: At, mind you, ang verdict would be, kunyari, convicted, walang motion for reconsideration, walang appeal.
12: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: And that would be entered in the records of the Senate.
12: Okay. Kung makonvict siya, pwede pa bang magsampa ng criminal na reklamo? Basing doon, gamit yung ebidensya sa Senate Impeachment Court?
8: Pwede rin, because after all, ang sabi nila, dalawang objektibo ng impeachment. One is to what? To remove the impeached official. Number two would be to externally disqualify that impeached official from running for another office.
12: Mm-hmm.
8: Okay? But notwithstanding that, pwede pa rin gamitin ang piece of evidence na nilahad sa trial court, sa impeachment court, para gamitin yun, let's say, for plunder, for indirect bribery, whatever. So, saan naman yan? Sa ombudsman naman yan, probably, or some other Department of Justice prosecution.
12: Uh-oh. Sir, 92 trial days, I think 60 plus, 62 ang sa prosecution, defense ay 30 days. Kaya ba to, sir, natapusin lahat yun? Kung sabi nyo, didinggin lahat ng artikulo.
8: Well, depende sa speed ng pagkakahalad ng mga ebidensya. I think meron yatang pang Article 4, 11 trial dates.
12: Yes.
8: Article 1, 31 trial dates. Article 3, 8 trial dates. And Article 2, 12 trial dates. Ang pinakamahaba is Article 1.
12: Yes.
8: 31 trial dates. Mm-hmm. Ngayon, kung sa pag-uusapan natin, ganung kabilis natin yan, depende yan sa pagkakalahat ng mga ebidensya.
12: Okay. Ano yung masasabi nyo, attorney, doon sa paraan ng pagsasalita ng ilang senator judges kanina, particular ng depensa? Kasi minsan parang emotional na yung kanilang, or may galit na, makikita yung biases.
8: Well, ang pinag-usapan natin dito, di ba, may provision sa article ng article 2. They have to observe political neutrality.
12: Yes.
8: Kaya ang political neutrality shall be defined as exercise of the public official's duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference.
12: Eh, yun na nga eh. Given the political alliances, biases, 2028 elections, yan yung magdidetermine nung desisyon, pagkapasya ng mga senator judges.
8: Well, hopefully naman hindi. Para sa bayan. Kasi pinag-usapan natin dito with public accountability, no? Hindi natin pagkakailayan sa political affiliation. Kaya meron tayong provision on that. Mm-hmm. Sabi mo nga ngayon, probably babaliwalain nila. Mm-hmm. Bahala sila.
12: Mm-hmm.
8: Pero they will be answerable to the people. Mm-hmm. Kasi dito, kaibahin ito dating impeachment trials, kaibahin kasi dito, nakatutok ang mga tao. Eh. Mm-hmm. Tinitingnan nila kung yung four articles na yun, papapasunayan at mapapakita ang kung meron talagang ginawang krimen or impeachable act si BP Sara.
12: Mm-hmm.
8: At kung napakita na lahat ay meron prueba naman, then bahala na yung mga taong magsasabing acquitted pa rin.
12: Mm-hmm.
8: Kung napakita. Okay. Kung napakita na wala naman sana si BP Sara, then that's it. Acquitted siya.
12: Mm-hmm. So ano po yung babantayan natin sa mga susunod na araw habang umuusad yung paglilitis? Ano yung mga telltale signs na may evidence suppression? So, kahit magkabilang kampo yan.
8: Makikita yan natin sa daloy ng presentation, no? Makikita natin yan sa mga ruling ng presiding judge, presiding trial judge. So makikita natin yan kung totoo naman na ipupreba ang mga akusasyon ng prosecution. So as I mentioned, the burden, the onus would be on the prosecution. Pag nagkamali sila doon at kulang ang kanilang presentasyon, then it's very easy to say that they'll be an acquittal. Pero kung malakas naman talaga, as they claim to be, compelling ang mga pieces of evidence na yan, then that's it.
12: Mm-hmm.
8: Mapapatunayan nila na guilty ang respondent sa articles na apat.
12: All right, maraming salamat po Attorney Rico Domingo sa inyong pagbisita at pagbibigay ng inyong kaalaman.
8: Welcome, ma'am. Thank you very much.
12: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion to quash o yung hiling na pagbasura sa inihain ni Senador Rodante Marcoleta kanina umaga at tuluyang ipinatupad ang warrant of arrest niya sa kasong plunder. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
14: issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dison Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged.
15: Ito ang inanunsyo ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda kaninang umaga nang ilabas ang warrant of arrest para sa kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at tatlo pang respondent na nag-ugat sa hindi umano pagdedeklara ng 75 milyong pisong halaga ng campaign contributions noong nakaraang eleksyon. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig kaugnay ng motion to quash information ng kanyang kampo. Ibinasura ng korte ang motion to suspend proceedings at kinatigan ang paglalabas ng arrest warrant matapos itong makitaan ang probable cause. Dumiretso na sa clerk of court si Marcoleta. Maya-maya, kasama ang CIDG, bumalik ang senador sa courtroom. Dito na dumating si DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartats Jr. Ayon kay Marcoleta, iginagalang niya ang proseso at ang batas.
16: So, ang sabi ng Sandigan Bayan, mayroon na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yun. So, ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
15: Giit niya, hindi siya inaresto, kundi sumuko.
16: Kaya nang sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas. Ang kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko.
15: Ibinyahe na rin kanina sa PNP headquarters sa Kamkrame ang senador. Ako, si Just Team Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Kaugnay ng balitang yan, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inilabas naman ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest matapos maghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 70 milyong pisong campaign donation. Sinabi rin ni Castro na dapat dalhin sa hukuman ang mga paratang at pairali ang due process sa mga kinasasangkutan. Bumuwelta naman ng palasyo sa pahayag ni dating kongresista Mike Defensor na nakasuhan rin kasama ni Marcoleta sa kanyang paratang na selective justice sa ehekutibo.
17: Sana po ay minadali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
9: Bagyam nag-atensyon sa pagitan ng mga pro at anti-impeachment na nagkasaan ng kilos protesta sa labas ng Senado. Agad namang nakontrol ng pulis ang girian ng dalawang grupo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
18: Mula sa Manila Film Center, nagmarcha patungong labas ng Senado ang iba't ibang militanteng grupo sa pangungunan ng Bantay Impeachment Coalition upang magsagawa ng programa. Hindi pa man nakakalapit sa harap ng labas ng Senado, nakagirian na nila ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at pamilya nito at bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Nagpalitan din ang mga ito ng mga maanghang na salita.
19: Sara, Sara, magdala ka si Sara!
18: Daladala nila ang mga placard na may panawagang agarang paglilitis at pagpapanagot kay VP Sara Duterte na kasalukuyang sumasailalim sa impeachment trial. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Amberina, pumagit na ang pulisya upang maiwasan na magpangabot ang dalawang grupo.
19: Problema lang talaga is yung magpangabot yung dalawa. Nakita nyo naman kanina, yung isang grupo ay isa very aggressive na pag may nakita sila na hindi nila kasama.
18: Dahil dito, pinayagan nilang magsagawa ng kilos protesta sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang mga grupong nagtungo sa labas ng Senado.
19: We have made the necessary adjustment and kagaya nga ng sabi ko kanina, we have maximized our deployment here because we will be expecting na there will be rallies coming from the pro-impeachment at saka anti-impeachment.
18: Aabot sa halos 6,000 police personnel ang nakadeploy sa paligid ng Senado para sa pagpapatupad ng kaayusan at seguridada. Natapos ang programa ng Bantay Impeachment Coalition pasado alas 3 ng hapon at nagmarcha pabalik sa Manila Film Center. Mananatili namang naka-full alert ang pulisya hanggang Miyerkules. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Iginiit ni Lead Prosecutor at Batangas sa Representative Jinky Luistro na hindi politika kundi konstitusyon ang nagtulak sa Kamara na isulong ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mari Ocampo. Mari.
20: Maan hindi nga raw paghihiganti o pamumulitika kundi ang paggawa lang ng kanilang constitutional duty ang layunin ng House Prosecution Panel sa oras nga na kailangan ng ihain ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Lead Prosecutor Jinky Luistro na ang impeachment trial ay dapat nakabatay sa batas at hindi sa impluensya ng politika. Nilinaw rin niya na

0: siya bago iharap ang articles of impeachment sa plenaryo at ngayon sa impeachment court.
1: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto.
0: Tinapos nga ni Luis Tro sa panawagang hayaan ang katotohanan at due process ang magpasya sa kapalaran ng Vice Presidente.
1: Future generations will not ask how powerful the respondent was. They will not ask how loud the political debate became. But they will ask one thing. When the Constitution called, did the Republic answer?
0: Maipasok nga lang natin, no, dahil kanina natanong kung ano ba yung susunod na hakbang nga ng prosecution matapos nga atasan na ibalik sa Bureau of Internal Revenue itong BIR box, no. Sa isang interview nga matapos yung hearing, sinabi ni Luis Tro na nag-file na raw sila ng bagong request para ipasubpina itong expanded tax records ng VP at kanyang asawa nga na si Attorney Manz Carpio. Bale, hindi na nga lang daw yung laman ng BIR box, kundi mas marami pa raw na dokumento ang kanilang hihilingin. Ngayon, kung mag-grant ba itong kanilang subpoena, ayan ang ating aabangan. Maan.
2: Alright, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
3: Tungkol pa rin sa unang araw ng impeachment trial, kausapin natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi sa iyo, Jack. Kagagaling ko rin hulang sa Senado at nagmamadali nga akong bumalik sa bahay para sa ating interview.
3: Ako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita at lagi po kayo available Opo. Para sa amin. Attorney Bukoy, una-una, nagulat ba kayo na uunahin itong Article 4 at ano yung nakita niyo? Bakit itong yung pananakot or yung ano yung threats ang uunahin nila?
4: Ang impresyon ko diyan ay
3: Attorney?
4: Pansya ng mga mauusang prosecution ay malakas. Mm. Malakas ang Article 4, kaya yan ang uunahin nila. Sa pagkanya sa Article 4, eh malinaw ko yung ebidensya. Ang ebidensya dyan ay si Vice President Sara mismo. Mm-hmm. Yung mga video niya at yung mga interview niya na sumunod matapos yung ginawa niyang banta, na inulit niya dalawang beses pa sa magkahiwalay na okasyon. Isa pa kong nakikita ko dyan kung bakit yan ang uunahin, sapagkat malaki pa ho ang paghahandang gagawin para dun sa unexplained wealth, para dun sa confidential fund, tsaka dun sa bribery. Yan ho ay kinakailangan pa nilang magsubpina at testificandum, ibig sabihin testimonya ng taong magtutukoy dun sa bahagi ng subpina, tusis tecum, yung mga dokumento. Kaya nga kanina nagkaroon ng usapin doon sa initial hearing ng impeachment patungkol doon sa subpoena ng prosecution na tumutukoy sa mga bank records. So magkakaroon ng usapin pa yan eh. Kaya palagay ko yan ang dalawang dahilan kung bakit inuna nila yung Article 4 o yung pananakot o pagbabanta.
3: At itong Attorney Bukoy, marami actually pag nagbasa ka sa social media, although hindi naman sila lahat abogado, pero sinasabi nga nila medyo madali itong Article 4, yung pananakot, dahil halos lahat tayo ay napanood yung video na yan at hindi natin na kailangan masyado ng mga documentary evidences. Tama po?
4: Correct. Kasi lahat tayo, alagay ko, kahit na yung mga diehard supporters ng Vice President, kakabahan dyan sapagkat Yung banta ay direktahang sinabi niya.
3: Mm-hmm.
4: Walang, hindi naman siya ini-interview, siya yung pumunta online at nag-press

0: conference siya, para lang magbanta at nanggigigil siya, kung maalala ninyo. Mm-hmm. Madami siyang mga pagmumurang ginawa doon at talagang sinabi niya na totoo, hindi siya nagbibiro, gagawin niya.
1: And attorney, ito, anong comment nyo? Kasi ang sinasabi ngayon, sinasabi naman ng defense team, dahil sinasabi nga na parang conditional naman ito at parang hypothetical, sinasabi kung may mangyari sa kanya. So pwede pa rin siya pumasok bila sa mga threats po.
0: Wala akong ganong klaseng pagbabanta na conditional na pag ikaw, salbahe ka, papatayin kita. Walang ganon. Mm-hmm. Ang banta ron ay yung papatayin kita. Hindi yung pag ikaw ay hindi sumunod. Mm-hmm. Hindi ba? Kaya palang, there's no such thing as a conditional na threat. Mm-hmm. A threat is a threat, period.
1: Pero kailangan ho ba may parang sort of consummation? Hindi naman ibig sabihin na napatay yung tinatakot. Pero kumbaga, kailangan mapatunayan muna na nag-hire siya ng isang assassin? Or hindi naman po kailangan yun?
0: Hindi ho kinakailangan yun. Ang banta ay banta. At depende kung sino yung nagbabanta. Like katulad doon ni Vice President Sara. Mm-hmm. Meron siyang kapasidad na gawin yung kanyang, tuparin yung kanyang banta.
1: Mm-hmm.
0: May kapasidad siya dahil yung gugunitain, identified siya as a person of interest dun sa EJK or extrajudicial killing. Kaya person of interest niya siya sa International Criminal Court. Mm-hmm. Meron pa diyang nangyari na dati na meron siyang binugbog na sheriff.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, meron siyang tendensiyang gumawa ng karahasan.
1: Mm-hmm.
0: So, yung nagbabanta, kapanipaniwala kung may kapasidad na tuparin yung kanyang banta.
1: And Attorney Bukoy, alam naman natin na hindi lang naman yan yung development kanina. Meron din yung sa ombudsman nga kung saan lumabas ay warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta. Pero last week pa lang ay medyo mainit na rin ang Office of the Ombudsman nung ginawa nilang state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pwede ba makuha ko lang yung inyong reaction tungkol doon?
0: Para sa akin, yan ay senyal ng pagkadesperado ng Office of the Ombudsman.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat kung yung totoo yung kanyang sinasabi noon na matibay yung kanilang ebidensya laban sa mga mababatas, at itong kay Bonoan sinabi niya na partikular na ito ay kontra kay dating Speaker Romualdez, bakit siya ngayon nagkukumahog na kukunin niya ang isang opisyal na nasa puno, dulo, at sentro nitong anomalyang ito? Bakit puno? Ito pong proseso ng pagbalangkas ng ating national, ng ating General Appropriations Act ay nagsisimula ho yan sa National Expenditure Program na dinidesenyo ng Office of the President. Ngayon, para ho makalap ito, maging National Expenditure Program na ipapadala sa Kongreso, kukuha ho yan ng mga proposal galing sa mga ahensya. Sa bahagi ho ng DPWH, ang namumuno dyan, ito si Secretary Bonoan.
1: Mm-hmm.
0: Siya ang arkitekto, siya ang disenyo nung budget nila na isinumitin nila sa DBM.
1: Mm-hmm.
0: So siya po dyan ang puno. Kung may anomalya man na napapaloob dyan sa budget ng DBM, siya ang arkitekto niyan dahil sa kanya lang galing ang dokumentong yan. Pangalawa, siya ang sentro. Bakit? Sila yung namamahala ng pondo. Sila yung nagpapabid para sa mga proyekto. Sila yung naggagawad ng mga proyekto sa mga kontraktor. So, nasa sentro siya. Bakit siya ang dulo? Sila po ang nagre-release ng pondo. Sila yung nagsesertipika kung tama ba yung progress report at kung yan ba ay tama ba yung natapos at mahusay ba yung trabaho ng proyekto. Eh dyan ho lumalabas, ang daming ghost project, merong substandard. Pero, nirelease nila yung pondo. So, paano siya maging state witness? Eh siya yung puno, sentro, at dulo nito. Hindi lang ho yan. Naaalala nyo sa testimonya ni Yusef Bernardo, tinukoy niya mismo si Secretary Bonoan na siya ang humawa ng about 5 billion, hindi milyon, 5 bilyong piso kada taon mula 2022 hanggang 2025.
1: Mm-hmm.
0: At siya ay nagpapataw, humihingi siya ng 15% na kickback.
1: Apo.
0: So kung iyong kukumpitin yan, apat na taon,
1: okay,
0: 15%, 750 million per year, 3 billion. Ngayon, ang gusto lang i-solve, 1 billion. Ibubulsa niya yung 2 million, yeah. 2 billion. So, okay, desperation po yan eh, okay, sa bahagi ng ombudsman.
1: Sige po, nako, maraming salamat po, Attorney Bukoy. At dami nga natin kailangan tutukan na issue dito. Nandyan yung impeachment at ito nga yung sa mga kaso sa ombudsman. Again, maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
0: Salamat po sa inyong walang sawang paanyaya.
2: Nagsagawa ng anti-corruption run ang mga joggers sa Ayala Avenue sa Makati upang hilingin ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Suot ang mga damit na nananawagan laban sa katiwalian at korupsyon. Nakasaad din sa mga bitbit na banner at stickers na ipinamahagi ng mga kalahok. Nagsimula ang takbo laban sa korupsyon sa Paseo de Rojas at Makati Avenue at nagtungo sa direksyon ng monumento ni Ninoy Aquino at binagtas ang kahabaan ng Ayala Avenue. Ayon kay Nika Dumlao, organizer ng Outrun Movement, inaasahan nila matutuloy na ang pag-ilitis ngayong araw ng walang pagkaantala.
3: You know, the accountability of all corrupt politicians, habulin ang magnanakaw.
2: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jaiho.
4: Hi Miss Maan and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada, heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Nagkita na nga sa isang mall sa Cubao, Quezon City kahapon, July 5, 2026 ang dalawang poste ng dalawang magkatapat na noontime shows. Mula sa sagutan ng dalawa sa kanilang mga programa, tinuldo ka na mismo ni na Meme Vice Ganda at Bossing Vic Soto ang mga espekulasyon na magsasama sila sa pelikula. Kumpirmadong bibidang dalawa para sa pelikulang pinamagatang The Greatest Showdown na idederehe ng award-winning filmmaker na si June Robles Lana, na direktor din ni Meme Vice Ganda sa past movies niyang And the Breadwinner Is at Call Me Mother. Samantala, matapos ang sunod-sunod na project si Sanya Lopez, nakapagpahinga at nag-enjoy na raw siya sa vacation mode. Starstruck naman din si Sanya na si Jody Santa Maria ang mismong pumili sa kanya na bumida kasama nito sa pelikulang Midnight Girls. Tuwang-tuwa rin daw siya na patuloy ang bonding moments nila kahit tapos na ang produksyon ng pelikula. Sa ngayon, may aabangan na upcoming project si Sanya na isang comedy thriller movie. Maan Jack, yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Maan.
2: Maraming salamat sa iyo, Joy Hot.
4: Salamat po.
2: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nino Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
5: Ang siksi mo na! Ang lupet!
6: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
7: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.

0: Leo ka vibes ang lupet. Oras natin ka vibes 6:48 ng gabi. Grabe mga eksena ngayong gabi, diva. Yung tipong nga pabago-bago yung panahon, uulan, iinit. Pati yung ulo mag-iinit na lang talaga, no? Pero anyways, Highways Kavine, simula 6:30 PM up until 9 PM, makakasama at maririnig nyo na ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa programang mas mainit pa sa hottest issues, mas wild pa sa plot twist. Ito po ang programang Too Hot to Handle. For now, ako po muna ang inyong makakasama sa mga oras na ito. At huwag kayong mag-alala ka vibes dahil sagot ko naman ang maiinit na issue. Naku, dyan naman talaga kayo nagigising at nabubuhayan, di ba? Lalo na sa mga chuper, ayan. Bukod sa mga maiinit na issue, abay pwedeng-pwede rin kayo mag-request ng mga songs na gusto nyo mapakinggan sa mga oras na ito. Dahil nga, bago-bago yung panahon, kanina lamang sobrang lakas ng buhos ng ulan. Basta make sure ha ka vibes, ikaw na nakikinig ngayon, dapat lagi kang may dalang payong. Ayan, raincoat para sa mga motorcycle riders. Grabe naman yun. Shout out sa inyong lahat. Sa mga nasa team bahay, kamusta sa mga labada ninyo? Diba on a Monday, naglaba ka? Tapos, umulan. O diba? Wala ka ng no choice eh, kasi wala ka ng masuot. Lalo na, lagi nagre-reklamo sa mga anak mo. Wala na pong pasok. Pero anyways, highways mga ka-vibes, eto na nga, naku, alamin na nga natin yung issue mamaya sa pagbabalik natin sa programang Too Hot to Handle. Etong si Mika, ikaw ba ka-vibes? Eh, naranasan mo na bang ma-in love sa isang AI? Uy, grabe naman yan. Kaya nga ito ay tugmang-tugma sa ating sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle yung mga taong nakikipagrelasyon sa isang AI, artificial intelligence? O baka naman may kakilala kang tao na nahihibang na lang. Kunwari, sinasabing, ay may jowa ako, pero hindi naman pala. Wala naman palang ganon. Siguro companionship, diba? Pero alamin nga natin yung kwento ni Mika. Mamaya na po yan ka-vibes. At syempre, abangan po ang ating live sa 92.3 FM Radio Manila sa Facebook, YouTube, and sa TikTok. At syempre, magbabalik pa rin po ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras natin ka-vibes, it's 6:50.
1: Ang lupet! Sahod niya na! Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Ka-vibes ang oras sa FMR 702.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: Positive, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Isang sizzling evening muna sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Oras po natin, 7:24 na nga po ng gabi, and it's time para pag-usapan na natin ang mainit na issue. Naku, especially ito ha. Grabe, on a Monday, talaga namang kapanapanabik ang ating issue for tonight. Karami pag ganun. Pero unahin muna natin sa ating hot headlines. Nang dahil sa insecurities, nagjowa ng AI. So ito na nga si Mika. Introvert daw siyang tao as per People na naging katrabaho at nakakilala sa kanya or nakakakilala sa kanya. At marami din daw nakapansin sa kanya na super insecure niya sa look niya at kung ano-ano pa. Kaya naman, unti-unti raw siyang itinigil ang pakikipag social life. Pero kahit na nag-stop siya, marami pa rin eyes sa paligid dahil dumating sa point na parang nawi-weirdohan na yung mga people. Taray naman, nawi-weirdohan na yung mga people na nakakakilala sa kanya. Hindi dahil hindi siya nakikipag-socialized. Kundi dahil sa isang AI companion niya. Hindi kasi nag-

0: sa... Yes! Nalang dapat. 0% sa no, truth hurts. Ito ang binoto nila ka-vibes. Depende sa preference. Yes, depende naman din talaga yan. Wala namang masama sa pagkakaroon ng preference. Lahat tayo, may ganyan. Oo, at ano yan, valid yan, di ba? Kasi sa usapin ng atraksyon, hindi natin lubos na makukontrol kung kanino tayo na a-attract. Pero, kontrolado natin kung paano natin tratuhin ng ibang tao. Maaring magkaroon ka ng preference nang hindi ka nagiging mapanghusga, di ba? At yung ganito, yung plastic surgery, nako, nowadays, hindi na yan ano, hindi na yan bago, di ba? Ginagawa ng tao yan para ma-boost yung confidence nila, yung self-esteem nila. At dapat din natin pinoproblema yan dahil unang-una, pera naman nila ang ginamit nila dyan, hindi naman ang pera natin, di ba? So, parang hindi na siya ano ngayon, alisin na natin yung stigma, oo, na masyado nating pinuhusgahan yung mga hindi natural, di ba? Eh, choice nila yun eh. Eh, bakit ka maiinggit, di ba? Although, valid naman din talaga yan kung ang gusto mo sa isang tao eh yung natural. Pero syempre, kailangan mo lang i-handle with care kasi yung tao eh baka ma-offend naman sa gagawin mo, di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, samahan ninyo kung bigyan ng payo itong ating letter sender na si Marcus. Samahan ninyo ako hanggang 12 midnight. But for now, balik na tayo sa mga good vibes. Tugtukan! Good vibes na talaga namang marireminisce mo siya. Diba? Yung taong gustong-gustong-gusto mo. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes! Ang lupit! Oras natin, 11:19. Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you. Main Event.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Maling oras para sa programang Main Event. Siyempre, kapiling nyo pa rin ang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Kanina natunghaya natin itong confession ng ating letter sender na si Marcus ng Makati. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin nasa Makati ngayon. Yung mga iba naka-duty pa, especially yung mga security guards, lady guards natin dyan sa iba't ibang klaseng establishments na always naka-tune in sa atin. Ito ay galing kay Marcus na kung saan siya ay nagkaroon ng problema. Oo, dahil siya ay may natitipuhan na babae o may natipuhan siya at niligawan niya ito. At kaya naman siya na-attract dito sa babaeng ito kasi may isang katangian yung babae na gustong-gusto niya sa isang babae. Yun ang may malaking future. Sana all may malaking future, no? Yun yung kahinaan niya. Kaya nung nakilala niya itong si Loris, eh talaga namang hindi na nagdalawang isip pa lumapit kay Loris. Pero ganun nga, syempre may nangyayari kaya siya nagpadala ng confession. Ito yung malaman niya ang totoo na hindi pala totoo ang future ni Loris. Eh, ang tipo pa naman yung babae, gusto niya yung natural talaga. Kaya ngayon, simula nung nalaman niya yun, parang nawala ni attraction niya dito kay Loris. Eh, ito namang si Loris as babae na walang kaalam-alam bakit may nagawa ba siyang mali. Ano ba? Eh, nagtatampo dito at kinamumuhian niya itong si Marcus. Kaya ang tanong ni Marcus, ayaw niya daw kasing dumating sa panahon na baka maulit muli na naman na nawawalan daw siya ng attraction sa isang babaeng hindi natural. Sabi niya, mali daw ba magkaroon ng sariling gusto o preference? Mali daw ba na ma-turn off siya? Kasi hindi daw talaga siya fan ng mga nagpapa-plastic surgery. Alam mo Marcus, hindi naman masama ikaw dahil lahat naman tayo may preference tayo. Hindi natin pwedeng diktahan ang puso at isip natin kung saan tayo na-attract sa isang tao. Kung doon ka talaga naakit sa natural na katawan, di ba karapatan mo naman iyon? At ikaw yan eh, bakit ka naman namin pangungunahan? Pero kasi magkaiba ang preference at pagpapahalaga sa isang tao. Ayon dito sa iyong naging confession, parang naging pinakamalaking basihan ng nararamdaman mo rito kay Loris eh yung katawan niya. Eh noong akala mong natural, sobrang excited ka, 'di ba? Na feeling mo, ay ito na yung future ko, ito na yung makakasama ko, 'di ba? Na parang kami na talaga meant to be. Pero nung nalaman mong hindi pala, eh parang doon na rin natapos ang lahat ng nararamdaman mo. At doon ako medyo nalungkot sa part na yon, Marcus. Hindi dahil mali yung preference mo, valid nga yan, sabi ko nga. Kundi dahil baka may nakalimutan kang tingnan. Kasi bago mo nalaman yung sikreto niya, sabi mo naman maayos naman kayo. Masaya naman kayo. Magkasundo kayo. E ibig sabihin may mga bagay na nagustuhan ka sa kanya bukod sa itsura niya. At hindi rin natin alam kung bakit siya nagpa-enhance. Baka matagal siyang naging insecure sa kanyang katawan, sa kanyang sarili, di ba? Baka ilang beses siyang napagtawanan o naikumpara sa iba noon. Baka ginawa niya yan hindi para lokohin ang kahit sino, kundi para matanggap din niya ang sarili niya. And nowadays, hindi na big deal yan, di ba? Yung mga nagpapagawa at maraming tao na ang gumagawa niyan ngayon at hindi na yan bago sa era natin ngayon. Diba may nagpapabraces, may nagpaparhinoplasty o nagpapagawa ng ilong. Diba may nagpapalaser, may nagpapaayos ng ngipin, may nagpapa-enhance ng dibdib. Kumbaga iba-iba lang yung desisyon ng bawat tao para mas maging confident siya sa sarili niya o kung ano yung kailangan ng kanyang sarili. Diba, bakit may pagdadamot sa sarili mo yan kung puhunan mo yan, diba? Lalo ngayon ang itsura, eh yan ang ating puhunan sa lahat ng ginagawa natin. At ngayon, kung nawala talaga yung attraction mo, eh wag mo rin naman pilitin ang sarili mo. Kasi hindi rin magiging fair para kay Loris o sa inyong dalawa? Kung pipilitin mo lang tapos hindi mo naman siya totally talagang gusto? Mas masakit yung manatili sa isang tao o isang relasyon na napipilitan ka na lang kaysa umalis ka ng maaga at magpakatotoo. At para naman sa'yo, eh okay naman yung ginawa mo, nagpakatotoo ka, pero sana ginawa mo in a maayos na ways. And I think nagawa mo naman siya, hindi mo naman siya nilait-lait pa, di ba? Pero sana, Marcus, sa susunod, kapag may taong hindi tumugma sa preference mo, eh piliin mo pa rin maging mabait. Hindi naman kailangan kasi iparamdam natin dun sa taong iyon na may kulang sa pagkatao niya na hindi natin gusto. Dahil ang rejection, mas madaling tanggapin kesa mawala yung respeto, di ba? At para naman kay Loris o katulad nitong iyong kinilala na babae, eh sana maintindihan din niya na hindi lahat ng tao ay magiging pare sa atin. Hindi porkit may tumanggi, ibig sabihin nun hindi na tayo sapat. Minsan hindi lang talaga kayo pareho ng hinahanap. Yan yung tinatawag na preference. At nire-respeto ka naman namin dyan. Kung gusto mo talaga ng natural ikaw yan eh. Diba? Kaya ang pinakamagandang aral dito sa confession mo, Marcus, na ang atraksyon ang pwedeng maging simula ng isang relasyon. Pero hindi yon ang magpapatagal dito. Darating ang panahon na magbabago ang katawan nating lahat. Tatanda tayo, magkakaroon ng wrinkles, magbabago ang hugis ng katawan. Kung katawan lang kasi yung mamahalin natin dun sa isang tao, eh baka isang araw mawala na yung pagmamahal mo. Pero kung minahal mo siya dahil sa kanyang pagkatao, yung respeto niya, yung kabutihan niya, at yun yung paraan ng pagmamahal niya, kung ano yung kaya niya, iyon ang mas may chance ang tumagal. Kaya Marcus, hindi mali magkaroon ng preference. Pero sana huwag mong hayaang iyon lang ang magiging sukatan ng halaga ng isang babae para sa'yo. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao, hindi yan nasusukat sa laki, sa lambot, sa ganda, sa flawless, at walang perfect. Kundi sa klase ng puso at pagmamahal na kaya niyang ibigay sa'yo. Ang appearance naman talaga ang unang nakakaakit. Pero personality ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa isang tao. Kaya ikaw, ka-vibes, ikaw din, Marcus. Eh, tandaan mo, hindi lahat ng gusto natin ay siyang kailangan natin. At hindi lahat ng nakikita ng mga mata natin ang siyang pinakamahalagang dahilan para mahalin natin ang isang tao. Appearance creates first impressions. Personality creates lasting connections.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Money, di ba? First impressions, oo, importante yan. Yan yung appearance, kaya tayo na-attract sa isang tao, di ba? Pero, ang magpapahulog sa atin, magpapa-inlove sa atin sa tao at magpapa-stay sa atin is yung connection, yung personality ng tao, di ba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat, di ba? Kaya maraming salamat sa'yo, Marcus ng Makati City. At sana, pahalagahan mo rin kung yung ano yung naibibigay sa'yo, hindi dahil kung ano yung itsura ng isang tao. Malay mo pala, natagpuan mo na yung gawan mo, di ba? Pero nang dahil nga dyan sa preference mo, eh wala na. Nasayang, di ba? Yun lang. At hindi na ano yan, hindi na big deal sa atin yan. Di ba, kailangan natin yan para maging komportable tayo, yung itsura natin, di ba? Kung yan magpapataas ng self-esteem natin, why not? As long as hindi naman tayo nanluloko ng tao, hindi naman natin ginagamit ang pera nila, di ba? Sariling pera natin yung ginagamit nating pampaganda. 'Di ba? Kaya suportahan natin yung mga ka-vibes natin na wala namang hiniling kundi maging maganda lang yung kanilang sarili dahil baka ilang years na silang binubuli or anuman, 'di ba? Nilalait. Kaya deserve nila 'yan kung magpaayos sila at hindi naman 'yun yung magiging basihan ng pagkatao nila, hindi porket peke, 'di ba? Eh peke na rin ang kanyang personality, hindi ganun doon nasusukat 'yun ka-vibes. Tandaan mo, meron ngang natural eh, 'di ba? Head to toe pero grabe naman ang ugali, 'di ba? Parang peking-peking-peki talaga. Kaya wag natin gawing basihan ang personality sa appearance. Ayun, maraming salamat Marcos ng Makati at sa lahat ng ka-vibes natin nag-tune in simula alas 9 up to now. Maraming salamat sa inyo. At gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Horticulture by Carl Dana, AF Lux Aesthetics, FKM Motorcycles, Shifa Tires, Speed Metal Oil at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo rin ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan na Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, 92.3 FM Radio, Manila. Sa mga pauwi na kanilang mga tahanan, kayo'y mag-iingat. At yung mga nasa trabaho, I'm sure, ang daming nag-react dito sa ating letter sender. Parang sabi nila, napaka-choosy mo naman, Marcos, ang tanong, yummy ka ba? Why? Di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin gusto magpadala, eh pwedeng-pwede rin. Ipadala ninyo ang inyong confession sa aming Facebook page. At sa aming Viber 0954-406-1967. Tayo'y magkakarinigan bukas na muli. Sabay-sabay natin. Gusto mo bang sumabay? Gusto mo bang sabay tayo? Ay, wow, gumugusto ka ha? Oo, gumugusto ka. O sige, pagbibigyan kita. Kaya samahan mo ko bukas, sabay nating aalamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess para sa ating magiging main confession. Na dito mo lang mapapakinggan sa programang Main Event. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi. Dito lang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio. Goodbye sa Ang Lupet. Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan, ang magpapaligaya sa'yo, ang magbibigay ng saya sa'yo, ang kasabay mong, ay, gustong sumabay talaga, oh. Sumabay, alamin ang confession. Walang iba yan, DJ Main! Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo na, good night, baby! I love you! Para sa mga pinagtagpo, ang tanong, sila din kaya ang tinadhana?

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: And the bag.
3: Good vibes. Music Radio, Ka-Vibes! Ngayon na ay Martes, July 7, 2026. Hindi ka pa pwedeng tamarin sa araw na ito dahil paparating pa lang tayo sa exciting part ng linggong ito. Diba? Marami pang kaganapan. Marami pa tayong itatranscribe na mga pangyayari lalo sa social media. Sa ating mga nangyayari sa bansa natin. Diyos ko po, kaabang-abang ang mga pangyayari. Pero anyways, highways, kasama mo na rin ang iyong favorite papagising sa morning. Ang programa, ang good vibes, good morning! Oh yeah, na rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw arriba si Mamma Mia. At maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitin, pwede mo nga kurutin. Huwag na huwag mo lang haharutin. Jackalaka is his name, baby! At ka-vibes, shout out sa lahat ng mga kulang sa lambing dyan. Ano, nagtampo ng konti tapos iniwanan ng tuluyan. Diba yung tipong biru-biruan lang na tampu-tampuhan. Abay, biglang hindi na talaga pinansin ng kanyang jowa. Uy, wag naman sanang ganun, diba? Kaya naman, kung ikaw ay isa sa mga taong iyon, sa mga utaw na iyan, abay, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day!
3: Ito na nga ang katanungan nating ka-vibes. Paano mo nilalambing ang tinotoyo mong jowa? Ay, nilalambing ba dapat talaga? Ano? Ay, paano mo raw nilalambing ang tinotoyo mong jowa? Uy, ka-vibes, ikaw man ay mapalalaki, mapababae, diba? Lahat naman ng tao may kanya-kanyang amats talaga yan eh. Lahat naman ay may kanya-kanyang panahon o kaya naman na pagkakataon kung kailan nahamugan niyang utak niyan. Diba? Abay, ako rin, aamin din ako dyan sa may mga pagkakataon talaga na may pagkakataon, ay tao dito, hotbook talaga. May pagkakataon na bigla ko nalang naaalala, ano, yung mga bagay na hindi pala nagawa ng aking Bebe Loves. Pero okay lang naman, sinusuyo niya kasi ako eh, tapos nililibre niya ako ng pagkain, happy na ako doon. Eh, ikaw baka vibes, paano mo sinusuyo at tinutuyo mong jowa o baka lalo mong ginagalit, lalo mong inaasar, lalo mong tinitrigger at lalo mong pinoprovoke. Diba, huwag ka lang sanang ganon. Na magmahalan tayo, ha? Magmahalan tayo! Kaya naman, kung may entry ka dito, sumagot ka na dahil posted po yan na sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At pwede po natin mabasa ang inyong kasagutan mamaya sa pagpabalik syempre ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! Makakasama nyo pa rin. Nagkakalaswatcho ng umaga ang kulit tandem mo. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamma Mia. At maya-maya na din si DJ Joko Loco.

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3

0: Ano? Ang mahal ng gasolina.
1: Ano eh, hindi lahat mahal.
0: Ay, di ba lahat?
1: Oo, yung iba eh, bumaba. Yung iba naman, ay lahat pala, tumaas lahat, pala. Ito na nga, kaka-check lang natin ka-vibes. Baka mag-init ang ulo mo, wag naman sana ha, dahil 4:48 pa lang ng umaga. Abay eh, maya-maya, magiging effective na po ano, ang pagtaas po ng presyo ng petrolyo. Ayon po ito sa DOE o Department of Energy. At sa July 7 hanggang July 13, effective po ang mga presyo na ito. Sa gasolina, mag-i-increase po ano, ang presyo ng 25 cents per liter. At sa diesel naman po, 3.30 pesos per liter. At sa kerosene, 1.75 pesos per liter naman po ang itataas ng presyo.
0: Oh, at least mababa lang, di ba? Hindi ganun kabigat.
1: Oo, hindi katulad ng mga nakaraan na parang pinatikim lang ng rollback tapos biglang pumalo ng 9 pesos yung pagtaas. Parang ano ba yun? San galing yung pricing na yun?
0: So ito, sabi na, ano ba kayo? World market to? Siyempre, gano'n naman talaga. Oo. Doon talaga sa pandaigdigang pamilihan, di ba? Pero, eto nga, maganda kasi mababa lang. Mali mo, mag-rollback malaki, di ba?
1: Oo, tama ka dyan. Pero eto ha, bagamat nagtataasan ang presyo ng gasolina ano, at ng diesel, aba alam ninyo, ka-vibes, libre na po ano ang pagsisend ng pera sa mga online banking o digital banking app po ng ilan-ilang mga banko. Nauna na po dyan ang BPI, sumunod po ang Land Bank, at sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, asahan daw po natin na sa susunod na mga linggo o susunod na mga buwan, marami raw pong mga bangko pa ang mag-a-announce ng zero transfer fee. Ayon po iyan kay Bangko Sentral ng Pilipinas, si Gov. Eli Remolona Jr. Ay, malaking tulong ito ha, para sa mga ka-vibes natin, kasi akalain mo yung pa 15-15 pesos na transfer fee, malaking ano rin yun, nakabawasan sa ating mga ka-vibes. Ha? Ayan, kaya mga...
0: At least na hindi mababawasan na tapos ipunin mo yon tapos tama. Yun, no?
1: Oo. Tapos sa isipin mo yung dati nga, di ba, parang 18 pesos pa yan.
0: Pero, pag nag-withdraw 18 pesos
1: pag sa,
0: pa gano'n.
1: Oo, totoo ATM, yan. Pag nag-withdraw ka tapos hindi mo ka-same ng banko yung ATM na pinag-withdrawan mo, 18 pesos ang i-charge sa'yo. Noong pandemya pa nga, natatandaan ko sa ibang banko yon, color blue yung banko na yon. Ano? Lagi sila nakakahanap ng ways. Abay, 25 pesos yung pagsisend ng pera from another to another bank. Ganun na kalaki. Pero ngayon, buti nga 15 pesos na lang. Ano, yung iba naman, pa 10 pesos. Eh, kaya lang kahit papaano kasi medyo malaki pa rin talaga yun para sa mga ka-vibes natin. Ayan. Kaya mahalaga din na, di ba, libre na rin yung sa Land Bank at saka sa BPI. At abangan natin, sino kayang banko ang susunod na manlilibre ng transfer fee?
0: Para libre-libre na yung pag-transfer.
1: Totoo yan. At ayan mga ka-vibes, good vibes at good news din, di ba, ang inyong natunghayan kahit tumaas ang presyo ng gasolina.
0: Pero hindi ka nakalaki, kaya kahit paano, di ba, hindi kang gigil.
1: Totoo, okay lang yon. At kung ayaw nyo maabutan ng pagtaas ng presyo, abay magpagasta kayo sa oras sa 4:51 ng umaga, dahil mamayang alas 6, epektibo na po yung presyo na yan. Kaya naman, magbabalik pa rin ang inyong favorite mapagising sa morning, programang
0: good
1: vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama mo pa rin, ang kulitante mo sa umaga, ang mama mo kumakaring pa tawa, pero ang aura ma-arriba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang oras!
0: Oh, it's not then 4:51 na. Perfect!
1: Para, Kropet!
0: Sama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Chismis na naman ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sigog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Bersama pemerintahnyong Bapak Pagising DJ Mama Mia at Joko Loko.
2: Dokong dokong paritong people.
3: Take a friend.
4: Drop it.
3: Mama.
4: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
5: Good vibes.
6: From the
3: taas!
6: Ay, 5:18 na, baka magpa-swing-swing ka pa dyan, mga ka-vibes, ha? Ay, malilate ka na, kailangan eh, kumilos ka na, maligo, mag-toothbrush. Kahit sa opisina ka lang siguro kumain, no? Kaya naman eh, magbaon ka na lang, ha? Para hindi ka malate kung mabagal ka talagang kumain.
0: Pero maaga pa naman, 5:18, pero ikaw din, kung talaga malayo ang opisina mo, malayo ang pagtatrabahoan mo, di ba?
6: Uy, yung iba talaga, kailangan umalis na ng alas 5 ng umaga. Parang sa amin, ano, sa South, sa Muntinlupa, kapag hindi ka talaga...
0: Ah,
6: Oo, taga saan ka? Cavite. Ay nako, di ba kapag mga ganitong oras sa alas 5, lumagpas ka lang ng konti ng 5 minuto, malilate ka na kaagad sa trabaho mo kapag nagpa-bunging-bunging ka. Lalo kapag sa Ortigas ka papasok o kaya naman sa May Pasig. Ayan na, kabahan ka na kapag 5:30 o 5:45, wala ka pa rin masakyan na bus. Mga ganun talaga. Kaya yung iba natin mga ka-vibes, sinisikap na maging maaga talaga sa pagpasok o sa pagko-commute.
0: Para din makaiwas sa ano. Kasi pag maaga, hindi ganun ka bugso. I mean, yung traffic, hindi ganun katindi.
6: Totoo.
0: Kaya may inaagahan nila.
6: Totoo.
0: Yung iba naman, yung malilate na, di ba? Tapos napasakay ka pa doon sa talaga namang yung chill-chill yung takbo. Parang alam mo yun.
6: Tapos magpapagas pa siya.
0: Magpapagas. Tapos pupunoyin pa.
6: Hindi kasi, hinahabol ni Kuya driver yung
0: boundary pang, at saka pang pang full tank niya.
6: At saka hindi lang yun.
0: Ano ba? Hinahabol pa?
6: Magtataas kasi ng presyo ng alas 6 ng umaga, di ba? Kaya naman na, intindihin nyo na si Kuya. Kung malate kayo, wala na tayong magagawa dyan. Palakpakan na lang talaga ng pangmumukha.
0: Yan na lang din naman.
6: Kaya huwag kayo mag-alala dahil habang nalilate ka sa trabaho, ibibigay na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa monthly edition.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
0: Eto na!

0: Naman.
1: At least may pangpayos ka, di ba?
0: Totoo. Eh, at least, ibig lang sabihin yan, kapag may nawawala naman, may dumadating din na bago, di ba?
1: Kaya hindi naman, ko sure. Eh.
0: Ay, di ba rin sure?
1: Ah, ganun ba yan?
0: Hindi ko din alam. Niya. Taurus! Taurus, may mga bagay na madidelay sa'yo. Madidelay. Yan,
1: napaktay ka sa nanay mo.
0: Ay, sinasabi natin. Pero bibigyan linaw ito nito na hindi lahat ng mga to ay kailangan mo. Sabi ng mga tala, madelay na ang lahat. Huwag lang ang sahod mo. Ay, tama naman yun. I agree.
1: Wala ko saan siya na-delay.
0: Totoo. Ay, second emotion. Uh-huh. Gemini. Gemini, hindi magiging tuwid at dire-diretso ang iyong mga daraanan patungo sa iyong pangarap ngayong buwan. Oh. Ang tanong, sino bang nagbakbak niya?
1: Ayun nga eh. Malawang ano, may budget yung pambakbak lang. Yung pampayos.
0: Totoo. Baka yung mga taga-ayos ng tubo ninyo sa kalsada, di ba? Hindi rin natin alam. O, Cancer. Cancer, mababagalang ka sa proseso ng mga pangyayari sa iyong buhay. Matutong maghintay dahil mas okay na yan kaysa mategi at maging pataba ng gulay.
1: Oh, di ba? Maghintay ka lang.
0: Totoo naman.
1: Ganun diba? Lang yun. Oh. Yun yung susi sa tagumpay.
0: Correct. Wala ka naman magagawa eh, kahit mag-tantrums ka dyan.
1: Oh, diba?
0: Leo. Leo, magkakaroon ng downtime sa iyong buhay ngayong buwan. Pero hindi ibig sabihin yan ay hindi ka magkakaroon ng importanteng kaganapan. Magfo-focus kasi sa healing ang iyong kapalaran, kaya magpagaling ka lang dyan.
1: Wow!
0: Saan ka mabanda na sugatan?
1: Diba, malay mo naman yung puso niya na sugatan kasi niloko siya.
0: Oh my goodness gracious.
1: May asawa na pala yung ginawa niya.
0: Bakit naman kasi ganon?
1: Hindi ko din sure eh. Masasaktan. Pakilala kasi nung lalaki, single siya.
0: Ah, talaga ba? Oo. E di, ayaw mo na nga.
1: Akala ko may comment ka doon.
0: Mamaya ka sa amin, oh, no? Virgo. Virgo, mas mananabig kang makapagbakasyon at makaalis muna kahit sandali lang sa iyong trabaho at dala nitong katawan, dala nito sa katawan mong attention. Kung gusto mo, kahit isang buwan ka pa magbakasyon, okay diba? Lang daw
1: yun. Gusto kami na mag-file ng resignation mo.
0: Uy, huwag naman. Ayoko nga magbakasyon eh. Ay, Diyos ko po. At yan ang una ka ba? Dalagin yung mga kapalaran. Tadaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jock Lockwa. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa bagoy!
1: Yeah! Una ka na! Anay niyo, hula na. Mamaya tatapusin natin yan. Bago ka namin tapusin. Kaya tumuto ka lang. Huwag mo lilipat ha. O, alam mo ba yung super typhoon Mama Mia?
0: Wait, ano nangyari?
1: At papasok na daw ngayong Martes. O Merkoles. So ano, sasalubungin po natin. Ano ba, papasok na daw ngayon, sabi ng PAGASA.
0: Saan ba siya banda?
1: Sabi dito, Joko and Mama Mia, papasok sa Philippine Area of Responsibility yung Typhoon Inday. Super Typhoon
0: Inday?
1: To ha.
0: Oh my goodness Inday. Gracious.
1: Oh, Inday. Mga Inday
0: talaga. Ngay- ano?
1: Ngayon ka pinamatas sa Merkoles sa madaling araw.
0: Uh-huh.
1: Ganyan naman, ayon sa PAGASA, Joko, kalma and Mama Mia, sabi
0: uh-huh.
1: niya,
0: uh-huh.
1: hindi naman nakikita maglalandfall ang bagyong to.
0: Ay, buti naman.
1: Pero magdadala ito ng malakas na hampas ng hangin at mga pag-ulan. Oh, ngayong Linggo, ha?
0: Ano ba naman yun?
1: Oo, Lunes ng umaga naman. Basta ito, sabi niya, namataan daw si, ano, si Bobby. Wow, si Bobby. Bobby. Ito yung international name.
0: So, pero saan 2000, banda siya tatama kaya?
1: Tatama to sa lugar ng mga chismosa. Pag, ay, hindi.
0: Sige, pwede na kayo.
1: Hindi daw, ang ano dito, ang lakas kasi nito, yung 215 kilometer kada
0: ay,
1: oras. Ang lakas, di ba?
0: Ang lakas nga.
1: Oo. At ito, ito yung lakas, pero yung bugso nito, mas matindi kasi ito yung gustance, di ba? 265 kilometer per hour. Kaya super typhoon to. So, kumikilis ito, pakanlurang hilagang kanluran sa bilis ng 15, ay, mabagal ah. 15 kilometer per hour, papasok sa
0: Philippine
1: area.
0: Malakas tapos mabagal.
1: Responsibility. Ay, nakakatakot
0: yun. Nakakatakot yun. Parang ganyan din na halos kalakas yung Yolanda, pero mas malakas yun, di ba? Pero buti na nga lang, hindi nakikita ng ating mga eksperto na tatama to sa kalupaan natin kasi mas nakakatakot talaga yun.
1: Diba? Oo,
0: diba? Ito, o, diba? Pinoprotektahan tayo ni Lord.
1: Oh, totoo yun. Ang bagyo kasi ay si-center to sa Batanes area.
0: Batanes? Ah, okay. Diba? Sa norte naman siya. Pero dahil nga habagat season,
1: magpapaulan,
0: diba? Magpapaulan
1: to.
0: Magpapaulan talaga. Magpapasabog siya. Bugas! Sabi nga ni Makoy Dabs.
1: So ganoon, super bagyo. Pero ang maganda dito, di tatama. Kasi ang super bagyo, pag tumama talaga sa atin, ganun to kalakas.
0: Oo, totoo yan.
1: Ayun, tindi nito. Pero sana, ano na, humina. Kasi kawawa naman yung sa parteng ano.
0: Ayan, diba? Tama yan. At saka diba sa mga panahon na ito, July, August, September, ito talaga yung mga panahon na grabe yung hindi hagupit ng bagyo eh, kundi hagupit ng habagat. At thank you Lord na lang talaga dahil wala pa tayo talaga nararanasan na sobrang-sobrang lakas talaga na pag-ulan, na lalo dito dito rin sa Metro Manila. Kasi konting ano lang, konting buhos lang, abay bumabaha ka agad, di ba? Pero ayun nga, dahil siguro epekto din yan nung El Nino nga, di ba? Nung paparating na El Nino. Pero ayan na, sa ngayon safe pa naman tayong lahat.
1: Oo, yung next year pa yung El Nino na, pero may mga epekto na sana, no?
0: Hindi rin natin alam. Pero makakasama

0: natin sa kabilang
1: oo,
0: linya.
1: Nandito yung si, ate, para ipaliwanag.
0: Si D.O.S.T.
1: Ano nga ba ang El, strong El Nino? Ayan. Diba? Kilala lang kasi namin Nino eh. Taga Muntinlupa eh.
0: Si Ernesto. Si Ernesto. Hoy Ernesto! Maganda umaga sa'yo. Maganda umaga sa'yo. Bumabiyahe ka na ba? Ernesto ang kanyang pangalan.
1: Oo, aking kaibigan Ernesto ang kanyang pangalan.
0: Okay, mga ka-vibes, keep safe and stay dry dahil ngayon linggo maaasahan
1: stay
0: natin.
1: Dry. Grabe
0: oh, stay
1: naman.
0: Dry? Oo naman. Stay dry sa tag-ulan, okay. Ha? Oo, pero sa ibang bagay. De, kasi maasahan natin yung pag-ulan talaga.
1: Malakas na ang pag-ulan. At kalat-kalat.
0: Oo, andyan na nga kayo. Bahala na kayo. Alam nyo na kung paano nyo poproteksyon ang sarili ninyo sa ulan. Lalaki nyo na. Oo, baka kung ano pa masabi namin dito, maglaho kami bigla sa ere. Ayan naman, magbabalik pa rin ikin yung favorite na pag-ising sa morning. Ang programang Good Vibes.
1: Good morning.
0: Makakasama nyo pa rin ako ulit tandem sa umaga. Ang mamama ko makaripas ang tawa pero ang araw maariba. Si mamama Mia.
1: Ah, syempre kasama rin ng DJ na pwede mong kulitingin, pwede mong kurutin. Huwag lang ha-routine. Joke lang ko sa my name, baby.
0: Dito lagi ato sa Bet the Bet kasi I'm the Bet 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, Good Vibes.
0: Sa oras.
1: 5:27 na, perfect.
0: Ah, drop it? Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pagi Sing, DJ Mama Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Oy, nilike yung picture niya.
0: Oy, naks naman. Nilike yung picture ng ano niya?
3: Oo, nilike ng katrabaho niya.
0: Akala ko
3: niya.
0: Akala ko nagmove on na siya.
3: Tsaka nilike ng classmate niya.
0: Wow, classmate niya.
3: Tapos matagal na siya nagpapapansin dyan. Ngayon lang napansin.
0: Wow, naman talagang galing mo.
3: Perfect ka talaga dyan, girl. Eto na nga, para mas lalo ka pa mapansin, abay napansin ka ng mga tala. Lalo na sa huling kamada ng ating mga kapalaran para sa monthly edition ng Hulalalalala. Kaya naman makinig ka na, ka-vibes.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
0: Eto na ang kukumpleto sa inyong Hulala para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Hoy, makinigat ng inil.
0: Nangiligat ng inil.
3: Wow. Uy, Libra! Mag-a-adjust ka ngayong buwan at bukal naman ito sa iyong kalooban. Hayaan mo't sa pag-a-adjust mo yan ay hihahanay ka ng mga tala sa bagay na sa'yo talaga nakalaan.
0: Wow, ihahanay ka. Gusto mo ba ihanay ka na namin?
3: Taray, ano yan? Upuan? O Scorpio, matututunan mong pangalagaan ang iyong reputasyon. At kahit pa may magbalak na mantsahan ito, isang kusot mo lang ay mawawala ito ngayon.
0: Oh, wow,
3: taray.
0: Isang kusot?
3: Oo. Lalo pride? Na kung gagamitin mo pa ulit ang pride detergent na yan. Ay, baka talaga, Scorpio.
0: Malakas.
3: Siguro may laundry shop to si Scorpio.
0: Siguro taga-Tagig to. Siguro galot apelido.
3: Ay, di pala. Sagittarius, kung hindi ito makakatulong para madagdagan ng iyong pera at mas lalo pang sisirain ang iyong ganda, abay bitawan mo na.
0: Oo, tama.
3: Aha. O Capricorn, gaya ni Libra, mag-a-adjust ka. Pero ikaw, mahihirapan ka dahil sadyang ganyan ka. Pero Capricorn, kailangan dahil mas na... Pero kaya Capricorn, kailangan dahil mas mahihirapan ka kung makikipagmatigasan ka.
0: Oo. So, ganun na lang. Para di ka mahirapan.
3: Oo. Well, ganun talaga eh. Kasi mga Capricorn na medyo ano sila, may mga personality na hirap mag-adjust.
0: Ay, ganun?
3: Ganun. At saka, pero kasi magaling sila magplano at kung anong plinano nila, dapat yun yung masunod.
0: Dapat yun yung masunod?
3: Oo. Kasi may leadership, ano-ano sila yan.
0: Oh, ganun talaga.
3: Oo, ganun sila. Mga Capricorn.
0: Capricorn pa naman ako.
3: Oh, talaga ba? Hindi pa Scorpio.
0: Ay, Scorpio pa.
3: Oo, tumigil ka.
0: Misa babago din siya. Depende sa panahon eh.
3: Oo, depende sa pera, no? Depende sa budget. Mag-celebrate ng birthday mo. Oh, Aquarius, magre-rearrange kang muli ng mga bagay sa iyong buhay. Hindi man maging perfect parang kropek ang kalalabasan nito, ang mahalagay magiging masaya ang resulta nito.
0: Oh, yun yung ano dun eh. Yung ano talaga, yung di mo makakalimbayat, may maiisip mo, ay, yung ano.
3: Oo nga naman.
0: Ang saya.
3: Oh, ang saya. Ha ha ha ha. Pisces, huwag kang matatakot na sundin ang iyong hinuha. Pero huwag ka rin basta-basta magtitiwala dahil 99.9% sa kanila ay parang bakterya na gusto lang lituhin ka.
0: Oh, wow naman talaga.
3: Yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran para sa Hulalalala Monthly Edition. Kaya naman, abay, ang mga bitwin ay gabay lamang. Pero mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loakwa. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikiss mo na lang. Sama ko!
0: Tama! Kaya naman, ka-vibes ngayong beautiful Tuesday.
3: Next morning!
0: Oo, maganda umaga. At syempre kami na yung kami yung kasama hanggang alas 8.
3: Totoo
0: at pasasayayin namin ang umaga nyo. At nag-message si Jared Lacayan. Sabi niya, bago pala Facebook mo, ano, pre?
3: Oo! Kasama sa mga collateral yung Facebook ni DJ Joko Loko nung panahon nagloloko yung meta.
0: Nawala eh. May mga nag-message pala dun.
3: Totoo. Kaya naman, shoutout sa'yo, JR Lacayan!
0: Magandang umaga! Salamat sa pagtutok at syempre sa ka-vibes natin dyan na nagmamadali. Ayan, nag-ready, papasok yung mga bata sa school.
3: Uh-huh.
0: Yung iba naman nakaalis na, yung iba naiwang mag-isa sa bahay. Hindi natin alam kung anong gagawin niya, baka matulog ulit.
3: Baka maglilinis ng bahay.
0: Ay, hindi natin sure, baka matulog lang.
3: Ay, talaga ba?
0: Pero okay yun, at least makapagpahinga ka na maayos.
3: Uh-huh.
0: Oo, sige, dito lang kami, huwag mo kami pansinin, gawin mo kami background.
3: Oo, tama, dyan ka lang at dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pag-isi sa morning. Ang programang Good vibes!
0: Good morning!
3: Abay mga Yaka Vibes, atin na namin sa inyo ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, ang apuksaan sa agahan, kaya naman natuto ka lang dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke loko sa my name, baby!
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet! 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio! Ka-vibes!
3: Ang oras!
0: Oras natin, 5:49 na! Perfect!
3: Ay, kropa!
0: Tama! Really? Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
2: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Miss Shirley.
1: Paboritan yung pampapampanising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Gugong, gugong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
0: Music Radio. Kavibes!
3: Siyempre kasama niyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig tawa pero ang araw maariba si Mamiya.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin, nagsusulat pa rin. Jocko Loco is my name, baby!
3: Baby, vibes! Narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang wala kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes ang wala rin kakwenta-kwenta kasagutan na para naman na quits lang.
0: Ay, ganoon?
3: Oo naman.
0: Nalagyan ko tong kwenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bila.
3: At ito na nga, ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
3: Yeah!
0: Buksaan sa agahan! Kaya naman ito na sa mga first na makinig. Ganyan tono, di ba? Ganyan mga tono. Kaya naman pakinggan ang mga sasabihin namin. Ito na, ang napili namin sa aming buksaan sa agahan. Wala iba kundi si...
3: Kundi si... Uy, bago pala yan, ano? Bago pala yan! Baka lang gusto ninyong masubaybayan din tayo online, mga ka-vibes. Ay live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ay 92.3 FM Radio Manila. At mag-follow, subscribe, share na rin kayo, mag-comment na rin kayo. Lahat ang pwede ninyong gawin para naman hindi kayo late sa show, showbiz tuloy.
0: Sa showbiz,
3: sa good vibe happenings. Showbiz happenings. Pero yan na nga, ano, para sa ating katanungan.
0: Para sa ating katanungan.
3: Tama.
0: Kung pagbibigyan ka...
3: Ng pagkakataon.
0: Paano mo lalambingin? Ay ba pala, walang gano'n. Hindi, ito.
3: O sige.
0: Ang ating puksaan.
3: Oo, para sa ating puksaan, ang nagbigay ng katanungan ay si... Rico.
0: Si Rico. Pops. Good morning,
3: hindi,
0: Pops.
3: Hindi, joke lang. Rico lang, Antipolo.
0: Si Rico ng Pops. Pops, good morning.
3: Rico ng Antipolo.
0: Hindi, si Pops kasi, si Rico.
3: Oo.
0: Sige na nga, panyero.
3: I love it! Giving ka vibes.
0: Oh, yeah.
3: Kaya ito, sabi niya, ang kanyang katanungan ano, ay mag-iimbento o sunod sa uso.
0: Mag-iimbento o sunod sa uso.
3: Maganda katanungan to, ha? Hindi ko tuloy masabi na parang gusto ko bawiin yung walang kakwenta-kwentang katanungan. Dahil parang okay siya.
0: Kaya
3: ha?
0: Siguro mas madali mag-iimbento ng chismis, pero doon na lang sa susunod sa uso.
3: Tama naman. Susunod ka sa uso.
0: Sa uso.
3: Sa akin naman, mag-iimbento. Kahit dito.
0: Hindi yan totoo
3: sa
0: iyo.
3: Sa kalooban ko. O kasi parang mas madali na lang talagang sumunod
0: sa uso. Wala kang gagawin na.
3: Diba? Pero dahil ito ang ibinigay sa akin ng tadhana at nakapalaran. Sige, susundin natin ang direksyon na yan.
0: Susundin ang direksyon.
3: Kaya ito lang nga. Puksay na natin to. Mamaya na natin paliwanag kung bakit nga ba. Bakit ba?
0: Niyo ko.
3: Ito na nga. Palakpakan na muna para sa pagmumukha ni Rico ng Antipolo.
0: Tama.
3: Makinig kang maigi, ha?

0: pero dito bara-bara. Taltang sinasal lang sang gamit-gamit ng tugma. Pagsapit ng umaga ay mapapakinggan na sa FMR kasama Joko Loko Mamma Mia. Alas 6:30, eto ang puksaan na. Di makahinga, pero di makahinga.
1: I love it. Put your hands up in the air. Say eho,
0: eho,
1: eho, eho, eho. Ay, nako, my goodness gracious. Uy, ang ganda ha, kahit papaano, diba?
0: Oo.
1: Kahit parang mukha tayong ewan doon. Pero sige eh, abay eh, bakit nga ba susunod sa uso si DJ Joke Loakwa?
0: Ano, para hindi ka mag-isip, diba? Tapos pag, kasi pag trending, diba? Talagang oo, pag nag-trend yun, pag sinabay mo, talagang palo totoo din talaga yung ano mo eh. Lalo sa mga online din content, diba?
1: Mm-hmm. At saka, diba?
0: Lalagyan mo lang konting recipe, ganun.
1: Wow, recipe.
0: Lagyan mo lang ano.
1: May seasoning din yan.
0: Oh, yeah.
1: Oo, diba? May magic sa
0: Papasok yan, oh.
1: Oo, oh, diba? Pero totoo naman, may katotohanan din naman yon na lalo sa panahon ngayon na kung gusto mo talaga, diba, na mapansin ka, kahit papaano, eh, sabayan mo rin yung trend. Pero paminsan-minsan, hindi rin naman tama na alam mo yun o hindi rin naman okay na sumusunod ka lang doon sa uso. Kasi paano na lang yung potential mo na mag-isip? Paano na lang yung potential mo for creativity? Eh di masasayang lang din yan. Creative ka nga, pero diba, may template ka namang sinusunod.
0: Oo.
1: Eh paano mo masasabi na totally creative ka talaga? Baka totally spice ka lang. Ha? Ano raw?
0: Eh, kasi minsan, ito ilalabang ko. Kasi pag minsan, diba, lalo na sa mga content, kung yan naman trending, ginagawa, pero ibang atake mo. Pero ganun yung ano.
1: Totoo.
0: Diba, pwede mong ano yun yan eh. Pwede mong pagandahin sa yung sariling pamamaraan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, syempre, tawag dito, hindi ka na maghihirap masyado.
1: Oh, pero mas okay pa rin kahit papaano yung mag-iimbento ka. Kasi parang, ano na lang ang bag mo sa mundo, puro ka na lang panggagaya. Diba?
0: Ah, puro
1: diba? Na
0: panggagaya.
1: Parang mas okay na rin siguro kahit papaano yung gumawa ka naman ng sariling bagay, alam mo yun, imbensyon. Hindi naman lahat ng tao talaga makaka-imbento ng bagay na makakocontribute dito sa ating mundo. Pero kahit papaano, sa simpleng paraan, di ba, iba mo lang yung sarili mo kahit papaano na ako, kahit papaano, hindi naman ako, nag-isip naman ako, nag-effort naman ako.
0: Diba?
1: Kasi alam ko, kaya naman ang utak ko to, di ba? At hindi na lang ako purus gaya ng gaya, di ba?
0: Oo.
1: Eh kung kaya mo naman talaga, why not? Coconut
0: diba?
1: Pork na.
0: Ganun yun. Kung ikaw makaka-invento, Mamma Mia, na isang ano, aparatos, anong gusto mong ano?
1: Yan lang, ayoko tanong talaga ngayong umaga na to.
0: Anong gusto mong gawing ano?
1: Siguro yung ano, yung parang isang ganun ko lang. Ay, hindi, may torotot na kasi.
0: Hindi, yung ano, bagay na kaya mo, ba, mag-ano?
1: Siguro, aparato na kayang magpagising ng lahat ng tao sa buong mundo, kahit anong time zone mo, mga ganun.
0: Doon, no? Kahit inaantok, gigisingin mo sa aparato.
1: Yung torotot na pang ano, na hindi lang pang pampamilya, pang sports pa. Hindi, torotot na parang hindi lang aabot sa buong barangay namin.
0: Wow.
1: Pero kahit papano yung siguro yung abot hanggang USA. Ganun.
0: Wow, natorotot. Nagtorotot pala.
1: Sige nga.
0: Ang gagawa ko ng ano, di ba, siguro yung ano, gusto ko yung ano, yung parang ilalagay mo, parang ikiklip mo lang sa buhok mo, tapos kaya niya na mag-chismis ang gamit ang utak.
1: Talaga
0: wala
1: ba?
0: Nang
1: wala
0: nang pollution. Mental telepathy ba tawag na?
1: Para, tapos parang hindi maririnig ng iba yung usapan niyo.
0: Tapos nasa harapan mo pinag-chismis.
1: Tapos magtatawaan lang kayo, pero magaganda pa rin yung mukha
0: niyo. Gaganda
1: pa rin kayo.
0: Poker face man.
1: Oy, eto ha. Sabi ni Louie Basco, kung ako yan, mag-iimbento ako, at least may ambag naman ako sa lipunan, lalo na sa mundo ng
0: chismis. Ayan na nga eh. Puro invento kasi. Ano kaya, ayoko mag-invento muna.
1: Alam mo, okay lang yung mag-invento ka ng ano, ng gamit. Kasi tawag doon innovation eh. Diba? Hindi lang invention, pero innovation din. Pero yung mag-invento ka ng kwento, yun po ay labas na rin pati sa mundo na communication.
0: Innovation.
1: Iba na yun.
0: Consumption yun.
1: Consumption po yun. Diba? Pero basta yun na lang talaga. Mag-invento na lang. Maging creative naman kayo for once. Diba? Kaya nyo yan. At saka sa sobrang witty ng mga Pinoy, sa sobrang daming kalokohang alam ng mga kababes sa ating Pinoy, diba? Marami tayong may invento na kung ano-ano dyan. Pero invento for the good naman, hindi invento para sa kasamaan ng mundong ito. Kasi marami nang hindi magagandang bagay na nangyayari dito sa mundo. Huwag nyo nang dagdagan pa. Doon na lang tayo dumagdag sa mas makakabuti sa kapwa natin at saka sa paligid natin, diba?
0: Yung makakabuti sa sarili kahit may maapakan.
1: Ay, huwag naman ganun.
0: May iba kasi ganun eh.
1: O, kahit pamilya, masasaktan.
0: Ay, huwag ganun.
1: Wow! Ano to, diba? Four sisters in a wedding? Diba? Kaya, ayan mga ka-vibes. Ano ang hatol nyo rito sa katanungan ni Rico? ng Antipolo.
0: Oo, akala ko taga-Pasay talaga eh. Antipolo pala.
1: Oo, ari ko ng Antipolo. Diba, mag-comment na po kayo sa ating Facebook page. Sa 92.3 FM Radio Manila, dahil live po tayo dyan ngayon. At malay nyo, mabasa natin ang inyong kasagutan mamaya, syempre, sa pagbabalik ng inyong favorite ng pagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning! Naglag.
1: Naglag siya!
0: May internet.
1: At ito pa rin ang inyong kulitandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet, 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Good Vibes!
1: Ang oras
0: natin, 6:46 na. Perfect!
1: Para grobe!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah! Hi!
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag-acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruby na distin. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Naglabas ang Senate Impeachment Court ng mga subpoena laban sa dalawang opisyal ng NBI upang tumestigo sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itatasan din ng korte ang dalawang opisyal na magsumite ng mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso. Samantala, ipinababalik muna ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon na naglalaman ng mga tax records ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio upang hindi pa ito formal na tinatanggap bilang ebidensya. Inaprubahan din ng korte ang pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng ebidensya ng prosecution na uunahin ang artikulo kaugnay ng grave threats, susundan ng mga issues sa confidential funds, suhol at unexplained wealth.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng agarang preemptive evacuation sa mga residenteng naninirahan sa mga lugar na mataas ang panganib bilang paghahanda sa Super Typhoon Bavi. Ayon sa palasyo, inatasan din ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking handa ang mga evacuation center, maglatag ng mga alternatibong ruta at magpatupad ng mga kailangang hakbang tulad ng sea travel ban, pagpuposisyon ng mga rescue team at relief goods at pagbabantay sa mga posibleng sakit na dulot naman ng baha. Binigyang diin ng palasyo na ipinatutupad ang isang whole of government approach upang matiyak ang agaran at magkakatuwang na pagtugon ng lahat ng ehensya sa banta ng bagyo.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa ating panghuling balita, nagdaos ang grupong Bantay Senado ng public viewing sa Quezon City kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayang masubaybayan ang mga pagdinig. Ayon sa mga organizer, ililibot din ang mga katulad na aktibidad sa iba't ibang komunidad upang mas maraming Pilipino ang makapanood at makaunawa sa mga nagaganap sa pagliditis sa pamamagitan ng mga paliwanag mula sa mga eksperto. Binigyang din ng grupo ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng publiko upang masiguro ang isang makatarungan, malinaw at walang kinikilingang impeachment trial.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto. Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Edgar Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yeah! Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes!
0: Uy, talaga ba? Totoo yun?
3: What?
0: Sabi? Naku, grabe naman yun.
3: Ang alien.
0: Yung sabi daw.
3: Ang uy, grabe.
0: Bago daw siyang
3: oh my God!
0: Ay, grabe talaga yung chismis.
3: Grabe talaga ang
0: uy,
3: chismis.
0: To.
3: Minsan,
0: ako.
3: Hindi akin yan.
0: Kala ko mouse.
3: Mr. News Break yan.
0: Ah, mousepad to eh.
3: Grabe talaga ang chismis, ano? Parang wala ka namang sinabing ganun, pero ang nakarating, may sinabi ka rin na ganun.
0: Kasi nga, gusto niya, nag-iimbento.
3: Oh my goodness.
0: Sumasabay sa uso.
3: Ah, ganun.
0: Ganun pala.
3: Kaya pala, mag-iimbento. Ayaw mo sumunod sa uso, ha? Asa ba'y pamalo ko dito?
0: Diba? Asa ba yung hanger?
3: O siya, eto na nga, bago pa tayo mag-invento dito, eto na, sagutin na muna natin at basahin ang hirit ng ating mga ka-vibes sa pagdating sa ating dugtungan na para sa ating dugtong, bakit ang dito? Ayaw ako sa dagat! Oy.
0: O, eto na, dugtungan mo ka-vibes! Naninigas!
3: Naninigas!
0: Tuwing.
3: Naninigas tuwing malakas ang aircon. Kapag dito sa opisina, napakalakas ng aircon, malamig.
0: Oo, diba?
3: Talagang ikay maninigas. At magkakasipon.
0: Oh, sinipon. R&D. Ano?
3: Ikaw pa, DJ Joke, mo ako.
0: Ano? Naninigas tuwing kasama ko. Tuwing kasama siya.
3: Wow!
0: Ah, naninigas.
3: Tuwing kasama siya ay naninigas. Eto na nga!
0: Ano?
3: Wasay natin ang kasagutan nila, no? Si William Mortel. Naninigas
0: daw. Dati ganito yung katawan ko. Oo, napasma lang.
3: Natipos.
0: Puro abs na napunta sa mukha yung abs ko.
3: Si, hoy, ano yan?
0: Ano?
3: Si William Mortel, naninigas sa tuwing may pulikat.
0: Ay, oo naman. Ay, grabe yung pulikat na yan. Pinaalala mo kanina talaga, madaling araw yung pagising ko.
3: Hindi ba alam kung pwede mabasahin yung sagot ni Will yung ilagan? O kayo na lang magbasa ka,
0: Babs. Ay, to.
3: Isok nyo na lang yung Facebook page ng FMR.
0: Sira ulo ka, Will.
3: Ayoko, bahala ka dyan, Will ilagan. Pag kami talaga nasuspend dito, ah. O ito si Jet Tads, naninigas tuwing bumabiyahe. Kapit lang sa matigas para hindi mahulog.
0: Wow. Ay, kapit lang sa matigas.
3: I love it. Uh-oh. Kapit lang sa matigas para di mahulog.
0: Tama naman kung nasa jeep ka, di ba? Dapat kapit ka sa matigas na
3: hawakan. Tama. At kung standing kayo sa bus.
0: Ay, diba? Standing?
3: Oo. Uy, may mga ganun na. Standing sa bus. Para
0: tayuan.
3: Lang, tayuan.
0: Oh, di ba? Diba? Naging guess yan nila. Ano? Sabon na
3: naku. Tayuan na lang.
0: Tayuan. Ano yun? Nakakwento lang sa akin nila.
3: Ano ba? Hindi kasi para makausad na. Kung hihintayin mo pa yung susunod na bus, di ba? Tapos magpupunuan na naman. Kailan ka pa makakarating sa iyong paruroonan. Kaya dito na lang tayo sa tayuan!
0: Tayuan! Kaibigan!
3: O siya, sumagot na nga kayo mga kababs kung saan na tayo napupunta. Mababasa pa natin yan, ano? Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite na pagising sa morning, ang programang
0: Good morning!
3: Kasama pa rin ang ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: At kasama rin ng DJ na pwede mo kulitin, wag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, babe.
3: Baby! Dito lang yan sa Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio Ka-Vibes
3: ang oras
0: 7:20 na. Perfect!
3: Ang Kropet!
0: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng dambuhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Okay. One.

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27 Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang Lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
12: 92.3 FMR.
13: Favorite music radio.
14: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
14: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
14: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
15: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip!
16: 92.3 FMR.
15: 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tarigong, people.
0: Sa
3: Cafe!
0: Mama!
3: Really?
0: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes.
4: Gracious mga ka-vibes sa commuter natin, ano, lalo po dyan sa may bandang EDSA sa MRT. Paalala lang po at abiso na rin, ano, natagsa na po ang mga pasahero dyan sa may Santolan at Ortigas stations dahil po yan sa signaling issue. Sabi po, ipapatupad daw po kasi ang 40 km per hour speed restriction sa naturang mga istasyon upang bigyan daan ang Automatic Train Protection Brake Activation.
0: Ah, ganun.
4: So, asahan natin na medyo babagal pala yung takbo ng train. Hindi naman huminto, ano, pero babagal po ang daloy o ang pag-andar ng mga tren, diba, dito, o mga bagon sa MRT. Kaya
0: bagon
4: naman,
0: ka pala eh.
4: Bagon ka pala eh. Oh. Ano, kaya naman magmadali ka na at bumangon ka na dahil mabagal ang mga bagon.
0: Oh.
4: Diba? Kailangan
0: pag
4: mo na magmadali.
0: Pag mabagal ang bagon, may karera ng kuneho at bagon. Mabagal daw kasi sayo mo yung bagon. Akala ko bagong sinasabi mo.
4: Aray ko!
0: Ano mali pala yung iniisip ko.
4: Ano mga naiisip natin, lahat tayo may entry. Pero ayan mga ka-vibes, ingat-ingat din po. At sana ay makarating din kayo sa inyong paroroonan na yung
0: diba?
4: Sa mapapatutungo yan.
0: Diba?
4: Kung
0: siyempre,
4: sa mga trabaho nyo lang.
0: Oo. Maganda yung ganun. So alam mo dapat kung saan ka patungo.
4: Tama.
0: Kasi
4: tama.
0: Pag hindi mo na alam,
4: eh, hindi mo rin
0: baka
4: alam.
0: Baka oras na para humawa ka ng pagong.
4: Ha? Ano rin?
0: Ano, yun ang sinasabi. Nakahawa ka na ba ng pagong, Mamma Mia?
4: Hindi pa, takot-takong.
0: Takot
4: sa pagong.
0: Oy, kami gusto na hawakan yung mga pagong minsan.
4: Talaga
0: pero minsan
4: ba?
0: Lang.
4: Pag... Uy, hindi siya pwedeng hawakan.
0: Hindi
4: na,
0: pwede?
4: Hindi siya pwedeng... Hindi naman
0: naku,
4: yung
0: iba yung nahawakan
4: namin
0: pagong. Hawakan
4: na paglalaruan, ha? Kasi doon sa, alam ko doon sa may bataan na conservation, MMR, meron silang ano doon, ng mga pagong talaga. Yung kung haharutin mo yung pagong, may stress siya o kaya kung paglalaruan mo. Hindi mo dapat ganunin kasi pinaparami nga nila yun.
0: Oo,
4: tapos pinapakawalan nila yon kapag season ng pakawalaan lang
0: eh,
4: ng mga...
0: Eh, ikaw sasabihin ko, ano mo ba yung stress namin pag ano? Hindi pa siya ano, yung pagong na yun. yung pagong kasi na ano, yung may nailalagaan lang sa
4: oo,
0: ano.
4: Nga naman. Yung mga pet siguro, okay lang naman siguro. Yun. Pero wala lang, hindi ko siya preferred.
0: Oo,
4: parang...
0: Saan, try mo minsan nakakahawak ng pagong.
4: Ang dami-dami pwede maging pets,
0: may kwento
4: be.
0: Kasi nga, oy, hindi ba? Hindi yung iba yung nailalagaan na
4: yun
0: ano,
4: nga, eh. Pero
0: nila.
4: Wala lang, ewan ko lang. Hindi ko lang siya trip talaga. Oo, yun kasi, lang naman yung akin.
0: Di ba matagal na silang bumuhay dito sa mundo.
4: Oo, totoo
0: alam
4: naman.
0: Alam nila lahat ng chismis.
4: Oo, pati yung chismis na galing pa sa angka ninyo.
0: Kung totoo ba itong history na naka...
4: Oo, nabura na yung ano, yung pangalan ng isa sa mga angka ninyo, yung pagong buhay pa rin.
0: Di ba? Grabing
4: diba?
0: Pagong na to.
4: Pati yung agawan ng lupa, nasaksihan niya yun lahat.
0: Di ba? Kaya nga, daming alam niya yan. Kaya nga, sabi niya, ikwento mo sa pagong.
4: Oo, diba? Agawang yaman. Alam niya lahat yan.
0: Nasaksihan niya lahat.
4: Pero ito lang ang mga ka-vibes, ano, shout out muna
0: ano,
4: sa lahat
0: sa
4: ng mga nakikinig sa atin, pati sa pagong, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, si Mitzi Garcia, Arlene and Jessamy Akitanya, Gerard Michano, Kuya Ronel Espina, na pinapabate si Rico, sino to? Rico Robles? Ah, Rico Robles?
0: Si Rico Robles?
4: Ah, yung sa mas...
0: si Rico Robles. Di ba kinasal yun?
4: Oo nga, hello po. Ha, best wishes.
0: Yes,
4: yeah. At saka
0: yeah, pala.
4: At saka si Randy Esplana ng Cavite sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Metro and Mega Manila. Magandang magandang umaga po sa inyo at sa HM Transport na biyaheng Binyana, Laguna raw po. Ano, nakikinig po sa atin at nagpapa-shoutout sa oras na ito. Happy biyahe.
0: Ayun, happy biyahe. Siyempre, ingat-ingat tayo para safe ang ating Tuesday morning. Wow, Tuesday.
4: Tuesday.
0: Akala mo taga-village.
4: Celebrity.
0: Tuesday.
4: It's giving artista vibes. Parang
0: know.
4: YouTube.
0: YouTube, yan. Subscribe to my YouTube channel.
4: Yeah. O tayo labanggit mo yan. Sige, ipromote mo YouTube.
0: Ay, naku. Hindi naman sa inaanyayaan ko kayo. Panoorin nyo lang yung aking YouTube channel, yung mga laman nun, kasi horror. Ngayon, pagka nagustuhan mo, mag-subscribe kayo. Pero bago yan, isubscribe mo ang YouTube channel ng FMR.
4: Tama.
0: Kasi dito mo masasaksihan at dito ka ma-update ng mga latest na nilalagay ng mga videos.
4: Correct. Latest na mga good vibe happenings.
0: Tama.
4: At syempre, damay nyo na rin.
0: FMR.
4: Oo, 92.3 FM Radio Manila kasi sa social media, ano? Pero mga ka-vibes, ay, follow nyo na rin. Yung kaya DJ Joko Loco. Oo, Joko Loco.
0: Joko Loco, YouTube channel ko yun. Sa Facebook ko na medyo nawawala nga.
4: Oo, nawawala
0: pa. Pero naano ko pa din, pwede yung ano yun, is i-like and share mo din siya.
4: Makalipas.
0: Facebook din ng FMR. Oo,
4: tama.
0: Radio.
4: Makalipas ang tatlong linggo na mag-tantrums ang Meta, yung Facebook page si DJ Joko Loco, collateral na talaga.
0: Oo, so parang sabi ko, sayang naman.
4: Sayang naman.
0: Ayan, pero, dekada.
4: Oo, pero ayan mga ka-vibes, sa akin din, na Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, at TikTok at mamamia.fm. At bukas ulit magkahuntahan tayo, ano mga ka-vibes, kung nabitin ka sa 4 na oras sa kulitan, abay eh, pagpapatuloy po yan ng favorite vibe. Baka kasama niyo dyan si DJ Kiko Kaliko.
0: At syempre si DJ Alex. Uy, congrats kay Alex kahit natalo siya sa ano.
4: Alex Iyala.
0: Alex Iyala pala. Hindi pala si DJ Alex.
4: Uy, oo, Pinoy Pride pa rin yun. Nakalain mo. Grabe. Hindi biro yung mga kalaban ano, ni Alex Iyala. Pero ayan mga ka-vibes ha. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali makakasama nyo sila. At bukas ulit. Pagsapi ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga kami ang inyong makakasama. Ang favorite ng pagising ang programang
0: Good
4: Vibes.
0: Good morning!
4: Ito pa ito pa rin ang inyong kulit until sa umaga. Mama mo ko baka riba sa tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin pabulak. Harutin.
4: O ano?
0: Joke lang kayo. O nga pala, sasabihin ko pala. Joke lang kayo, my name, baby.
4: Ito pa rin ang bet kasi ang lupet. 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Kabayes.
4: Ang oras.
0: Oras. 7:51. Perfect.
4: Para krope.
0: Tama.
4: Really?
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Sahod niya na ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.